0: Exactly. Na go batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kule o e na le batla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlana ke moriana o ntlafatsang masola a mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tse mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane mogathala ebile yo o bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go se o se ratang leletsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198
1: Lesedi FM ke molelwa Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng theoha dikalaneng le mvololo out ya strata go lesedi

0: erba utlom vololo le sedi FM dumela
1: a tsoga
0: dumela ntate
1: ke go ntama ka bona ntate ka maga wa ni kudito
0: o renda de rafid
1: ke tsita ka ni di haulito wa ni
0: ke a le bo ngwana mer rafid ga ile ngwe haulito le sedi dumela
2: yera yera vololo ila mo vololo
0: ila ngwana me di evwa
2: wana me di tso tete
0: ngwana me ntodi mo na digela bone ga je
2: eng vololo a tsoro ba le ntiga tla ke kunya le tla ke bo bua le ke
0: apa
2: ga tsa tsire na ke batla ke tshwiya go
0: ei ba shimane mana ba matla he ba le bilo
2: ba le bilo bolo ba le ba na le bilo ene ba ra ya ba le hule ba ra ba le hule ba ra le speed so aba fana ba fana ba ka ba pala tiki bolo ba atheka bolo ba ba pala bola ka go da South Africa ke tla ke nam ko tiki fela a sa ba pala di pensi ke bona a ka di tsa da pala bololo a pa ka di se ke bona o le mo ke bere go ka pala ba se fa ba ka go tlela la pele
0: re feta ga tse kai
2: ba ka tsaka feta ka ntla e leng le go noto a ba dingwe di motile ba rantse ba ba ka male ba fana ba fana ke bona ntla e leng go noto e ma di tshile bololo
0: Mwana mme kutlwa hantle fela re tla e bona e tla hle e sebetse jwang ke a leboha morena Rantima mamadi mashome a mabedi a metso e supile metsotso pele wa tla gora ya boraro le sedi FM dumela
3: hi feli
0: dumela kgaitsedi yaka
3: ke
0: phetse hantle
3: ore ya fedi ya bona ha ka qala ka skimi se sa o qetela zedi a re ya fetse 2-0 o ima tumana ka matatela ditshege
0: okay ke le bo squeak ke tla o botsa ka 5 o'clock hey tada le se di dumela
4: ntle ka tsebele
0: ga itsira ka ke a pela o pela jwa ngwena
4: ga mona ke jwa ko ma next ke hey batla ka ba ba fona ba fona go le utwa ka e thata ke o bona ba petse jwa le Mexico ka duela ga dlala dole le tshitsi ne ka jin le nana ga dlala le South Korea hai o thata o utwa ka ba ya ka jin le na papa re tamile re hlule no makanjana ga tla na dlala do ya le nna ke bona ha ka ga fita ke bona ga ga dlala wa ni
0: imba o fita re a fita
4: ka ga tlase ka fita ko ga ba ka ke bua yo la ka motedi la South Africa ya
0: ke pointing
4: ha ya o thata mara ke o bulela bana ena yona ga tamile re hlole no makanjana
0: jale gona batho ba bodikalaneng ao re tloetse o tsoa ka nako ena ke shebile batho mona ndenzi ba lla o misong a rona ke nako tsa rona tseng
4: japoketsoda
0: a ke bona ba lla ka nnete batho ba sa tlwelang nako tsena bomamedi ei ao rona ke nako tsa rona re shebile ka nnete re tlwaetse nthweni mamedi ke tlanka di-voice note le tsona nke kutlwe ore o e bona jwang papadi ena dumelang dumelang ntate
5: ketile molata oo papadi ene tsewa papadi e matla agolo fela dibeletšhepo ya gona ontate modimo ore bašhimane ba fanafana ba sa repoto bua le ntate jeke mosekwane
0: ofstadka
5: matla ba setse ka matla gore nete ba kgone go fikela pele ke a leboa bele
0: ke le bo wanda de je ga re nda dem di mutense ri tsepile na le sedi
6: ayoi
0: ela mele guy
6: ke le guy
0: abna dipna di mami
6: hey ho fita re tla fita ha ke tsebe mara hey ho tla bathate hey batho ba le ba matha korea ay ay ay hey batho ba le ba jile loyi ke a uje re tla fita mara hey hey re tla bo tete ho ru jwang ena batho ba ni
0: re tla bona ha di a gafutsong gore na tshepo e teng bašimane ba etsa fang re tla bona
6: ee o dumaise thafthafo ka moo moetse go mana a
0: dugategetsebabae mamahadi
6: fetisa molaetsa waoloi
0: ke tla go fetisa lesedi dumela ndate
7: amna toka ngwana mme
0: ke a phela wa tseba
7: ke a phela ngwana nne nna ke batla go bua nnete fela ge a ka tshepo fela monna ngwana nne gobane setlhopha sa gona go bua nnete reja ga re bua nnete fela re inconsistent ga re ka bua ka sekgowa inconsistent
0: ga re a tsitsa
7: ga re a tsitsa game e le nngwe re tlo bapala gantle e nngwe ga re bapale gantle ga re tsele gona gantle-gantle setlhopha sa gona tletse maatla kampo ga se maatla feja so gana jale kena se re jere ka tshepo le ditlhapelo fela ngwana nne
0: o shebile hore mohlomo mo kwetlisi a qale ka bomang ba ba bedi ba bararo bo ba tsheba mohlomong ba tla re sebeletse
7: wa tsiba feela nna ke le ndate le tie ne ke khalletse a ka kala ka di bapadi tsa tseteletseng ka tsona gaming ye e re katangwe ba pala e re toileng ho yona
0: ei
7: ha na ka kala ka di bapadi tseo ke nana re ka ba pala hantle yana wena deja empa ke santse ke tswa le mokotlisi wa gona ga se motho o ka motshepa ntatelo ga o tsebe gona ka dino tla o tlisisang a kgone e fesa re a ka tshepo bane ke setlhopha sa gona samaga ngwana mme
0: ngwana mme ke leboile laibua morena Hugo mona yena a laolwe ke lerata la di-social media ra-e gore batho ba re gara ke dibale le o dibala Hugo Bruce. Misha kare bafana bafa ria ore mo bana ria feta ka tse tharo ho ile nngwe. Okay. Dumela vele bafana bafana win ke tshisitse mpepha buti ke tina mojapelo Fentersburg. Mama Habana re hack South Africa. Aram volole ke segile ga ichisa mpepho ka bua le bafatsi. Mvololo re a feta ka re ke na le tshepo ke Stofile a re kokota oh Stofile kokota ka mona ka Bloemfontein le sedi mamedi moeng dumela
8: ila mo Stofile
0: ngwanesi
8: mo ka ngwanesi
0: ngwana mme ke a phela o phela va ngwana
8: ila mo ke le khape ba re ba re ka re ka se tsa mo Stofile ngwanesi mo le re ba tela a holo ma
0: ona le tshepo
8: ya tshepo tante be pele Mr. V ke go rapela fela le tshepo yene o morena Jesu ba ne re phela ka yena Mr. V ke ba rapela gore ba fete ngwana mme ba re ka ba hlaba ne di tselengwe bo tsepedi on bo ilengwe ho noto ke thapelo ya ka mana ntse bua le skeme ke ne ka mafahla ne mpile Mr. V ha re boke ngwana mme o di azwa ha re di boka ngwana mme o di azwa manje ke thapelo ke yona yene vele
0: ke a leboa skeme ke me ke lebo ile a golo ngwana mme mamedi e re re tshware nako a e sale yo e batla ke tlhophe ntho tsa ka gantle goba ga ke le ba mano tough guy ka nnete traffic e tlame be e le siko ke tlheke ntho tsa ka di tsamaya monate mme re tla bona he gape karolong ya bobedi ya papadi mamedi gore na e be ena ya pele ba tlo e sebetsa jwang tumele ke fetise mabenkele mamedi ke a go
9: Mariana atle a ba bata boloka le bata ma ka re le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse boloka motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetuwa leqhwa marieng ana e ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse boloka motlakase cash build
10: Ke wa di galaneng le mvololo autia strada police di SM fela
0: ho fela le jono ke la bona he mamedi re serbala metsusu e semeka e fela ho ba ima shuma mabedi pile wa tla horani ya boraro le sedi FM mesong ya la bona re ke hlope ntho tsa ga ke tsebo ya u bana beso Thabiso the tough guy ma Afrika le mokwetlisi morena ra mo rebuti

0: Mamari bine na bitswa ka hore this is me Fantasia Kwano ho le Seria FM. Re behantle metsetsong le shimela metsetseletseng a pele wa tla horane ya boraro. Ya dumela hore ke hlophe ntotsa ka he re ya le bua banna le Thabiso motlo mona ke motlophisi kwa dipapadi mona ho le Seria FM ha ngwanesh re ya le bua mosebetsi o motle. Ka nete e re ke hate mona mamedi ke tsebe ho ba ntotsa ka antle ke lebe ho bana beso.
1: Sadi papa di hole sedi FM.
0: Mama di ufela hole jwalo re tlo le ba jwalo ho Thabiso Mafrika le morena Ramorebudi ba tlo re hasetsa papadi ya mohopola fatse pakeng tsa bafana bafana moho le South Korea ile
2: batho ba ipa monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di wheat bix sa selemo ka ofela ka wheat bix breakfast club. Re bolela ha bonolo fela ka mo ba qhoba maphelo a bona le hlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morulo. Romela voice note ho kenela Weetbix tsela ya ho qala tsatsi la hao hona le melawana le dipehelo
0: di ya mohopola fatse pakeng tsa bafana bafana moho le South Korea ile shumela metso mehlano hantle di mahloho pele wa tla hora ya boraro.
3: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se ferisa lepoka sa mantle lefatsheng ka bophara. Rexona, e keke ya opoka.
0: Hela, tough guy.
4: Le kholokwe.
0: Ngwana mme di avwa.
4: Hanyana nyane ngwana so ya handle o ya jwang he?
0: Ngwana mme ho monate ke ja shiftile wena ka jeng.
4: Ei, ke a bona ro tswana ko ntse bi mahoro he.
0: Ngwana mme ro tla shiftile wena ra itlwela kwana.
4: Re tloela 5 o'clock.
0: E bile re ka nne ra tshilela makumaneng.
4: Ono re ba otle.
0: Ala ka ba otla motsotso ma shwa mararo feng.
4: So ke nna dumeletsong gore ke etse ntwe ke ratang.
0: Mwana mbe tough guy bana na ba fana e ba pala ka ka male.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Nyewe kgahlanong le batho ba tsheletseng ba tshwaretsweng tlatlapo tameneng le peto ya basadi ba bararo tshepisong kgutlotharo ya Lekwa e boetse lekgotleng la dinyewe la maseterata wa Vereeniging. Nyewe ena e buseditswe morao fihlela go sane bakeng sa kopo ya semmuso ya beili. Babelelwa ba jametswe ke diqoso tse tsheletseng tse kenyeletsang teko ya polao go tla ka sepheo sa go ntsha kotsi go kwetela mo letlatlapo le peto. Mora mo ngatameni e leng Sipho Khambule o bolela gore le hoja ba ntse ba sithabetse maikutlo a ketsalo ena o hlalosa gore ba emologile ka o tshwarwa ga bona.
2: Ke lebo molao ga o kgone go thola ba ba tholaetseng and ke ka bokhutshwane bo etsaetseng ba kgonne go ba thole ba le ba le one of them is a rapist le ena thotse mo molao ga o phamisi letsola teng o sebetse ka thata go feta mona. Ke na le relief nyana ha ba thola itse.

Hare le bua mosiwa tsweu ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano e leng tsa pele tsa letsatsi. Ka jeno ke letsatsi la bone bekeng mme kgwedi godimo ya Phupjane e tlhola matsatsi a 20 a nang le metso e mehlano selemo ke sa 2026 ke selemo sa dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso. Hare le kuletse ka sehlohong seng ona komishining ya madlang ka maobane o hlahile taba ya gore Julius Mkhwanazi o ntse a tswela pele a golana lesedi la bohlokwa le seponesa le sa lokelang go tsejwa ke mang kapa mang le ba bang ba batho. Lekala la naga la botšhotšhisi ba setšhaba NPA le re Vusimosi Kate Matlala a ka nna fetoa paki ya mmuso nyewe eo e leng e mongwe wa batlosiwa go yona. Bafana Bafana ba fetela mokgatlhelong wa mantshano wa papadi tsa mohope wa lefatshe sa selemo sena se hodimo. Motlaisi wa la kajeno ke mantshiwa Mofokeng, kgaso e laolwa ke Siamalaku, ne la ka lebitso ke Naka Moloi. Ka go ke ra rebe mmogo o tloga gona jwale o fitlha gore nnyane ya botshelela ha leno la makumane le tlabe le fitlha pheletsong. Gopola lona o letlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ya re kgethe nkuka pere.

0: Mabedi ke metsotso e mashume a mabedi ka mora hora ya bohlano o mametse makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantlha ke molelelwa ke lesedi FM ke fetela ka tlokoleno ntate sekolanyane kgotso ntate
1: kgotso le kae ntate re tsana le moifomoko
0: re tsule ntate ka mohau o e bone jwa papadi
1: ao a ba sebedite ba bapetse antle kore o ka ipotsa gore naga jone tsena tse e fetileng ntate ya botsana bana ntse ba sa ikemiseditse o motetsi na ba batle jalo ka sehlopha gore o ne o bona gore ba moya o moo so ke ona mosebetsi o qadileng jwale ke ona mosebetsi ko wa mongata ke tshepa gore ba tla rethabiso nako e tlang ke lebo
0: ntate sekolanyane ra leboa ka tlokolen ke le ba masego le sotho go ntate mokotso kgotso ntate
2: kgotso ntate waka
0: ntate
2: ee a tseba rethabile gagolo go nna re le lesoti molakanete sefapano gore ebe bafana bafana e phumeledi
0: Dati Shabalala, Dati Mkotso, Haglewa Holo Ntati.
3: Leka isi wuche kase khabani?
0: Dati Shabalala, Karifu Mkotso.
3: Hey, Ntatele, kaneti ka mkuti tabili ngati, hey, neki tsurepi li kalotoko, bafana bafana bari tabi siti. Hey, haki sa shos wuche kase niki naki sa shwa, kamu kwa niki menti kati. Ya ba tshole tsa bafana bafana a ba ntse pele ga ibe tshiu ke re ntse re fela ka re ka mona ke mona mati tangi
0: tswe tswe ntate tefo re le ba ntate tefo ka mona ka mona ntse ka qwaqwa ke ntate tshabalala re pele ntse re tswe ntate tefo khotso
4: ntate ba sa
0: ntate
4: yo papa ye ntle bafana bafana ba betse hantle a holo ke khotso tsetse la fela dipilene di uba ga tshwere dipelo ka matso go ya ke pa pa se go di ba ne ba dutse mo ga o mane ba sa ba tloge ke tsabe ntla o ha mme a ne ba tsoga bo ne ba itse na ba ya pele go bona ba tsabe ntla e ka ka ka ke tlhale tse mo go tsa gona o ntse di phetwe tsa nako ka tsela e ba le ke a le ba go tsa ba fana ba fa
0: ntate te fo re le bua ka mo ka qwaqwa ntate Andries o letsa le Frankfurt
5: allo le go lokeleso a ke le bua bona ka le kae
0: re a phela tate ha re le bua
5: a re te tsa le go lokeletsa thapelo tsa rona di sebeditse ka nnete ke moga wa modimo re re be me re le nteng ke re halalalala bafana bafana thank you a ke lebowe mongake
0: ga re lebo tita risk le ba go ntate di sa bole o letsa le ka mona ka machabeng
6: le ka ntate
0: ndari
6: yach ba ba pedi ba pedi ha fela ba fositse monyetla e mengata ba fositse monyetla e mengata ene wa tlane a kgola yona tshibo ma tino then nthwe ne re sa e lebelela o tshwere na gore ya ile sentse e winne ya tshe ba bona se bitse ba shenyana next time ba lo ba ka sebetsa ke fela mo ma se tshe ntse
0: o bile ka menyetla o bile ka menyetla ba etloetse bonyane ka be ga hlabile ntlhatse ka
6: a go tse thao
0: ke dumela lo
6: ya go tse thao ka be ai ke le bua mongaka
0: ntate sa bole ke le bona tate Ramathebane ka be thuli go tsonda re
7: le ka ntate wa ka
0: ra phela ka mahu ntate
7: a ntate ka nete re go tsofetse so tla re le bise go mo kwetlise go sebedisa di bapadi tsenga tsa local ka nete go sebedise le gona tla me re tshwareneng ka matso ke a le bua ntate wa ka
0: ga le bua ntate Ramathebane ke le ba ho ntate Ramotsa ntate motsamai ka mona ka kamuna ka Virginia ordinary
8: ka bona ka ira mokotso ka ordinary
0: ntate
8: ee ntate ke ka ke le tshwae le mo hore ka le ke papa di ntle ntle ntle bona ba ha tsane ba shumare ba bontsi tse ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
0: ba ndare mtsama ya le bowe re le ba bishop Zamdela ndate bishop ka Zamdela khotso ndare
9: wan mari mo ya go abo abo son temre
0: trompo junda
9: manne ke ne ka mo dikele ma Afrika borwa a emre na wa tsidia ha ba tsona ba ba o ke le ma emong ana ntate kulile mo go pa wa tsiba ka na ga re ntse tsara ma he ke re budimo o mogolo ga le bo wa mngadi mloli
0: ndare bishop
9: ndadi
0: le me ka maoto ho jwang ka mo ka Zamdela mo ya go jwang
9: no na na na na na na na ka bona ho la di ruta ra ho la di pala ho la ma sent sa go tsena na o fela ndadi
0: ndate ma le fetsana ga mali yana ka mane ka Soweto Protea o re a e ka re selo mo se ya gaua men ni ni Kronstadt ho jwang ka mo
10: dinela ntate ka ntate
0: ho jwang ka mo Kronstadt ka mo
10: ho monate sala ho monate sala ke le bo ba fana ba fana ka off time nna le tsa tswa le thoro ke boleletse mbololo ka re dintla ga wina mona o tswa ke re nna ke re
11: I'm not going to be able to do it.
0: Ra le bua mme montsi ka Kimberley re le ba Edinburgh go ntate se phaka go tsong ntate
12: go se budisa ka
0: that
12: ah mosebetsi o motho o ntse ke bafana bafana ka nnete le ha ba fotse menyetla e mengata ka nnete go tsong ntse ke fumane dintlha tse ngata futa zero le nna ke bala mono o ntlhentse tharo ka nnete o sebeditse thapelo maseko morao mane ka nnete mbekeze le mbogas a o sebeditse ntate ka nnete o sebeditse
0: let us park o re bala bahla ba difosa o ne ana bothata ba re ebe gela ga difosa go no etsala e
12: a re tsebe ka ba ke pressure or ineling mar ka nnete e ba de ba fotse ntla tsengata ene re le buile ka nnete ba nna sa bona ha o ha nna sa bona ha
0: o ha
12: re le ba ntse ba mo replace
10: I'm going to go to the hospital.
0: Ke le ba ho ntate tsholo ka qwaqwa Blugambush go tsonda te
13: le kholuke le ka ehle le kholeka le ka le ka
0: re phela sengwe letsatsi ntate ka kwena
13: a tshe ka nnete wa tsoba na ba bona ba sebeditse ha re ba tholetseng ba batlile ba ka be ya mmapeng sentse ba ga beile yona le kholuke wa tsoba na ba tshe ke nna go nyela pele fitse ne ba bana ba itse tsena ba ga beile ka ra mmapa ga tshabile ke di vovo sela le mona ka ga filma tsa gaoa
0: I'm not going to be able to do it.
10: I'm going to go to the hospital.
14: Ke thabile haholo re tla fetela pele re tla sotsa ntse re ya pele empa qetellong re le mashapa o fitlhela ba tlwaela ngwanane ba tlo tlwaela thupa rona ntse re sotsa jalo ntse ba re South Africa mpa tse re ba kenya thupa ntse re ya pele ke nana le mokgatlhelong o mongwe re tlo fetela ngwaname ntse re sotsa jalo ntse ba re nyatsa thupa ba tlo thola o fitlhela ba tlwaela a ke le boentatemoloi ngwaname taki ngwaneso man
0: ga re le boentate skeme ka moka tueleng mamedi ke ka mo re fitlhang pheletsong ka teng ka segotlwana sena sa ditaba tse melomong ya batho tse re tswang ka tsona o sengona
15: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo.
0: ke metsotso e mashume mararo ka mara hora ya bahlano e me mona mo e menteng he re fetela ho mantsiwa mo fukeng ho re fa ditabatsa moruo.

0: Babedi ke metsotso e mashume a mabedi a na le metso robedi le sekoto re a re lebile o rennyane ya botshelela ga re leboe phoka ke mantshiwa Mofokeng ka dihlogo tsa ditaba tsa moruo hoseng gona o tlabela pe a gutla o sane hoseng ka yona nako ena ka tsona tseo tsa moruo ga jwale ke dihlogo tsa ditaba tsa dipapadi mme ke dithagola ka tsa papadi ya bolo re le ba dipapading tsa mohope wa lefatshe tse bapalwang dinageng tse tharo e leng America, Mexico le Canada. Pejana ka jeno Group C setlhopha sa Morocco se tlotse sa Haiti ka dintlha tse nne go tse pedi, Brazil a tlhola Scotland ka dintlha tse tharo go noto. Dipapading tse ding tse bapalwang ka jeno tse go Group A tse se di bapetse ke mo re bone Mexico e tlhola Zesia ka dintlha tse tharo go noto. Papading e nngwe ke mo re bone Bafana Bafana ba isang le mo letlase le setlhopha sa naya Korea Borwa mme ba etsanalane ka ke lekgetlho la pele ba fetela mokgatlhelong wa mantshano dipapading tsa mohope wa lefatshe ka morago tlhola Korea Borwa ka ntlha e leng go noto pejana o seng gona. Re buisana ka papadi ena le mosebetsi mmo lefapheng la tsa dipapadi kwano lapeng go SABC Sport le Lesedi FM ke Thabiso Tough Guy Mafarika. Go tswa hae ha re lebue ga o rale gona o seng gona.
1: Wa hae madume ke dumedisele ba mamedi ba Lesedi.
0: Maikutlo a gago ka papadi ya setlhopha ka jeno.
1: Ke a leboga wa hae ebile papadi e maatla gagolo ka nnete. Ebile papadi e leng gore maAforika Borwa mangata a na ntse a sena tshepo ya gore setlhopha se ka sebetsa gantle go latela papadi tse pedi tse e leng tsa bapalwa pejana. Empa che ka jeno ebile papadi e fapaneng le papadi tse e leng tsa bapalwa gobane ke mona tlhopha sa na se kgone gore se tlhabe ntlha e le nngwe e o seng o bile gore ngwana mme e ntse histori gore e be tlhopha sa naga sa Aforika Borwa se fetela papading tsa mantshano kgatlho la pele dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe ntlha eno e tlhediwang ke Thapelo Maseko. Ga ya papadi e bonolo ngwana mme fela seo motho ka buang ka sone ke gore go bonela gore naga ya Korea Republic e ne batla e sa etsa moralo feletseng moralo wa bona e ne e le go fela ba sireletse go fitlhela bapadi fela ba fumane ntlha e le nngwe e e leng gore ka nnete ba ne ba e tlhoka gore ba tswe boemong ba bobedi ka mone ka Group A.
0: Ga re bue ka yona ntlha ya gore Korea e ne tlhile batla ntlha e le nngwe fela gore e fetele pele ke eng e o re entseng gantle gore re kgone go tla bantle.
1: Ke dumela gore moloka morago ngwana mme o ile a kgona go ba le botsitsi wa tlhopha sa naga sa Aforika Borwa ga o a dumelela Korea gore e bapale seo ba ne ba batla go se bapala ga gore ba ne ba leka go bapala dibolo ka matlhakoreng ba di beya ka gare mme bapadise ka reng ke Mbekezeli Mbogazi le Ime Okon ka thuso ya bapadise tsona le Sphephelo Sithole ba kgonne go lemoga seo ka potlako mme ba kgone gore ba thibe bogale ba naga ena ya Korea Republic mme ya kwa sheba Korea Republic papading tse pedi tse fetileng papading ya bona le naga ya Zechia le naga ya Mexico ba bapetse papadi e ntle golo empa ka jeno jalo ka ke bontsha morwalo e ne e le go fela ba fumane ntlha le nngwe ba be le ntlha tse nne ba fetele pele empa seo ga sa etsagala.
0: O buile ka lebota la Aforika Borwa Mbogazi le Okon ke bone ka jeno Modau le Modiba ba sa ye pele jalo ka re tlwaetse le ano leo le re sebeditseng lone
1: e ne le karolo ya mokwetlisi go lemoga gore papading tseo tse pedi tsa pele naga ya Korea e ne le kotsi matlhakoreng ka neletsano tse gutshwane ga ba ya pele mme mokwetlisi o ne a dumeletse gore papadi tseo tse pedi di seke tsa lokololwa go ya pele ba eme ba emele naga ya Korea ke ka gone re kgonneng go ba tima monyetla wa gore ba fitlhe bokosong ya rona mane gore ebe ba ka re tlhaba ka ntlha ga etsa papadi be boima go bona bone ga o ka sheba karolong ya bobedi ba ne ba se ba leka gore ba rae ba le ka ntle le teng ga ya ba sebeletsa tabino mme ke ka gona ke re morwalo wa bona nnete ga o a sebetsa.
0: Re sa le morago mona le botlhe le morago ga re bue ka sethibathibane Ronan Williams ka jeno ke ya bona a qala papadi morago jalo ka a tlwaetse dipapading tse pedi tse fetileng ga dina qala bolo morago ne ne ba intercept re qetetse gore ko ruwe but fela ka jeno ke bone a tlhile a fetofetoile a diragela pejana.
1: Ke dumela gore ke a gola bale ba etsa morwalo wa gore ge se ke ga bapala papadi e leng gore naga ya Korea e ka rentsha kotsi go yone e leng sona seno se se buang ke ka gona ga o ne o ka sheba gangata karolong ya pele ba ne ba batla banka dibolo ba di isa morago empa e ne se gafegafetse mo boneng ba di isa morago ke a gola ebile bolonyana tse mmalwa tse nne tse tlhano tse ba dinkileng ba di isa morago mme ne o kgona go bona gore naga ya Korea ga e ba atamela e ba kgona go ikala ka mantswe mangwe ba kwala dikgeo tseno tse e leng teng tse etsang gore Aforika Borwa e kgona go bopa bolo go tlwa morago ke ka gona neng a kgona gore a diraele pele mme pele ga ne a diraele e ne ntse e le taba ya gore pele moo ba ne le bapadise kang ke Evidence Magopa e leng gore bolo e ka fitlha yona o tla kgone ba pala tlhogong a kgone ba pala sefubeng a ebelele fatshe a emele bapaditse kang ke Apolis a emele Maseko a emele Re Lebile gore batle ba matamele ngwana mme
0: tloa botele morago jwa le mamedi re gatela pele re ya mpeng ya lebala middlefield ga re bue ka Sithole Mbatha le Mofokeng bareng ba lebala ga ba tlwaela bapala mmogo gafegafetsa setlhopheng sa naga
1: Baba pizi le kholo ko empa ho ka sheba ha re bua ka talente mba tha re bua ka sephepelo sithole ha ho ka sheba ba ne ba sa bapala hantle ka re go bua le bana ba ne ba bapala ka karolong ya hlopa sa rona sa Afrika Borwa karolong ya o sireletsa e leng hore na ya Korea e ne le siyo le ona ba re mbalo balo e ba ne ka hore Korea ne le teng ba re mbalo balo ke nna ka be re tswile kotsi sona se ke se buile mpe jana hore na ya Korea ke le papaneng ka moralo lo mo fela hore ge ilo sireletsa hore ge fumane ntla ke ka hona buileng ha e ba thata bona hore le bona ba gone ho nka monyetla ba re mbalo balo o bane sephepelo sithole talent mbata re le buile mo fokeng bana ba gone ho lahleya le ho ja ha ka sheba sephepelo sithole talent mbata bana ba pepana nako le nako mo batlwa ntle mo ba yang teng ba tsa mabobedi mme ka hona Korea sa kanya gone bona ge o seno se ba re mbalo balo fela ka nnete re ka re ba sebeditse bane ba gone ho thusa mola o ka morao ba keng sa uthiba segahla sa naha ya Korea
0: papali nya pele ba fana ba fana motho ngwa lefatshe mofukeng na le siko a ke re tsela mpenya le bana ke yo teng ka jeno a qala le papadi a bapala yena sithole moho le mbata e a bapala ka pele a sithole le mbata a bapala ka morao ho evidence papadi ya ka jeno mofukeng
1: ha ba le papadi e motho ka reng e bile papadi entle mpa ke dumela hore ho tshware mbolo ho hai fela ho hono gona ho tshosa di papadi tsela ntsa ka re ya bane ha batsebe se bapalise ka reng ke mofokeng rena ha ka tshwara bolo o tla bantsha kotsi kae fela mofokeng o tshware bolo ha ha no ka sheba ha ka tshwara ha na tshwara bolo di bapalitsa ka rena le dimo atamela hore aske ba motima monyeta hore aka bapala bolo botemba ha ka le baleng ke dumela hore bo gona ho tlia tsitsipano ba re bapalana le bona bane ke bapalise leng rena ko lenako ha mo bona ka le phenele tona nne ngo sala ka le phenele tsiadi nne ha hore o sa mona o so mona ka re ha hore nako ngo so mona a sireletse ke bapalise sa mens ba se ba kenseletseng ke ka hona reng o gona ho tlia ntho di etsa hale le hoja a sa ka ba le papa di entla kalo
0: mamedi re ntse re buisana le Thabiso Mafarika ke se buhudi sa ditaba tsa dipapadi kwa no tsebeletso nya le CDFM ibile ke ena ya nga re fa papa di ena ya bafana bafana le se hlopa sa ne sa Korea Borwa ha ge so qete le yena re ya ho ramatheo la re khutla re hatela pele
2: Na o malala la utswe ho ihapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesedfm.co.za kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho lesedfm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
3: Sai, ba fumana ho ekeditsong ho birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 grams e pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 grams e ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand, o fumana 3 gig Boxer com data mahala ha Boxer.
4: Tale ha ditifiso tse sa lokantsa rente. Letlole la Gauteng la ho rentiswa ha matlo le teng ho rarolla ho sa utlwisisane ha monga ntlo le motho ya rentang. Bobedi ba bona re ba rute ditokelo tsa bona le boikarabelo hore ho e be le tshebedisano mmoho e kgutsitseng pakeng tsa bona. Re setho sa lefapha la Gauteng la tsa bodulo ba batho, mme ditshebeletso tsa rona ha di lefellwe. Re etele Ikusasa House, 4th floor, number 129 Fox Street, Johannesburg, kapa o romele email ho gdhasrental.tribunal@gauteng.gov.za. Hashtag, we are coming to you.
5: Simunya Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kronstadt, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunya Tombstone e tla o sebeletsa.
6: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
0: Mamedi metsotso e le shume le nale metso robedi le sekoto re re bile o renyane ya botshelela o mametse makumane a monale mane tsebeletso ke ya mantla ke mollelwa ke le CD FM me re hatela pele ka dihlotsa ditaba tsa dipapadi ke ntse ke buisana le sebuhuri sa tsa dipapadi kwa no tsebeletsong ena ya le CD lo SABC Sport yena ke Thabiso Mafrika Thabiso ke tsegele mpenya le bala e ya mona e ne la police ka le tsone le tsiadi e le maseko ka letsong le letona ba bapetse jwa bashimane ba babedi ba
1: ha re qale ka tshebetso ya bapadi sena Thapelo Maseko ya re tlhabetse ntlha mme ebile re molebo ya golobane ke mona Afrika Borwa fetetse pele ga kwa sheba ngwana mme o kgone go ba le papadi bane bolo tse ngata ba ne ba di agela tlhakoreng la gae le hoja ka mokgwa mo kotlisana mmeile ka teng o na mmeile ka mo e leng gore leoto la gae le a rang ka lona le na le bofokodi jalo ka o soboletse gore o na mmeile ka letsogong le letona mme ke bapadi se rang ka lotole letshegadi fela o kgone gore a fumane bolo tse mmalwa mme ga papadi ntse tswela pele ke buile le mokotlisi morena Ramrebodi ke shebisana taba ya gabe re bona gore no bapadi se ena Thapelo Maseko ga bonala gore o batla sokosokola empa le hoja a fumane menyetla e mengata fela ga ngwana mase re akaretsa tshebetso gae re tla go sebeditse ba nqetelong kgone go tlhabela setlhopha sa nantlha e botlhokwa golo o sona policy ha ba le papadi e kalo lebaka kore o sona policy ha ba le papadi ka lebaka gore ke bapadi se tlhokomelang o na kgona go a tloe mo a lokelang gore a emele diboloteng a leke o tlo ipatlela dibolo mme o ile qeteletsa a lahletswe ke karolo ya tshwantseng ebe wa e bapala ka lebaka gore ke bapadi se lebelo se kgonang go bapala ka letlhakoreng e le gore se ya pele se thusa bane ba tlhaselong tlhopheng sa na ke ka gona mokotlisa ileng a qala a ntsha ena ka baka la gore ha ba le papadi ntle
0: ya ba ka pele ka mane re qala ka evidence magopa ka jeno la ngopotsa film mo masinga
1: e leng sona se ke buleng ka sona ngwana mmepejana gore ba ne ba na le tumelo Afrika Borwa gore bapadi se ka reng ke evidence magopa ka bolele le bagae o tlata dibolo tseo dimo a di beya fatshe a tle a shebe motsama wa re lebile Mofokeng a shebe motsama wa Thapelo Maseko a gutla shebe motsama wa sona wa osona police mme o nkhona o sheba o na kgona go dilata bolo tseno le go ja he di sakatsa tsa mosebeletsa holo akalo fela mokotlisi bakeng sa hore a qale ka bapalisena evidence magopa nnete o sebeditse le hane a se Kenya bapalisena Ikram Reyners hono o sontso bona la hore o batla hore jwale a sebedise lebelo go feta hore di bapalitsa rona di tla dibele bolo maoto
0: o bile ga di phetho tse ntsweng ke mokwetlisi go tswa maseko ke na tshepa moremi go tswa Mofokeng ke na Reyners go tlise phetho ya mofuta ofeng ha o lota ya Reyners ke bone ka ha ke na e ka o ya moleng o ka pele o ke ne ka o tla lehlakore
1: o ne ya ka lehlakore mme mokwetlisi ke bona e ka re se yana se batla o setso na batla o ba otla ka lewa lena ka pale yana lena la ka o tsheka o pitla e leng counter attack empa ya gona lo bana se re buile ka bofoko di bo re bileng le bona mane go bonya le bala ka bapaditse re bileng ka tsona mme ke ka ona no se o bona gore Ikram Reyners o ne a se a qala jola a le ka lena gore a tla thuse ka tshireletso ha o sheba tshepa morimi ha ba le papadi mme ke ntse ke dumela gore mohlomong se ntseng ke Thapelo Maseko gore karolong eo ya lebala a leke gore a sukodise mola o ka morao wa naga ya Korea ba ne ba se ba batla ba ntshitse matlho dinameng jale ba shebile tlhakore leo la Thapelo Maseko ke ka ona tshepa morimi a se kang kgona gore ebe o ba le papadi e ntle empa che o ke ene ka nako e leng gore Korea Republic le yona e tloa morao e ya pele empa Aforika Borwa e ne sa kgone gore e be le boro nako e ngato bane se re le ka goreng re sireletse ntlha o se re tlhabile
0: ka mora hore re hlabe ntlha ya rona ke bone metsotso e le shumele le metsotso e tsheletseng ya ho qetela e ya telele haholo ebile re batla sa gatello e matla hona e sala
1: ke ne se re eme morao ngwana mme o tseba gore ke papading tsa mope ya lofatshe ntlha e bohlokwa haholo jwale ha o so eme o ba emetse ba direng batla wena ke taba e leng gore wena o tla lokela go sireletse bona ba nne ba kene fela ke ka gona ke leng ka tlhalosa kare ba kgonne go sireletsa gantle gagolo go latela le gore naga ya Korea Republic e morwalo wa bona ga o a sebetsa bane ne se morwalo e leng gore ba tlile ka ona papading ba o sebedisitse ga ba bona gore bale ba morago go ntlha ba lokela gore ba lekanya dintlha ba nne ba ba boemong bo botle ba gore ba fumane ntlha le nngwe ba tswa boemong ba bobedi ka mone ka group A
0: ne ke shebile papadi ena le Siamalaku le Stan Motsatebe o sentsena tete morutu ya raya terminate tsena na ka gwe ke gore ka ofela
1: ga ke bone yona e tsheletsenyane itseng ofisiri ya bona papadi ya hiking ka bona ka re mengata hona me ke ne ke na hanne go tlakenya metso tse mine fela e be ho fedile ke le hlono fela che ho sebetse ile la ka jeno le ne le ngotswe Afrika Borwa letsatsi
0: tsafu ga ga petela pisa rena he ka taba ya hore bafana ba feta he ba ya mogatlelong wa tse 30 a na le metso mmedi tsa ho qetela Baba pala le setlhopha sefeng go kae dirong jwang dinako
1: ba fetile ngwana ba bapala le engwe e leng ba amoedi ba ba 8 ba kopana le naga ya Canada ba kopana le Canada ka sonta sona sena seo re yang re se lebile mme papadi eno e bapalwa ka gora ya borobong bosio tla ba engwe papadi tse matabane go bapala le ba amoedi ba ba 8 ba na le sebapadi sa leshome le metso e medi e leng ba tshietsi ba bona mme bafana ba lokela gore ba tsebe gore ba lo boela ba bapala papadi e kang ke yane ya Mexico ga ba lokela gore ba itse diphoso mme taba e monate ke gore Mrembola Teboho Mokoena wa gutla ba remba le bala mme jwa le hlopha se tla le ka gore sitsitse ka gutla ha Tebo Mokoena mohloma re ka feta hape Mshishi Themba Zwane o tla bela pe ba teng mokotlisa boela bele hlopha sa hae se wa tlenotsa ona papadi tsa mopelo fatshe
0: a re ba hlomphile ke ya bona ba aparetse go ba fana ba fa
1: ke ya borene ngwana mme o tsiba ha o tswa borene o lokela o tle ka kobo o tlo hlomphela basuthu
0: tough guy ga le bo ngwaneso
1: di khomo le kholokwe
0: thank you
7: patalatso ena o ne witlisetswa ke McDonald's Motsi tsotsi go tswa di papadi tsa mobile fatshe tsa FIFA.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Ke mo 105A e kenang teng. Mme lo rapane re tloba le ditumelano tsa hore na sentence na e tloba jwang. Jwale sentence e ya ka hore na ketso ke e jwang. Ha e le ketso e soto haholo, e tla tlameha hore ha e le ke re minimum sentence ke 25 years. Then re tlaba le tumelano ra bane a tshwa mo dula ka hare ho tshankana anything between dilemo tsa 5 ho tse 10 jwalo jwalo. So ho tswa ka hore na ka nnete na ketso e re buang ka yona kapa tlolo ya molao e re buang ka yona na ke e jwang.
2: Dinyoentse kgolo tsa bobodu re shebile yona ena ya Kat Matlala e re tsa mohlala ka yona ho fetoa ba paki ya mmuso ho kotse mo qosuwa e leng yena paki ntlenya hore a fuletsegeletso o tla me a fuletsegeletsa mofuta ofe
1: teng ho kotse ka nnete ho latela ka mokgona ha ya rona e leng ka teng mabapi le ho interrogate some protection witness protection e ha sangata mo bonang batho be le rapaneng e ba ke ne ke ha ka program ena ya witness protection ba tswang ba ntse ba phela. So a tshimono te ke mo bothata ba hlang bo le bongata hore na motho a ka hla phela o hlela nge we na isela ka botshe re se re bone dingwe tse nya ka tselo ga panni ba tsho tsho ba fana ka bopaki ba bola wa pele ba kena ka ha go le go tla jwalo ke mo bothata bo re o bo shabane le bona ha e ba paki ya mpa ntle le mono no muso ha re sheba ka dipampiri tselo ga ba neng se ba mfang yana e teng yona e teng ka nnete ha ka a kosuwa go ya pele ka nyewe ena na mohlangise le paki ya muso empa physical harm yona ke mo lo re guarantee ha ke shoka yona hore na motho a ka tswantsa phela na
2: ditamrao e batsa mfuta ofe medubazana ha paki e se fetuela botshutshisi jwale ila ya dumela ba paki ya mmuso jalo sa fetuela botshutshisi ha a sa bua tse a ileng a di bua ha ba tse ba itsheba pele ba hlaka pelo legotla
1: ha e se yone e se kena ka hare ho lenyewe ho ntho ho legotla tshwara le tate ke mo e le rabaneng ha o sa kene ka stand ke tshwantse fane ka bopaki bebele wena o bua tse e leng tsa hao e be nneng state tsa ntokelo sa hore se jwetse legotla le re atch motho ena na jwalo ka ha o so tseba mme ka pontate moahlodi ne re dumelane ka tsela ena le ena le enana jwale ha sa fitlhe ka gare go le gotla ka monna o sa bua sefapaneng ke kopa ge le mmuso ge mo declare entity tsa a hostile witness jwale ha oso o bitsiwa hostile witness ba ka o botsa dipotso ka tsela tse le rabaneng ga di a tlameha gore di sale motšha wa criminal law morao so ka mantswe a mang he ga ke o botsa dipotso ka ga criminal law ka examination in chief tsantsi ke botsa ka tsela e dirane procedure e re sala morao gore o be gentle le motho o ska di leading questions jwalo jwalo jwale ga o qala o ba tshwereditsang hostile witness ko o botsa ka mokgwa ke batlang ka teng and ga ona gore o kalla o rapaneng nna ke le motšhotšhisi ke a o sotla ka gare go stand mo boemeng teng
2: medubazana re lebile go le ka nako ya gatlhe le ka moso
1: go lebile nna ntate
2: e mamedi ke setsebi sa ditaba tsa molao ke mme Nthabise Ndubazana ge ne re bua ka kgonalo ya gore motshwariwa teko polao ya boetseng a qoswa ka bobodu go tlelewang ha ena le kamano le bodipolotiki Vosmos Kat Matlala a ka nna ipulala le molato diqosong tse wa jamane le tsona mme a fetoga ba paki ya mmuso ke ka moo re fitlhang peletsong ka teng go seng gona mme lona le ne le tlhophiso jalo ke mantsheuwa Mofokeng kgaso e ne e laolwa ke Sia Malaku nna la ka lebitso ke Naka Moloi ke re ga re kopana gape nakong e tlang. Lena ke lekgotla la kgaso la Aforika Borwa SABC ditaba tsa gore a botshelela tshebeletso ena ya lesedi FM o di balelwa ke Mosiwa Tshweu.

0: Aka nnete ho no le buima ka nnete ho no ho le thata mesong ya kajeno empa he ba tla ho jwetsa ba re e jwalo bolo neng neng o thabile neng neng o tlile bohloko fela kajeno ka le ba Afrika Borwa re thabile hona ho aka ba papadi e ntle ya bashimane ba rona aka ba ne ka mopekwa lefatshe ke leshimane ba tshetse le sebetso tsoka ba rona ba tshelela ata spoke se ke spoke sage aba podile e sello malete Polo Kemorena, when I felt it, Johnny Totting, a Twasa, Chair Party, the Carapoy, Caloregane, Yabro, Manso, forget the Wifo, was a so much as Regabasal of Caloregabasal, Basabit, Matahu Tausani, Samahutagalena, Nolena, Laditaba, Lao Tetela, Baking Yena, Ronarre Mo, Caloregane, Yabro Pong, Tumelan say. Yes.
1: Monate ka ntle ka mona ho monate a ke tla le tsena ka nnete mo ntse ke feta teng ba tubantse ba otla di hutara ka ntle ka mona ha ikona ma Afrika bo rwa thabile le ba sa robalang bo hlapuile boroko re tla o botsa ka boga le shume ka jeno hore na dintse di a jwang la ka le bitswa ke monono ke o sona thaza mme ra tsebela tswa re FM le nna sentse ke tsho ke re ha re otle re ke tike mo hore lebe ha ntlo re nya borobong o thagwa breakfast show re a le bo a hleng hey wa tseba di thapelo le di thapedisiso re a le bo rangwane bros bafana bafana maseko ai manna re a leboa re gangwe ke thabo hlatile le ke sa tsebe mamedi ke tsepa lo ho wena ho le jwa loka jeno re sentse re tshore re ha re otle nthwena ke motaung ye motsiadi a ho a madume ke re halo
0: ai ke le bitse bo bozela ka tshepa to jo ntlela ka bovozela go se bovozela mathe
1: Ore ngwana wa ga ngwana wa yeo a ngwana ra ngwane ka sebe ao mba ngwana ga ngwana wa ka tsi ba ka mgoko ga tanka teng
0: Chapati ke ne ke na hanne ke tla tswa bo ho rentsa bo bobedi bana ai sa le ke shebile o tloga nya le shobele motsomedi ha ke a gathala sa le ke shebele la Brazil ya ba fela ka kena o bafana bafana ke mafulufulu
2: ho
0: na hey Chapati ke ba tlutla le ai tla Argentina ya Messi kefe
2: ke yona je
0: ai
2: e ba jo ba tlele
0: ba o ya Messi kefe ke yona Argentina
2: ke yona he a che moro
1: hotso chepat
2: moro
0: ai
2: tweje a che ba be so nthodi tsamaile
0: a o chepat
2: o vale ba thonga taba o kisisi hore le rato le ba ka poulelo ha o rata ntho wa e boulela le rato la ka ho Afrika Borwa ha ke betega le fetela batho ba
0: bang
2: empa ke a e boulela
0: jwalo ka e shapatse
2: hore sena se etsaetseng kajeno e ka be ile sa etsala tsatsi la la pele ga bapala le Mexico
0: ai khona se re fetile ge re
2: ka ha khekwana le ha le mamile
1: bona Kamana lana le ri sit le fiti sit
0: a di kwala la le no re se re le be ri a
2: itwa utwa e re ke ya ga tsone e re ke kwa le tsi na ke itwe ha ke nyantse morwa ke nyatsa mokhele
0: he
2: di lutse mantswe nga
0: he
2: o itse ha qeta mona wa tsama ha ikele ha e ka gotsa a te ma Afrika bo ba ka ntse
0: Ah,
2: I'm Africa Borwa tla ka.
1: Re mo ekeletse
2: ma Africa Borwa teng a tlang ka.
0: Ka la o bona mokotlisi a tse ba mboloaka.
1: Ke ka la o re bona ge le mona mo re.
2: E ga ka la re bona ke ma Africa Borwa ka yetsa ntwe.
1: Re le mona.
2: Africa Borwa a ke mo Africa Borwa. Na o teng e ke motse ba.
0: Mamedi. Mongadi go rusa re tse tshe.

0: coding le ka robotics gore ba kgone to code for future ya rena ka moka ya go tsa.
1: Ke taba tse monate tsena tsa gore be banana ka nnete ba bokeleditswe ka tsela ena go tlo rutwa coding. Motho o shebile gore technology e hlile e ke yona re se re itshetleile ka yona gotlhe mona le nna ke o dumedise wena mme le Shabane. Ke gola go utlwisa fela gore se ntseng gore ka nnete 10-day coding bootcamp ena e lebe ka mona ka provinceng ya Freistata le gore e hle e tsepamise maikutlo go banana ke eng?
0: Kempu e ya tsama ya tshwasa last year ebe ile mo Johannesburg re tswa Eastern Cape bale ke nako ya Free State so batho ba Free State le Department of Higher Education le motheo a emisitse matsogo ba re this time le rena re fana ka nako ya rena ka venue ya rena etlang letle le gone gore thusa le rena banana ba rena ba 40 ba gone le bona gore ba kreye thuso e letlang ka yona
2: le bagethile joang banana ba
0: bagethile ke Department ya Higher Education so ke 40 e tswang ko motheo TVET College le 40 e tswang ko CET
1: joale re a tseba gore hangata ba banana ka pa basadi ba batla ba haella le hlakoreng lena la dithuto tsa science technology engineering le mathematics ke kgola re utlwise fela gore le fatseng ka bo para se fela kwa no Africa borwa go baneng ha le bona bohlokwa ba gore basadi ba kenelle le ka lena la technology mme le batla o fihlella eng ha kampo ena e fela le batla be le fihlelletse eng
0: ha kampo e fela re nira go ba sho gore banana ba batseng ko campaign ya rena ba tsamaya e ba each one teach one lenaneo le le ya fa so we have also retishe University of Free State on board gore itse e gone to continue ka di coding and robotics re tsamaya mara also re dira this tabaka la gore banana everywhere in the country in the world ke only 12% ya women ba occupying the position tse godimo a gare ga science and technology as UN women re le ka go breed a gap ye re tswalele gore by the time at least 2030 2040 number e le go dikana ya women ba occupying higher positions tsa ITC or AI or any STEM position in globally.
2: Mosebetsi o boetsala neng o fitlane mme go kae?
0: Mosebetsi o boetsagala starting ka Monday ka di 29 go motheo TVET College. Re tla be re le mo until the 9th of July and ka di 8 and 9 re tla be re dira hackathon. Re kgona go bona gore mme o ba o dirileng ba kgona go kry-a di-solutions tsa bona na banyana bao.
2: Bele Shabane, mosebetsi o motle le o etsang ka nnete re lebuile mohlomong le ka mora kampo re tla utlwa gore dintho di tsamaile jwang mono fela ha re lebuile haholo ka nako.
0: Thank you very much. Re lebogile gore le rena le re fe sebaka se gore re bolele ka kampo e.
2: A re leboga haholo mme. Mamedi ke tsona tseo he tsa 10-day camp. Edwe Mbele Shabane a ntse a bua ka yona ke bashoma mabedi a ba sebetlhano fela betsetso ka lebile tsholo rengane ya bosupa the biggest one to drive takwa breakfast show chapa to thing a re khutla ka tla utlwa go bile boema jang go utlwa go sepetepete tsona sona a seeme jwang ka tseno a o bana ke le tapo fela Afrika borwa bafana bafana ba re etsa motlotlo ka tseno chapa o santse le teka dipapane
3: dipapane le serie fe la ditia patata
4: Mamelo wa tsebela sa City FM ke boela kwa mo ai mo halawa ka wala mo akwa ke kinke mo halawa ka kapelinyana ke kinke mo halawa go tlona ebe ke mang ante se sa go sala go sentse mamelo ka tla ntshwarela ke batla go nka fela mo halawa ke batla go nka fela mo halawa
5: ba sebenzile ba fana
4: yebo president
5: yo ba sebenzile ba fana
4: Yo,
5: ke ke ya mitse yaa.
4: Mamelo tla ntshwarela ula basakena, ula basakena ha no mo president mo na mfone tsimpa he. Ah, go le buile president. Thank you president. Ah no, ke ntse ke le moyeng re tla bua ka sebakanya. Thank you president. mamelo wa sebelo sa Lesedi FM e retle ke fitisetse ding tsena tsa mona tsa ICC Women's T20 World Cup. Modern Manore England ila ya kopana le West Indies mo bana ya belo re he papa diena e ha tjwa jwa ke England ka di ganetse mashoma mararo ana le metso e robedi me ya ile nga hla itshupa ka magabane mona e bile Dani Watt Hawk ke wa kamane ka England me se tsa lang he mona mamedi wa ka go re England ile tsa le kholo mashoma robedi ana le metso e tsheletseng ho ile wicket tse supileng a the West Indies ya fihla etsa jwa le kholo mashoma amane ana le metso e robedi wicket tse hlano harta taba mboholo ele mpapaditsena tsa mohope wa lefatshe teng ke moher fumana hore maobane Switzerland ile a kopana le Canada me ya ba Switzerland fya tlabola Canada ka tse pedi ho ile nngwe Bosnia and Herzegovina ya kopana le Qatar ya ba ya feta Herzegovina Bosnia and Herzegovina ka ntlatse tharo ho ntla ile nngwe me yena sentse super hore naha yena ya Canada ke yona e tlo bapala jwalo le tlhopa sa bafana hotsa nete latelang tse bafana di tlo kena ho tsona mme ga tshepa lona o dumela hore ba tla feta hape ba epele tselentse ile ntse bapala he e santse le mesong ile ba mona ya Morocco ne kopane le Haiti ya ba hele hore Morocco o tla Haiti ka tsenne ho tsepedi Scotland ya kopana jalo le Brazil ya ba ya feta he Brazil ka ntlatse tharo ho noto Czechia ya kopana jalo le Mexico ya ba Mexico e feta ka dintlatse tharo ho noto South Africa ya kopana jalo le South Korea ya ba ya feta he South Africa ka ntlha ile ngwe ho noto ka lo lutule le tlaholo la monnane Thapelo Maseko mme ha morao mane Cacio e tla bapala jalo le Cote d'Ivoire ka ora ya leshome ka jeno bosiu Ecuador yona e nkane jalo le Germany di bapala ka nako e le nngwe ka hora eno ya leshome ntse re lona papadinyana ya bolo ha ke re le kole he gobane o tla gopola gore ke nnete mohope wa lefatshe o tswela pele empa ka mona ka go Betway Premiership a bona le setlhopha tse se di qadile go ikwetlisa ka nnete mme ha ntse ke re tla ke kutlwa gobane ke utlwile ka re sena sa Marumo Gallants se se ikwetlisetsa kwana Pretoria ha re tsebe gona e be mmamedi wa ka ke tsona taba tsena e be le gona mathata o etsa lang tla ke re kene ka mono re botse empa ha ga tlhompa tlhopa tse dintse sentse di tshwere ka thata di sebetsa ke tlhopa sena sa Milford Football Club me tlhopa sena se go di tsitse jwa le di bapadi tsenne ho le ka o matlafatsa se tlhopa sa bona ka ha wa tsebe ke tlhopa sa ne se tswang ka kwana ka Motsepe Foundation mile sa phunyeletsa he sa ba sa tlo fihla kwana mona ho Betway Premiership ka mara hore se hlole sa ne sa Magezi Football Club ne ke bui ka Magezi e tsamaye ja dinongyana tse sa jowe tsamaye ja dinongyana tse sa jowe le ga le tswale he tlhopha sena sa Milford se sa nne jalo monnane sethibathibane sa ne le Mthembu sa boela sa saena bana ba bapalang gare e leng Thabang Mabena e le Yanelisa Nomandela go tloa mono ba ile ba saena mapalamorao e le Mongqobi Mbele ba le ka o tlama he ba le ka o etsa tlama thata ba tla ba tle ba bone gona ebe ba tla sebetsa jwang leaking ena e golo ka o tshwele re tle ke dikotsele he mamedi wa tshebeletso le Serie FM ko ne letse fela hore ka jeno diteng ka mona ka ICC T20 World Cup Women's World Cup ke mo teng re fumana hore metsotso ke mashoma raro ka morao ra ya boraro thapama India e tla be bapala jwalo le naha yane ya Bangladesh athe ha ile South Africa e tla thulana jwalo le Netherlands yona yena ya rona ya lapeng e bapala metsotso ke mashoma raro ka morao ra ya bosupa thapama ke tsona tseno he mamedi tseno ko jagetse tsona ntso sa lebale hore he Afrika borwa e ntse nalane ka hore e fetele ho tsene mashoma mararo ana le metso e mmedi mona papa di ntsena tsa mohope ya lefatshe mme re tla utlwa he re utlwa rona mokotliso wa bona o reng Hugo Bruce ka nkano hora yana ya bosupa hela jwalo ntumelle ke nyamele
6: Na o malalala o tswe ho ihapela bophelong le One Life Insurance. Na o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena websiteng ya rona ya www.lesediafm.co.za. Kapa SMSa One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedi FM. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng. Lo mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete melawana di dipehelo di teng online one life a changing lives
1: mamela tsebela tso ya lesedi o monate Afrika borwa o monate moya o foka ngo monate o lesedi FM o mametse le nana olane le ha sitseng ka o tlolwa o tswa ka mane e ka Pachuca a Mexico mo ka jenu lena bafana bafana ba ngotse nna lane yantle ka nnete a o bana mo mamedi e tla balwa le meloko e tlang e tlatse ba hore e tembolo Afrika borwa me re ya leboha botle he ha o le tsena re kopane le Xenia re utlwa hore maemolo dumere ka ra lebelang ka jenu ke a joang re tsebe o fetela a ka mona ka mangaung re kene ka Joburg City re lotswa ka mane ka ikurulene re utlwa hore se phalla joang se pedipedi o santsa le teng Xenia kwano o tlo re fa ditaba Xenia dumela wena wane swa ke tsebe na wena robetse maobane wa tsoha o shebella papadi ka pa khona o ntso utlwa ditaba ka rona hana jwale ka pa ola nka qetwa re ha o robale o yemela bafana bafana o sotla le joetsa Xenia fela he dumela wena ngwane sorao a moela o thagwa breakfast show ke tshepa nthotsa ha o ditsa ma hantle o seng hona
7: re go di ne di tsetsa sa lena ba tikana mo le ba ba me di bantsi ene tinga ne se nna ke le ka go bala dipetsa ka lona mona ke di tsela ke re tsojo ga ntse re tsene ayo ke mo tuta holo ke mo tuta holo tsasa go go go ya pele se ke go shebella se ke go bua le nna ke shebelle ja bona go a bafana bafana ka nnete ya bapa
1: e re a leboa Xenia la balatso ha o bana
7: Okay, Kasa. Ha re tshwara ka jeno tsa bulipi re tsala ka mona ka province ya Gauteng, keng ho podile le ho ntse ho hlakile. Pretoria di tabula mane ho mashuma a mabedi le metse meraro ka mona ka Johannesburg, ka di mane ho mashuma a mabedi le motso o mong. Mpumalanga le teng ho hlakile ne ho tla bata ka jeno. Melody tax di ga di mane ho le shume le supiling ha ile mbombela ke le mane ho mashima ma be le tsinyedi e profensi ya le boya bo phirima le teng ho hlakile mme ho phodile flex up le pochetrum ke le mane ho mashima ama be le metsemeraro ka mana ka free hospital teng ho hlakile mme ho phodile bloemfontein ke le mane ho mashima ama be le motsomong ha ile welcome ke le mane ho mashima ama be le metsemedi ka mana ka kwa tsena tela le teng ho hlakile mme ho phodile la fela ho kutumetse di bakentse ka le bopong jolo ka Durban le Richards Bay ke temperature tse di mane ho mashima ama be le metse tsileteng profensi ya Kapa le boya teng maro atla kwaela mme ho phodile la sala ho batla di bekentse ka borwa mme re ka lebella mafatsana a itsekileng a dia duma ho hle profensing mantsibu ya katino a Pinkton le Kimberley di tadila mane ho mashuma a mabedi le metse mehlano ke tseo tsa bolipi mamedi ha ke leboha thosa le bathukata
1: Danko ra leboa Xenia mamedi le shomela metsi supile metsotso pelo hora ya busupa ba re ngwana se siwetse ba
2: he o likile ngwana se siwena gaitse dia ka o likile ai ka o fela ba shimane ba lwanne wena thwasa ka nnete papadi ya Mexico e la batla ela hlisa batho ba bangata tshepo sehlopha sena hore ba kgone go khutla go le yena ya ya sethole a sa ba le papadi entle ho hang ka papadi ya Mexico aba fumana karete e khubedu hore a khutle gaitse ya ka be le papadi entle tjena ka nnete ya bontsha hore o a lwana ba bangata motho o dia hloho ba batho ba lla tjena re re lla ho lo ka nnete ba nona sa sebetsa hantle jwalo kana
1: na sa
2: sebetsa hantle ona sa re sebetsa hantle jalo kana ha re ne re lla le papading ya ka jeno batho ba bangata ba ne ba sa lebella hore o tla qala fela ba bang ba re ile a motseba he mokwetlisi wa rona fela ntho e bohlokwa ke hore ka nnete a o lwanne yaya mane o lwanne ha go le motho a tswang batho ba ne ba lla tje ka ena a tswa ka reteng e kgubedu a sa bapala hantle o ratlo ba le papadi e ntle tjena ka nnete o sebeditse
1: fela e tsho ntho e kgolo ka mokwetlisi le tshepo ya hae ho boitsebelo ba dibapadi tsa hae nna ka nnete jwalo ka ha o tshokada le hore ho a bonala hore mokwetlisi tle ha mamele ba
2: e fela ithuto o mamela gaitsedi yaka yena ha dutse ya le mong ha dutse ya le mong tloko o jwetse ntho e ke tsebang hore le ha ka se bue wa tseba o jele phoso ka papadi ya pele ntho e maAfrika borwa na e llela ke yona e na e boneng ka papadi ya ha re bapala le Czech le ha re bapala le Japan o no llelwa yona ntho yena yona e re bonang ha se ntho e ntšha ntho e tsaetseng Japan ke ntho e sale re bua o tloa ka Mexico
1: bothata ba rona ko re nagana ha o le moetapele ha o etse diphoso
2: How le moetapele o dumele ha o etsa diphoso?
1: Ha o le moetapele o etsa diphoso, wena o itshebe. Ha o tli ka batho ba bang
2: go sebetsela no lefe. Ke yona ntho e ke tshong gore o itshebe lwana o le moetapele. Mo o hatileng batho di console ga itse diaka. Ha o singe letho ha hore mo ha ke a bona. Ibile re a fita.
1: Ha mo go ba mo go itleng ba bang.
2: Re a wa tshore ena yona. E seng o khutlo gore yona yona ena na ene sebetsa. A go wa ithetsa. Hobane ke yena ne ne re lla ka yona. O a bona ya re sebeleng.
1: Ga da o tseba ka ga ngwane wa ntse ba ka ga ngwane gaitsedi ya.
2: Na ebile ha ke sa batla ho lla holo. Ke thabile gaitsedi ya ka ke batla ho kutlela morao. Ke wena o batla ho khukisetsa morao. Ke thabile, ke thabile hona hona hona hona. Ha re sa khutlela morao pele ke mo re yang teng. Ha ba fe go to go tlantsa le bua ka khale. Ha ba tlise mesi. In ke yona
1: ke se mandate.
2: Tsa Argentina. Re babi na ke batle Canada wa etla Argentina re shapa ba a o fela ga itse ya ka ka nete re thabile re thabile meneng ha re bua ke be re bua o bane re le ma Africa borwa re utlwa bohloko e se o getse ba haholo
1: utlwa hantle
2: hey
1: ka maiku
2: ke be re utlwa bohloko ga itse ya ka go yena re ka fela he re thabile pele ke mo re yang teng bashimane ha o le sebeditse haholo le sebeditse le sebeditse ha o re motlotlo ke a dumela le malapa a lona motlotlo motlotlo batswadi bohle ba letsebang ba motlotlo a holo ntwe le yentse le iketseditse history ya lona ke le kgetlo la pele re fetela emong hona le mongana ga hona ntwe ntsha World Cup eventse ba pala ka ditlhopa tse 32 a monna ma la ke ba petse ka tse 48 tjena 32 man a week isi fela o swantse o lwane go fitle mono mme re lwane ka nnete ga re ne re qala papa di thwasane re le maemong a bone ga re qala papa number 4
1: wa hopola ha re le Pachuka le tona Gaten McKenzie
2: eh
1: ka le fapala ne le neng le re isitse Mexico
2: eh
1: ha are re tlo le shapa ka jeno Mexico empa le skela utlwa bohloko re tla fetela mmoho mogahlelong o latelang
2: mogahlelong
1: o latelang a re dumellane ngore number 1 tla ba bafana bafana number 2 ba Mexico empa fela diletsa fapana dikopi empa kiena yetsa hetse
2: kiena yetsa hetse ka baka opola hona le moaye mongwa ka moka mexicana ana hlea tshojalo are last 32 mexico south africa last 32 mexico
1: south africa
2: yenu ne fela jwalo a re thabile ha holo ka nnete ke le shobala botso meri fela botso ka le bile jwalo re ka busupa re rutlo ka spedipete tsa ka seme jwang di metro ke tse tharo ka ofela rutlo re e ka jeno di tsa majwang tsela tsa spedipete ka kala ka mana ka manga u metro santsa le teng ga itse di aka di buseng ha o di buseng a re fetsona tsa pele tsa spedipete ha holo jwang ke qeta o shapa batho sentse na banna bo rentsa bo boraro tendi buseng maruma re fetsona manga u metro ha o di buseng a o ke a dumela le wena o thabile jwalo ka ma Africa borwa ka ofela ka tsebetso ntle ya bafana bafana manga u metro di tsama jwang ka jeno
8: ke kone ho ka re skrimo se mo fala ba mamela ba tsapa ba tsa tsho se ke ke tsana ka mona ka manga ho bona re tse phala hantle ho bana ho ka mothating wa jela ha ona le tlo le le se le tle go fela he se go paiva mona le ho ba ka tsitsa phala nya rena se pitipiti manga ho di tsa management center e se ni ka mani e ne di fundi tsa mo jona ba mamedi 0514099600 0514099600 ke yona nomoro re le tsa ngele ba ya ka la kara
2: are le boya go lohlega itsedi ya ka re tla kopana ka nkani hora ya busupa re rutla City of Joburg o ke tendi tsa majwang ka tseno a o le yena ke a dumela o na shebile papa di a bolo a robala le yena jwa loka rona ya usposa ba khalema re fetsona go tloga di eme jwang usposa tla go dubela se gaitsedi ya ka ke tsa pele tsa sepedipete City of Joburg di eme jwang ka tseno
9: but kare ke ka le ka o dumedisa ho wena le thwasa ke dumedise ho ba mamedi ba batle ba sedi SM le South Africa ka ofela re re bafana bafana hantle he ka mohara tropo ya Johannesburg ho bona hala re na le di robotse tse tsatseletseng le Ubota Avenue le 8th Street ka mo Orange Grove Tef Avenue Wolf Road Buckingham Avenue le Fleet Avenue ka mo Eldorado Park Adel Auckland Road le Lake Avenue Melrose hape le Main Reef Road le Industrial Road ka mo Vega Street le ka mo Vega Street Pulse Off re na le sephetephete se matla ho bonagala batho le hona ba yang mahaeng a bona ho M1 North le fitla mahareng a Gold Reef City le Park Town ka mo M2 West Hyderabad ho ya ho Crown go N1 North le N17 so wetu motorway le N17 so wetu motorway le Moki mane Caroline Garage hapele N1 North Allandale rena le kotsa koloi M1 North mane Empire go M1 South Crown Interchange di tlhani di koloi hapele ka mo N1 South ha go tla feta New Road go feta mo go se di tsamaya hantle re le bo MPD le JRA ka tla go ena
2: a re le bo ya holo wena a o sponsor re a feta a a jwang ka pa jwang ntate mogeseng yena ona e shebile papadi yena ke a tsiba o teng o tswa ka mane ka ikurule ene re fetsona tsa pele tsa sped petho go utlwe di eme jwang ntate mogeseng a le wena ke a tsiba o thabile jwalo ka ma Afrika borwa ka tshebetso ntle ya bafana bafana ke tsa pele tsa sped petho e kurule ene di eme jwang ka jeno
10: re le boha le khwala ka le ho bana beso e ke nnete ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi tlale ho ina ya sepetepeti le itse tsoka ho tlotswa sepoleteng sa masepala wa motse mogolo e kuruleni mothati mo bele phallo ya sepetepeti e batla ile matlamane pa ke ntsa Herio Dale le Bedford View mogolo o tselenya le bilo le farming and re bile bile le boya mona ke maharenga Elands le Kilolis Stealing George Bezos Interchange le bakale sa mo rube jwalo ke ntlafatso ya mmila be ya pelo sekotlo mo ganne o tla fitla mo mo bone ala ola nse pepeta tsheng taolong e ba le tshwala o MIB le a re fanang se baka a re buisaneng ka morao ra bosupa

Dumela. Muso wa Afrika Borwa o thole ditse sehlopha sa bafana bafana ka mora tlholo ya sona ya nngwe ho noto kgahlanong le South Korea. Papading ya mohope wa lefatshe le o etsa naha ena motlotlo. Muso o thole ditse boitshwaro ba sehlopha le moya wa ho lwana mme o lwanela naha ena dipapading tsa matjhaba. Papadi ena e tlisitse tshepo le thabo ma Afrika Borwa kwano lapeng a mmoho le matjhabeng. Muso o boetse wa lakaletsa bafana bafana mahlohonolo bakeng sa tlhodisano ena ha ba ntse ba tswela pele ho etsa setjhaba motlotlo. Vusumisi e khete ya matlala ye ho tlalewang e le kokonono ya lequlwana la dinokwane o lebelletse ho hlaha ka pele ho lekgotla la dinyewe tsa ditlolo tsa molao tsa kgwebo Pretoria kajeno. Moo tumellano e ka bang teng ya boipolelo dipakeng tsa hae le lekgotla la naha la botjhotjhisi e tlilong ho bewa rekotong.

0: Oye, Razdin, make the circle bigger. We love it. Kila shabala basabela fela basabela tsara fela tsara yabo yabo supa. Rabakhala longa bobedi. What the biggest morning drive at a Khwa breakfast show on the Sadia FM. Akachenu. Akala basa akala bo kila bone. Tore dumela shabala shabala tsara shabala bobedi abetso mihlanu. Ntse ri di bona tsa bo madlanga. Bona le re batla re tloe sheba ya re tlile le gotlala dingwe maobane ba ha ket matlala na saletse jalo le gotlela dingwe e tlile ke batla setsebi ba tlile ba hlalosa jalo gore yena ha sa tla saela ke le gotleng le ba kusuwa le yena gore seno se bolela eng na se se bolela gore jalo sa tla sebedisana mmoho le mmuso ket matlala ka dingwe ke ka nyewe e feng kapa dingwe di feng bane jalo dingata dintho tse ket matlala a tlileng a qoswa ka tsona mme sena se bolela eng re tlo batla setsebi yang ke a tlo e hlalosa hantle bo mamedi a utlwisise taba ena ya monghadi ket matlala maobane re bone o tho o tla o hlaela ka jeno le gotlela dingwe mme ha hlaela ha sa hlaela le ba qosuwa le yena jwale gore sena se bolela eng ka nnete e batla setsebi a tlo e hlalosa hantle ga itsela ka mogatlhelong bobedi wa the biggest one in drive
1: khosolo khaitsedi motho mamelo wa tsabela tsoya le sedi metsutsunye ne le shimele metsutsi le tsenka mara hora ya bo super tlo sheba hore na se petepete se phalla jwang o reng ena che party le nao teng ka dipapadi metsunye mashuma mabedi ana le metsunye hlano pele o ra bro beri hle dingata au ka dipapadi nka mona ke menyako fela ke thabo fela ka ntie mamelo wa tsabela tso ya le sedi ska ba fetwa rena le moeti re tlo buisana le ena a ka taba ya menyetla ya batsha hore ba ka iketsetsa chalete ka tsebediso ya internet chalete online wa tseba hore re shebana le tsona tsena tsa kgwebo mme ke le ko utlwile go na le letsholo le leng ka mona ka provinceng ya Freistata ka kwakwa mafelong a nabeke la go matlafatsa bathaaselli ba kgwebo batho ba batšha ba lakatsang go ipona ka nnete ba theile dikgwebo tse hirang batho ke nngwe ya dintho tse ke di ratang ka pelo ka kaofela e nngwe ya dintho tse e leng gore ka nnete ke sebetsa ka thata tsatsi le tšhabang le dikelang tabeng ya kwetliso le matlafatsong ya batšha gore re thehe dikgwebo tse kgonang gore di re hire dibe di hire metswalle ya rona le bomphato ba rona jwale Dr. Lucas Moloi le yena o teng ka mogana ko e sa fediseng pelo fela ga jwale hemmamedi ga re shebe gona tsena tsa sepedipedi dm jwa
0: re tlhe re kene go tsona gaitsedi yaka o teng di buseng mangau metro a re fe tsona re utlwe ka tsa sepedipedi dm jwang e le tsa bobedi goreng ena mangau metro a o se buseng mangau metro goreng e di tsamaya jwang gaitsedi yaka
2: a go le wa ka ke bo le ke di we ba le ba tsa go tsa show se tri pesana ka mona ka mangau Bloemfontein ka mana ka N1 ha tsaka la New Zealand Park se ke di se phala ka mata ka mo ke na ka tsama le travel for the first and best ya ka mana ka New Zealand ya tsela perfect o ke na ka tsama se di se phala ka mata ka mo re go ba gane ba rona ba ile hloko ba go go tle dilo ba tlo komela dipeso ke a le bo di tla ka kana ka mangau
0: a re le bo ya go logaitse ka re fetege fetele City of Joburg re utlo gore regena ditsama jwang o sposa o renye City of Joburg ditsama jwang regele ke ape mo fumana o sposa ke le shobela botsa robe di metsotso re fela tsora ya bo supa re tla utlwa City of Joburg ka bara City of Joburg re utlo re e kurulene tswa sa o fela re kurulene ditsama jwang o sposa City of Joburg ditsama jwang ho renye
3: ka tsara ke di medise ha go ba mamedi ba batle ba sedi FM re ntse re shebane le dikotsi tsa koletse tsa hetseng pelenyana go N1 South ha ka ta New Road ntse le teng go tsiwa go ba bakhani ba tlokomele go M1 South Crown Interchange ba ka sepetipeti se be le matla haholo go tloha Polri City go ya mane ka mo Empire hantle ka mo M1 North Empire re na le kotsi engwe hape ya koloi le wena e ba ka sepetipeti se be le matla re ntse re na le sephetephete se petetswaneng go N1 South marenga Brakfontein di Olifant Fontein go N1 South ka mo N1 North marenga Beyers Notief le Winnie Mandela Drive se ntse se petetswane N1 North go tloga Allandale go ya New Road re ntse re na le N1 North mane go N17 gantse diroba tsa di sebetse go Beyers Notief le Milna ka mo Water fal estate le ka mo yang smart avenue le Selico ka mo Park Town North ho feta mo tso hedi sa mahantle re le botse PT le JR e ka tla ho ena
1: Kala bile tla wana ngwane so mamela tsebeletso ya le sedi metsotso idula hantle ya le shumela metsiro bonga ka mara hora ya bo super thago breakfast show na ka nete tsela e ba fana trend ka teng le mona social media ya thabisa mamedi wa thabisa ka nete le gona re ke re thabe ha o ka nete le gona re ke re thabe ere a ho le tsena re fitisetsana tsa mabenkele ka mara mona o teng gaitsedi ya ka ke go bene mogeseng o tlatla a re neletsa hore di tsamatsa ma jwang ka mona ka ikurulene ere re tsena re ate
4: ha re latole mathataro re phela ka o re a amogela mme re dula re leka ha re ke ri ele o bane re batla go phela go bona letsatsi le leng dipilo tsa rona di emedite mme boikhutso ba rona bo ahilwe go dimwa boikhutso ka hustle ya rona setšhaba sa rona ka go tshwara malapa mmogo le ha go iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipilo tse thata ke tsona tsa go ya pele
5: batho ka ofela ba lla ka mariha letlalo le omeng matsoho a pudufetseng le letlalo le gagapheileng e se nna nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion ena le 100% pure hyaluron le almond oil ho etsa letlalo le be mongobo e le bolokele le bonnojana hape le fepeile letsatsi ka ofela jwale ha mariha a kena ke dula ke sireletsegile kgahlano le mathata a letlalo Brave the chill with Nivea, South Africa's number one hand and body brand.
1: Mamela tsebeletso ya lesedi metsotsong ena mashumi a mabedi ka morago ra ya bosupa e re bone tlaleo e ntshitsweng jwalo ke Auditor General Tsakani Maluleke jwalo ka ha bona hetse gore ebile o na le diofisiri tse sebetsang dimasepaleng tse 76 tse e leng gore di a fuputswa mme o sa ofanwe ka setifikeiti sa pele sa go batla ditlhapiso go batho ba nkileng diqeto tse bakileng tshenyo ya tšhelete ya setšhaba e leng taba e leng gore ya kgothatsa le motho a o sheba dimasepala ke kgola ke 15% ya dimasepala tse e leng gore ba fumane clean audit ka 2025 28% ba bontshitse ntlafatso jwale 15% yona e gotletse morago ka thabela ka nnete ke re tlo bua le kantoro ena re ke re tlo utlwa gore go etsaalang ntlentle dimasepaleng tsena ga golo ga re ya re shebile dikgetho di tla tsena fela he re sentse re na le kobene mogeseng kwano yana o ka mona ka ikurulene re tlo utlwa gore sephetephete se phalela jwang goreng ena ga itse di yaka ga re o amogeletlhe goreng ena go etsaalang ka mo ka ikurulene
6: ke a leboa kgaitsedi yaka re sa tswa fumana tlaleo e reng o ka nna wa etsala gore pakeng tsa gora ya borobedi le ya pele phallo ya sepetepete a meemane sebakeng sa Vosloorus le karolo ya Katlehong jale ka ga baagi le badudi ba tlabeng ba gwantela mabenkeleng a gaufinyana jale ka setsing sa mabenkele e leng Lesedi Bonaledi Katlehong Crossing Chris Hani e be ba felela moahong wa mmasepala o tlhokomelang moreki e le ga batlabe ba isa lengwelo la ditletlebo go utlwala e ka re bona ba tlo kopanela mane moleleki sebakeng se di tswang ka gore ke Lagos re sebetsa mmogo le sepolisa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re sentse re le malala a laotswe mothating wa jale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Oxburg mona ke mateanong a Middle le Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlangu athe ka mane ka Harriet Dale di thulane tseleng e lokoduileng ya N3 o lebile le boyamane Elands Interchange tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tsuleng taolong e ba letshwalo MIBA a re faneng sebaka ga re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena

Mamete, mamere tsebeletso ya lesedi, metso tsidula ntle ba mashama mabedi na metso robedi. Re furaletso rena ya busupa, ke nako ya dumela. Ore re tle re kena o tsona tsona tsena tsa kgwebo. Jalo ka ha o tseba hore ka la bone tsena ke nako ya teng. Mamere tsebeletso ya lesedi FM ibile le moeti wa rona. O santsa le teng kwano. Butle ha o le tsena re hleke mabala. Re hopotsane ditaba hore hantle ntle ho etsa halang ha o le tsena ke nako ya tsa kgwebo. Re retse tsena gaitse ya.

0: Estas son los goles de 086-000-0304, 086-000-0084, que el nombre Rosario Nace no le está. Con Caleruna, Rutore Wena, Maikuto Café, Canete, Canete, Canete, Galena Hartabide. Ahora, ahora, le toco, Sanse, Sanse, Tamilo, de Luki, Somon Alemán. Bolo monate wa yona ke yona eno monate re hafile ha re a sebetsa hantle re tla nne re ntse maikutlo ore o sebeditse maseko ka nnete o sebeditse fela o tla tlameha o ratise o feta mona ne tlo re fa mathata go ja ga latlhelwa ke papadi eno ya ka menyetla eo a ileng a e fumana jalo ka sebapadi se neng se tlhile se phamisitse letsoho ka jeno se phamisitse papadi ae haholo ke bone mokwatlisi ya keng ya Reyners motho a o ne o shebile ka nnete le yona go ja ga se ke ga sebetsa hantle ne tlo gutlela go yena ke batlu bua maka go ja ga se ke ga sebetsa hantle ga go logaitsedi ya ka go bane o mokenya le o bapetse le mo re sa tlwaelang a bapalateng le setlhopheng sa hae jwale hangata a dintho di tsamaile hantle ga nke re di bone kapa re buika tsona ntho tse jwalo fela go ja ya se ke ga sebetsa hantle ne tlo baka ditaba gagolo fela gobane jwale o ntse o na le batho ba tshwanang le bo sebelebele ba bapalang mono setlhopheng sa hae a kgethuweng a bapala yona position eo jwale fela he nenneng o rapele dintho di tsamaye gantle jwalo ka di tsamaile gantle empa nna ke santsane ke tshwa ke sa batla go gutlela morago gagolo re thabile re le maAforika Borwa ka utlwa go kopana le naga ya Canada ga re yeng ka ona moya ona
1: re lokopana le bafe
0: gotho ke Canada
1: lobagama
0: le nna ga itsedi ya ka kutlwa a ke tsebe ke shebile papadi tsa bona tse tharo ya pele ba re ba bapala le naga e nngwe le bitso le le telele jena ba bapetse ka ntlha e le nngwe setlhopha ya ba papadi e latelang mono ba shapa kata ka ntlha tse tsheletseng o noto yona Canada ya o qetela ba latlhetswe ba ne ba e bapala le bona gona tsatsi la kajeno ba shapiwa ke Switzerland ka ntlha e le nngwe ka ntlha tse pedi o e le nngwe ke bone nna Canada papadi tse pedi ga ke utlwe bantshosa jalo ka ga Korea e ne ntshosa gaitsedi yaka ne re tlo kopana le yona ne ke itshile Korea
1: le nna gaitsedi yaka ke tshwana le wena ke shebile Canada ebile Canada a se naga e tumeng ka bolo empa ntho e kgolo ke gore jwale go na le papadi tse di bapalelang lapeng mme ke eleletse gore ga ba bapala lapeng ke tlhile ba na le ntho eno ya gore ga ba batle go latlhela jalo ka naga efe kapa efe empa ga o tlwa tabeng ya kelello ya bolo ke dumela gore bashimane ba rona ga ba ka ba ba lokisa diphoso tsena tse o ntseng o di tlhalosa gaitsedi yaka ba kwetlisa ba ka ba sheba gore jwale tshwanetse o gaolwe gang gobane jwale papadi tse lo bapalwa go gaolwa gang gaitsedi yaka ba tle ba etse bonnete ba gore ba kenya dibapadi tse re tsebang gore ga ba shebane le dipalo ba etsa mosebetsi o phethagetseng gobane morago mane re bone ka nnete gore ba sebeditse batlhankana ba rona fela jwale tshwanetse pele mane re etse bonnete ba gore motho ka nnete ga a shebane le letanta o utlwisisa mosebetsi o a tshwanelang go etsa fela Canada ga e ntshose empa ba sekebe ba nyehlisa bona ya ba jwale ba fitlheletse toro e kgolo ka go fetisisa dikelellong tsa bona ga ba itswetse gore ga ba behe sekepele mo seso ka ba se ba teng le mo ditlhopha tse tla latela ka morago tsa Bafana Bafana di tla tshwanela gore ka nnete ba sebetse ka thata gore ba fitlhelele sekepele se ba tla se behe
0: ke nnete yona gaitsedi yaka jwang kapa jwa go tshwanetse re fete mme a seka ba tshoa gape mokwetlisi gore jwale re bapalela o tsebe Canada re lo bapalela go yona balatedi ba yona go tla ba thatanyana mamedi re re kobe ya re gutla letsetse 086-000-0304 086-000-0084
2: hey la fumana advantage ka FNB speed point
3: jwang
2: o ka makafatsa cash flow ya hao ka FNB cash advance o fumana tšhelete e tšhaetswe monwana dihoreng tse 24
3: ee go sa natse gore na o reka stoko o lefa di-supplier kapa o hodisa kgwebo ya gago tshwana go se le bonolo iphumanele tšhelete wa lala wa sala
4: o nkutlwile
5: kena gaming ya ditefello ka banka e o thusang gore o dule o na le cash flow ka FNB speed point FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
0: komedi re re utlwa wena rona o sa utlwile e ka nnete e re utlwa wena le seri ya fam dumelang
6: dumela thata le kae
0: gete le kae
6: ka mohau
0: ee
6: ke thabetse ba fana ntate bo ke lo tseke sa go bala ke lo tseke sa go lantate ke ga pela ke tswa ntse ke ntate modimo e di thapela ke di fishile ka da man
0: hey wa tseba papa di ene shebu mme wa ka ke lape mona mme wa ka re o ntsose ka three ka re lo wena wa tswa ka three o shebella ba fana a re ke a tswa ka 3 o'clock ke rata ka mogo Africa borwa ka o fela re ne re hlile re tshehetsa bashimane le ba rona ka je
6: ha bomme ba tla nne ditsa le bontate ba phamisitse matsong tate modimo o tlile thapelo ntate man
0: a o re lebuile a golo mabzo
6: dumedisa khada ka moo ke se nete tshabatsane ka maokeng
1: tanki tanki tanki moratuwa
6: kados bye bye
0: bye bye
1: butle ke enwa mamedi omoye omoye ndume
7: eh tsasa eh
0: DJ Dilonseo!
7: DJ Dilonseo!
0: Yes, yes!
7: Bona, bona, Canada is a quano, Canada is a quano!
0: Abate, abate, abate!
7: Limited, limited, limited, limited, limited, limited, limited, limited, limited,
1: limited, limited, limited, limited, limited,
7: limited, limited, limited, limited, limited,
1: ba ba hona le ba bang ba haisana o nyulunyulu wa tjena he ba ne ba re emelle
0: ba thutse
1: ya pele
0: thutse
7: du ba thutse ba ite tu
0: we shebile kai wana papadi
7: ale ne ke shebile kontlung ka data ka ho bala ka mogakeng ya Brazil ya be sa le ke ditlele tse screen
0: he mona le nna ke a utlwa le mogathala wa itahlela le nna e sa le ke shebella ke qadile ka ya Brazil ya ke a utlwa le nna jwalo re di ja fatshe
7: ene no di ja fatse ke a kimba ali no
0: e mona
1: o khana ntle ntle o khana sha
0: khana ntle break
7: e jara so tsasa
1: holo holo
0: e rutle bona le seria fam tubelang
8: kara
0: boss
8: hi hi hi hi
0: yeah yeah yeah
8: hey banna
0: hey
1: hey
8: a si wa bana wa taru bola yo
0: bone metsotso me raru bone metsotso me raru ya o qetela ntate
8: Jo.
0: Ai ai ai
8: ai.
0: Itse ha fela papa di ka ba ha fela metsotso ma shuma robo ba kenya 6 ke re wo bana 6
8: ni. Ba bona ye 6 ye.
0: Hey.
8: Hai, ya ba tse ke a kwana le kwana ke pite ke a pheya ke re ha. Ha ke sa ite ba bana. Ke ra pela fela. Ha ka ya itse ye 5 fela ya fela fela 5. Then nna le tshumo ke tla ibu.
0: Yo.
1: Ne se ke ke ne thapelong ga itse di ya ka. Ne se ke sa batlo bona. Ire se batla le hodimo fela mo.
0: Thosa hona le hona hona le ha o setse metsotso e meraro ya hloho nyane ba ifose ka nyane fela
8: mme we
0: bot ay
8: ay ay ay
0: ntate
8: kala mari he mokotisi wa gona nna ke santse ke lla gore a o putsa o baka kerekeng a holo
0: eh
8: o baka kerekeng o putsa matso a holo so ha bui ha bui ay so ha o le go tshara tsantsu o e me ka maoto khara o bue ha o le go tshara
0: ha e me kemega ha e me kemega ha yo yena yo la ho mmone
8: ai khona ai khona le ya ho ha o ke tsama ka tshulo ha o le mo go tshwa rona khara
1: ka tedi le mo di 75 e tla ba le mo ma buluke mangwele yele
8: e tle le go kipara ya rona le yona Leona tsantsu e tsheke di phoso tsa ka morao ke ena gona go bona gore nantho mo lengwe ka morao o thotse le
0: ya ke bona o bua ka nthotse pedi ya mokotlisi le ya goalkeeper ke ka ha tlo monana re ka lukisa teng ho ya nneng a re thabile re se re le bala nthotse ding o bone ka go bona nge ka re ka lukile
8: re le bala thotse ding and then le hona mo sa PVT mo ai le teng o ke le ka go ke thutumela le teng so ai o ba tar a di petrol tse hantle kae kae
0: hey fela ntate o re tsentse ntwe kgolo wa tsiba ntsa roba di record o fela ntate o
8: a
0: o di go bile
8: go
0: fela
8: re
1: tlhoge motsetsi
8: ha
1: ke motsetsi e amamele
0: go
1: tlile nana
8: le amamele
0: amamele
1: ha na ka ya ka lona nkebe a
0: sona a re ka ba re ka ba re sa tswa tsena
1: ka ba re ka ya ka lona nkebe a sona
0: ka ba re qetile ka Mexico ntho e ke ratang o yetsa ntho ene tse re bua ka yona
8: yetsa ntho e re bua ka yona ne re ba takana
0: ntho ene tse re bua ka yona
1: ka lona
0: o yetsa yona
1: yes ka ke ba ke
0: wa tswa ma Afrika borwa line up ye a yetsa ngo tloa ka papadi ya bobedi ke yona ma Afrika borwa e sa lentse balla ka yona
8: e sa di tsirella ka yona e sa di tsirella ka yona kha
0: a fela re thabile ka nne
7: ke tlo tsa khara ngwana mme ke di thubo po ka mnyake
0: a o thubo po a o fo a o five bo po ka jeno ntate o five bo po
7: thank you
0: boss
1: no no
0: what's ba batho ba thabile twase
1: hey khada wa tsiba le safa etla gona o pata pata
0: eh ya khona
1: re tsedi saletse mo ga o chelete etlo ke na ke bo buka e so
0: mm e ngata
1: bo mo khatlelo seng le ho
0: ya re batle
1: yeah preparation allowance
0: preparation
1: performance far no Africa bo right like e latswe ma
0: no no no no ba itse tshe kholo gaitse di akwa tsiba batho re thabile le sedi dubela le sedi dubela arle ke bona le serie fa tubelang
9: e thosa le ke
1: bona ke le kae papa

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela. Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.
1: Sebeditse,
2: man. Ha le Canada na ke bone.
1: Ha re kganeng.
3: Hai ba tla mangwa yo. Ba tla se ba ganye tlisa ntate. Ba le re tise di fahlego.
2: Eh thosa le ka go mpega thukonyane.
1: Hey, jo le re ai khona re letsetsa re letsa are ya ditabe.
2: Thank you, Kadas.
1: Thank you boss waka.
3: Em ka ba ke a ka mutlwe mo. Ke bona ka e ka re Africa borwa ka go re fela re kene di group stages eng. Hona le chelete kana ka 12.5 million US dollars e re tla ifua ke ba khola ke ba 205 million
1: e ya kae
3: ha yo safa yo safa knockout stage ya ke le yona ina le ya yona ya o kena ka mo
1: oh e re ba
3: ya o kena ka mo jwale
1: re ba
3: ke ntse ke nahana ka ntho mhlomong di tefelo tsentseng di saletse mo ha e safa ka
1: nnete ka nnete na le chelete
3: e tla gona o kwala kwa ho tla kwala kwa le
1: mo kwala kwa le tla go tshwere le go ba ba ba tla e tla
3: tshusa ha e ha e tla e fihle tla swa
1: a o bua jo ha e tla go tshwere ba tla
3: di fela o di bu ba re e tla tele ga e
1: ba para
2: ta
1: te
3: e dare
2: Umur naran cina kau nak cina.
1: Yes sir.
2: Najib lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi
1: lagi lagi lagi
2: lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi
3: Hey. What's about ha ke tsebe gaitse ya ka go njwetse bolong ne o mothaseli wa yona wa etsa hala gore le bapale le motho eleng gore le yena le ha ile gore ha bapale magata ba go teng ka lebaleng e etse lona le bapale o feta
2: ha ke ha la bo nne ha se ka tsetsa wa ona sa tshini no go bona sa tshini
3: ha ke a botsa gore na ke ntwe teng na ke a botsa
2: yo ke ntwe tsela kana go ka tsena go kuri yana motho ke nga ka bona le ga ba bona la ka bui a ba bona go ka bui ke le e ba ne ba tsere ka yana bana ba tsara ba ba lisi ka tsetsa ke tsela ba ba lisi yo ke gore ne di fiye ma ke le re ga tsikile ka yana re khosa di bela ba te rona ra theka ke na a e ka jona kana ga di finali
1: Yeah, no, a re le boeng a re fitile boss e le rona nke re thabe.
2: Ah, ke re thabe nna ka le tsela tsa ka di group stage go ya na yo di tsena tsebo wa ma ina ga ke bona tsela e ba se mo tore ba pala go ba pala ka teng. Ka ba tlo go tloba ka bana ba di di ke ba itse ka ba ba pala tro.
1: No, thank you boss wa ka le boe.
2: Thank you tata, thank you.
1: Hey, tata so, mamedi. Maikutlo a ba mamedi a o re thabile ka ofela. Antle di mahlo ho ra ke ba robedi tsa ra ba robedi taba di balwa ke mosu wa tshweu.

0: الشبليزة الكوك شبليزة الشبلة بسلسلة سنفنة بسلسلة صغفة لصورة يا برو بيدي أكي نيو فيست كاس باقو فيست ماما لايكا منتوزة أبيلو مولي غبا خلتلو غبرارو إبيلي لو أتكتلو وذي بيجست مولي درايف تخوا بريك فا شو ونسلي أفاما كانت تسلينا لي مناتي كانيتي هي واتسبا بانينا دي بابادي دي أتابيسا دي بابادي دي كوبانيا باتو Mintwe ke boneng ha re le kamane ka Mexico mirabe fapaneng ya Afrika Borwa Mintwe ke ga taolla ka yona ka nnete kere ei nna ke bona wa tsiba ha bo mabokoboko ba pala ka ofela ke batho ba batsho ke magwa ka ofela ka nnete re a tsietsa bafana bafana le hokae ha bafana bafana le hloka mirabe emeng ke batho bua maka ha holo kamane ka Mexico ke ne ke bona ka nnete ba palameng ba sebedisitse ditšhelete tsa bona ba o jwetse a re aa nna ke tlile le lelapa kao fela mago le lelapa kao fela re tlo o tshehetsa bafana bafana ga ntse ke shebile televišeneng mane ke shebile balatedi ba rona ba Afrika Borwa o bone bone ke motswako fela ntate ke yona ntho e re e batlang eno ga o ne ga e thabile ga o re thabile gagolo batho ba bangata e tlile dinaga tse ding ka mabaka a bona a mangata a fapaneng ge re sa utlwisising ka nnete ore tjena le tjena le tjena le tjena le tjena ba kae heka jeno ao le re thabisitse le re thabisitse ka nnete ka nnete Afrika yona e tlatlameya e kopane tlatlameya e kopane jwale batho ba bangwe ga ba lwanela ditho tsa bona le bo dibolong mona jwale ke tlhokometse gore gana jwale ke Morocco ke rona le Ghana fela tsa Afrika tse re kgonang go buana jwale ge re fetetse mokgatlhelong o latelang ba bangwe ba santsane ba kopanya o tshiwa bo di-calculator ba bangwe o etsala rona ntate re a buana jwale re fetile re fetetse mokgatlhelong o latelang ke ntho e kgolo rona mo Afrika Borwa jwale ke nako ya tšheletetšheletetšhelete matsebetsebe kgaitsediaka
1: go jalo kgaitsediaka mmamedi ho tlhokagalwa ke motho yo mo ratang ga go motlhang go leng bonolo empa go ba le one life funeral policy go ka fetola ntho e nngwe le e nngwe le go bebofatsa morwalo go ba setseng bekeng e na o le sedi FM re o fa monyetla wa go bapala winning at life with one life etela lesedi FM co.za kapa o romelle SMS o romella one life funeral ke mantswe o tshwanelang gore o a ngole One Life Funeral ebe he o itsibilela ho 38596 mme o he o tla bo ipeha monyetleng wa o igapela kabelo ya hao ya 50,000 rands tula o mametse the Thakgwa breakfast show mo nna le khada re ka fetolang bophelo ba hao o ka iketsa le meputso ya hao ka moputso wa bonus wa tšhelete kana ka 2,000 rands Ha eba o ikgethetse o fumana coat ya mahala ya One Life Funeral cover ebile o ifumane. Di SMS di lefiswa 150. Mme di SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke insurance ya bophelo e nang le tumelo le FSP. Melawana le dipeelo di fumana internet-eng. One Life, changing lives.
0: Tšhelete ke yone re fanang ka yona mamedi re kobe re kgutla. Ro jwetse gore re bapala jwang ebile re be re bone gore ke mang ya lehlono le re moletsetsang ka jeno
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Spa Se o fa monyetla wa o ikgapela karolo ya meputso ya di-superfan e fetang 400,000 rand, ha o reka ka 650 rand kapa o feta, dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di-1-liter Spa Low Life, full cream, low-fat kapa fat-free milk ntle le lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted di 9.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
4: How di pampiri tsena tsa jena ke samang?
5: Ha setsa hao. A di tswe captain. Sena ha wa sutlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontsing.
6: Musadi ya neng a nthusa. O mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsena tsa.
5: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
0: Tsotsole fela jolo matsebetsebe tshelete hopola ke nako yane ya tlhodisano ya rona ya One Life. Fumana karolo yao ya 50,000 ranta ha o bapala Winning at Life with One Life. Selba lo kena websiteng ya rona ya leseriafm.co.za kapo SMS o SMS lentswe One Life Funeral ho 38596. Dula mo metse tsa breakfast to asale ba tukada me o netefatse hore phone ya hao e dula e butswe me mohlomong ke wena re tla mo letsetsa re fetole jwalo bophelo ba hao. Di SMS di lefiswa 150 cent fela me di SMS tsa mahala di sebetse. One Life Insurance ya bophelo e na le tumelo le FSP. Melawana le dipehelo di tla fumanwa jwalo internet-eng. One Life Changing Lives. Hopola ha re nka mohala wa hao ha re re fela lesedi dumela wena or One Life Changing Lives. How ka itsa fela jwalo re tla qoqa le wena ibile re ka thaba hore o tsamaye jwalo ka matsebetsebe maobane mmamedi o tsamaile ka tšhelete labobedi mmamedi o tsamaile ka tšhelete manta ha o bile fela jwalo le ka jeno ho jwalo fela ibile nna hona le 2000 e ke ibitsang ya mahala e ke ka thabelang hore jwang kapa jwang yona o tsamaye ka yona kgaitsedi ya ka ha re ba hopotse fela hore tšhelete ena e hore mmamedi a tsamaye ka matsebetsebe ho tshwanetse a etse jwang.
1: Mamedi e bonolo ka tsela ya makatsantho o ka etsang gore le wena ka nnete o ipehe monyetleng o tshwanang hantle lo aba mamedi ba matsatsi a mabedi a fetileng. Mamedi wa pele mantaha o la a hloleha gore a fumane moputso ka ofela gobane a sa kopa quote ena ya One Life. Jwale ba babedi bana ka nnete ba matsatsi a fetileng ba sebeditse hantle haholo. O ikopela quotation ke mahala. E mong e la re ha bula fumana 8,000 ya ba 2,000 ena ya bonus e mmeha ho tene. Maobane e mong o la re ha bula Clement ke a opolela re ha bula a kopula ka mona ka ho 3,000 ya re 2,000 a e kena ya kgona ho e nyolla ka nnete ya ba 5. Jwale mamedi ha ke tsebe na o tlo kgetha ka ho ka empa taba ena hore o ikopele quotation e o beha monyetleng wa hore o sa kgathale hore o bula ka moo e leng bokae 2,000 yona jwang kapa jwang e tle ho wena
0: ga itse ya ka re hleretse jwalo
1: mamedi tsamela tswale sedi ha re hle re fumane mo mamedi kwano pola ra fuduwa re tsebe o letsa re letsa re utlwa gona ra o fumana lo ra re o fumana o swontso re emetse o lukile o tseba hore na o tshwanela hore na o etseng mme re tseba o bona hore o kgetha ka o kae re o fe ntho tsa gago o tseba o lokelwa ke ditaba mashoma mabedi a na le metshomere metsotso ka morago ra borobedi a re utlwe. Ya feta tšhelete
0: Hey, ke batlile re feta re ga o tshware mohala.
7: Ao, tsa le tikela.
1: Hala, hala.
0: Hona le motho a kile nga o founela. Motho o mong a o batla
7: bo.
0: Hona le motho a kile a o founela o bo araba ka One Life Changing Life. So nana ke rona.
7: Hello.
0: Ke re hona le motho a kile nga o founela o bo araba ka hore One Life Changing Lives. O nana ke rona.
7: Ai ha yo.
0: Oh, re ba pele ba letsa. Ngo ikenetse ne ntlhudisang.
7: Kala bugedi.
0: Hey.
1: Wena bitso la hao ke mang?
7: Akutu.
1: Mabitso mang?
7: William Putan Maseko.
1: O mang? Winning at life. O tsama le nomoro ka pa o tsama ya le tlhakwife
0: ka fana e bunne jeban
7: ha o le nna ke batla wile e re ke tsama ya le le el
1: ai
0: ai
1: utlame
0: ke tsedi ya ka nna ke she ke khathetse ha ke batle o mosegetsana ko ke shebelletse bafana bafana ha ke
1: khathetse
0: ke khathetse ha nga ta ke sa khathala ke botsa motho he he ah mona ke a dula
1: oh ke mogathala wetsa o ska nna botsa
0: ke a robala
1: o tsa ke se botsa ke nna motho ke ema le ke ema le wena moratuwa wa ka ho ya ka mo ghetileng ka teng re o la kopa quotation moratuwa wa ka
0: ah ba neng o sa e kopa ba neng tse re bua ka yona hore ke mahala
7: ka
0: ba ka ikopa hle askis jo eh ona askis u la hlelso ke 2000 ka ofela ene o lo tlamile ene tlamile etla ho wena
7: a ba nna
0: ka u ipola ile
7: ha ntwe ke a
0: u ipola ene jwale kai kai mo ho wane l I f l e ho na le mo sena ntshelete o ka nna tsama o sena letho
7: ai ha ona hore
1: jo
0: o re se buri se na o re se buri se le shan
1: o reng na
0: me
7: ah ke sa le ba di tsena le nke sa jamma ke ka di le tsena ra bana i win
0: ya ko ena e nuno wa ko
1: ontso tsitsitse o ele mo
0: a wa ko pa quotation ntso
1: ontso tsitsitse
7: ka pa ke
1: ah butle ke batla fela go wa etshepa
0: ene ha dule mo tho sa se ke mo kwatse
1: we etshepa jalo ka bafana bafana
0: ha dule
7: Ke tshepa
1: jalo ka bafana bafana.
0: A dule ele mo.
1: Ai, dutle. Ai ka da re mone ha re bula ele re fumana hore o hapile
0: 8000
7: rand.
0: Hey. Motho ko wena bafana bafana e hapile ka mona o hapa 8000 ke ka nkena. Togo.
1: Ala, la ngebe le tene pela ke e o tlaloka.
7: Mme, ke thabile ho re sa jo.
0: 8000 rand, 80 ka.
1: Hey,
0: motho ko e.
1: Hey! He wa tla e betsa man, ha o nyolo fela wa re L. Ra o lebohela ka nnete le rona e mmamedi re a leboha wena moratuwa wa ka ra o lebohela o be le letsatsi le monate one life le le sedi FM ba tshwalo
7: ke a leboha haholo thata le ba tshikana yo tate mo dilo tse hantle
1: amen mmamedi re mo lebohela jwalo le wena ka nnete o ka ba monyetleng wa bona na ho bonolo jwang ba ke nsa hore o fumane monyetla etsa bonete ba hore o romella di SMS tseno tsa one life funeral ho 38596 mamela kopa quotation ya mahala o bone hore na o ka lefa bokae ha o kae amohela ha o bolela hore so e amohetse ha o lefe letho ke mahala fela ha o ikupile jwalo jwang kapa jwang 2000 e tla ho wena
0: jalo ho sa le re fa emong hape kha itse yaka
1: ha monate
0: ka ditebo tsa one life matsebetsebe one life funeral the city of fab with the biggest for the drive must be chelete chelete chelete chelete chelete ha

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Jwalo kaofela bana hangata botsotsi ha ba o phara ka dikosi ha se hore di a tshwara ya kaofela ke nne se ntse ba lahlela fela bitswana ha re sa motholo e ka
2: tsamana
1: ho ya nini
2: ntate majabu ya ka ya ho qetela fela hangata e ba keletso ya mang ya maqwetha a ha ntate matlala kapa motho yena ka boyena wa bona hore hey mona e ka re tla ba mathata hangata mo e ba qetwe mang
1: ke ke tsamo tsana ha ba ile le nna a ke re tsamo se difuwe .net dot le tsitso e tsala ona ka le ke ke le mo ke gone go access hore ana mata a nyewe ga tsamo le motho a ka ile jwa ha ke bona hore nyewe ba tla ipile ke le ya fast lena re bontshane ha e ba le nna sampi di karabo tse tshwanelang ke mo ke tsamo ke mo le tsara monna ke ba tla ke nana hore bona ha o mo betsa ba tuka tsela e ke nana ka o phonyusa ka yona ke ya hore ha re dile le mona re hanye mona na kwe ngwe motho wa se ba nyentse a ka o jwe tsara monna ma tsaka ke tsama mona ke poste mo kunu ke go ba o lompiela le bana go mphato ba hao re bona ntse re ka se le se le ba jwang ke ka nna ba combination ya gore ke ena ke nka ona ka po ke mo ke le kwa tsa le le ditseng hangata ma kwa tsa o ile tsa empa ke mo tsa le kwa tsa o ka nna wa anana ka po e khanna ka tsokobane client ke ena mongaka ke ka mkhwetha ha ke mo ile tsa a sa ba le le ke ngala ke o jetsa ke mo tsama ya ka me go o yo ba tsa ipe ina wana o ba tsa go bana nna ka tsebo ya ka ke ne ke bona hore go tla re ka tsela e ke mana empa ke go tlo o ke kwa o le mkhwetha e di o hatella mmuelo wa hao gore a etse tse o moeletsang ka sona ke keletso a ka e ananela a ka se ane empa gangata o tla ba ikenyetsa metsi ka moedi a sa batlo mamela tseo lekwatha la gae le moeletsang ka sona ke batla ke nana gore ka ikana gore gosane ke tla kgutlela moyeng re tlo ikgakgolola gantle gobanekabe se re tseba gore na e fedile jwang ka ona motho tshwenyengka fela ke ka bakanya fela o ka nna ga e fagala e mefomotse ke efose
3: ntate majavu re le boetse nako ya gao nako e setlhile e fedile re le buile gagolo ane ke re ke a tshore re tlo e tsamaisana le wena tsela ena mmamedi wa tshebeletso ya lesedi fm nna ke monono ke a usola chaza re tla kopana radiong gape o sane kobas
2: Afrika Borwa re kopaneng radiong gape a se o sane nate fela ke mananeo kaofela a latelang a tshebeletso ena mantlha lesedi fm a ntle o dimatlhogo rra ke a borobong tsa ora borobong ditabao di balelwa ke mosuwa tshweu

0: Mamiti re refete mabenkeleng ha re khutla he re tlo tsola pele re fela refete mona re khutla.
1: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
2: Eh, o etsa halang?
1: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone ya hape pep.
2: Tao, tsone ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le benkeleng le ha o fila pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Batung ho buima matsatsing ana bophelo bona le mathata a bona mme di kgwedi ha di tle ka o tshwana empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ke ka lebaka leo Metropolitan e hlahisitseng No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha, insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa o batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka wona. Ha hona debit order o lefa ha o kgona, o eketsa ha hona le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp. Mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng, ho kenyeletsa Shoprite, Pep le Pick n Pay. O ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle eo o ba kgothaleditseng ba etsa ditefo di-insurance-ng tsa bona. Na o batla insurance ya lepato e sa feleng, romela lentswe No Lapse ka WhatsApp ho 0860-724-724. Ke No Lapse ho 0860-724-724. Melawana le dipehelo di a sebetsa. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mokitlane ya ngodisitsweng ka molao.
4: Bafana Bafana ba ile kana tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatshe a America, Canada le Mexico.
5: Bafana Bafana is back.
6: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
7: Bafana Bafana!
4: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM
6: ke molelwa.

0: lona ba rabaka le mamele ke tla le ruta go tshaba Jehova le ha o ka ba mang ya ratang go phela ke tla le ruta go tshaba Jehova mo mamedi wa senwelo sa tumelo ke go dumedisa ka lebitso la morena le mo pholosi Jesu Kriste o dumediswa ke wa haolo wa kametla morapedi di utlwileng re bala pesalome ya mashoma mane a metso e tsheletseng temana ya pele go fihla ka temana ya boraro modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang ditsietsing ka baka leo re ke ke ra tshoga le ha lefatshe le ka sisinyega mme dithaba tsa tsokotsega magareng a mawatle le ha maqhubu a ona a ka duma a ntsha mafilo mme bogale ba ona ba sisinya dithaba lena ke lentswe la morena re boka le go tumisa modimo ka lona e leng ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona amen mo mamedi bongodi ba pesalome ena bo beilwe diatleng tsa bara ba Kora sehlopha sa balefi se hlokometseng thoriso ka hare ho tempele ka morao ha hore morena Hesekia a hlole Assyria ka baka la thapelo eo a ileng a yetsa tempeleng le thapelo eo ileng ya etswa ke moprofeta Isaiah a kopa kgauhelo ho Modimo ka baka la Jerusalema bara ba Kora ba qapa sefela sa poko le thoriso le ho bontsha ho tshepa Modimo ya matla bohle utlwa hore ba re Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona ke thuso e fetisisang ditsietsi nakong ya phetoho mo mamedi nakong ya tswalo botjha ya kereke reformation mantswe a sefela sena ho thwe a ile a sebediswa ke Martin Luther a tlisa phetoho kerekeng Modimo ke setshabelo sa rona le matla a rona mathata le ditsietsi tseo re shebaneng le tsona bophelong ha di balwa di kalletse ka hodimo ho dihlogo tsa rona ho ba bangata ba iphumana ba le kokelong ka lebaka la kgatello ya maikutlo bana le batjha ba bangata e ka sitana le batho ba baholo ba iphumana ba se ba sebedisa dithethefatsi ka lebaka la kgatello ya maikutlo mongodi o re Jehova ke thuso e fetisisang ditsietsing ngwaneso le wena kgaitsedi ha Modimo e le setshabelo ha Modimo e le matla ha Modimo e le thuso ya rona re ka tshohama Paulose ha ngolla phuteho ya Roma o bua mantswe a tshwanang le wona ao utlwa gore Paulose a reng a re ke mang ya tla re aroganyang le lerato la Kriste na na ke botubo kapa ke tsietsi kapa ke hloriso kapa ke tlala kapa ke bofuma kapa ke timelo kapa lerumo qetelong ngwaneso ya ratehang Paulose o kgothatsa ba Roma ka mantswe a reng ha go letho le tla tseba gore aroganya le lerato la Modimo e leng le leng go Jesu Kriste morena wa rona mo mamedi re ke ke ra tshoga le ha lefatshe le ka sisinyega mme dithaba tsa tsokotsega magareng a mawatle le ha maqhubu a ka duma a ntsha mafilo maemong otlhe a bophelo Modimo ke setshabelo sa rona ha re fellwa ke matla a rona ha bao ba neng ba re thusa ba se ba tsamaile Modimo ke thuso ya rona e fetisisang ditsietsing tsohle tlhogonolofatso ya Modimo e fetang kutlwisiso yotlhe e boloke megopolo le menagano ya lona tsebong le leratong la Modimo le la morwa wa ona e leng Jesu Kriste mme mogau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la Modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona botlhe jwale le ka go sa eng kae amen
1: re le bohle ke ntate moruti morapedi di utlwileng tshebeletsong yena ya hao ya lesedi ntate moruti re utlwile hle re utlwile lentswe la hao sengwena me wena mo mamete motle hopola o badile di pesaleme pesaleme ya mashume amane le metso e tsheletseng abala temana ya pele ho fitlela temaneng ya boraro re utlwile ntate ka baka ka kopana le mantsi a reng lentswe la hao ke le bone la maoto a ka ke lesedi tseleng tsa ka ere ke feletse molaetsa ona he ka pina ya qiniso nsele are njenge mbewu

0: Joyous celebration umbede show momamedi motle joyous celebration o keke wa ikwahla ha o le concerting ya bona ntho e utlwang ba o fa yona ile jwalo le mane staging ba o fento e utlwang ayayayaya ibile ku tlile hore ba ntse ba potoloha le naha ena ya Africa Borwa ba etela di provinces e fapaneng ba keteka dilemo tse mashume a mararo joyous celebration e theilwe jwale ke bone hore ha ra dibaka tseo batlang ho di etela di provinces tseo ba tlatla ho tsona province ya Free State leting leting bile ke sa fose ka re ke kgwedi etlang ya no leting ke a tseba batho ba irata joyous celebration ba irata ka nnete re le boha ibile ke botle ka nnete sehlopha ha si MCT la ra di fifo ha ra di ntotse na ka ofela ba ye me ba tile joyous celebration re ba le buisa ka nnete re ba le buisa mamedi re fela re fete ka mana ka mabenkeleng ha ke khutla rena le se khutlana sa bahlologadi
1: R50,000. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a one life funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo hobane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One life. Changing lives.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Mamedi re tokena ditabeng tsa bahlologadi jwalo ka o tseba hore lenaneong lena la itlhabolle re na le sekgutlwana sena mo re kokang le bahlologadi mo re buang ka ditaba tsa bahlologadi ka jeno he re tla ke re bue ka letsatsi la matšhaba la bahlologadi mme re ke re shebe hore ha o qeta ho lahlehelwa ke molekane wa hao selemong sa pele hona le dintho tseo mohlomong o eng o bone hore ha se lesedi leo o neng o ena le lona hona le dintho tse ba mohlomong o ile wa di hlokomela selemo sa pele o lahlehetswe ke molekane wa hao kapa o hlokahalletswe ke molekane wa hao na hona le dintho tse o ileng wa hlokomela hore tsena ha ke tsebe ka tsona ebile ha hona le motho ya kileng a mpolella letho ka tsona re tla ke re tlo buisana le mme ke modula stulo wa Free State Widows Support Circle yena ke mme Mpho Mogele Motlou re fela ke nke pina e tle re ka mora mona he wena mo mamedi motle re tle re tswele pele ka ho buisana le moeti enwa wa rona Sipho Makhabane o santsa le teng kwano ke Big Fish Bokang Modimo

0: ka re nka o etse samang ka re joale le ka mehla joale le ka mehla
1: ai ai ai ai big fish ya no e ka re nka mathalwela bane e le shume le metse tsheletseng metsotso ka mora hora ena ya le shume o mametse le sedi FM nene o ke la haola itlhabolle ke itse re kena mona he mo re buang ditaba tsa batho ba hloka halletsweng ke balekane ke ba hlolohadi re bua ditaba tsa bona na kongwe re bua le bona ka wotlolwa mo mamede motle ke ho bontsha fela hore ha le bang ka hara leto lena le rena le lona rena le lona bana beso ha le bang ka hara leto lena re a tseba hore ha se leto le bunolo ho letsamaya o le mong ke ka ho renang le sekhutwana sena hore re tle re tsamaye mmoho le wena leto lena la bohlolohadi e re fela he ke tle ke fite mona fela re tle re tsole pele ka taba tsa rona
2: Tebeletso e ratwa le sedi FM FM
1: Mamedi re ke kopane le moeti wa rona o santsa le tengkwano yena le bitso la hae ke ile ka hlalosa hore ke Mempho Mogele Motlong ke modula studio wa Free State Widows Support Circle Mempho dumela mme
3: Matlana dumela.
1: Ke a phela o phela hantle ngwana.
3: Ke phetse wena.
1: Ah, ke a leboha hle Mempho re o amohela kwa no ho le CD FM.
3: Ke a leboha.
1: Ke a leboha mme. Mempho ha re ke re shebe ngwana so letsatsi la machaba la bahlolohadi. Bohlokwa ba lona ke bofeng hore e be selemo le selemo re bua ka lona.
3: Matlana ngwana so letsena le bohlokwa haholo. Le bohlokwa haholo maphelong a rona re le bahlolohadi ke letsatsi le leng hore ho lona re fumana re na le diphepetso tse leng gore re tlameha ho etsa setšhaba ka kakaretso aware gore ho na le ditlhekefetso tseo re fetang ho tsona
1: ya utlwagala mme waka ya utlwagala gore lebaka le leholo ke lefeng la gore selemo le selemo re dule re ntse re bua ka bohlokwa ba letsatsi lena jwale ha re ke re shebe tabakgolo eo re shebang ka jeno ke selemo sa pele motho a hlokagaletswe ke molekane wa hae re ke re shebe gore na nthwe eo wena jwalo ka motho ya sebetsang haufinyana le bahlolohadi selemong sa bona sa pele ke dintho difeng kapa mohlomong ke ntho efeng eo ka reng e thata ka ho fetisisa go bona
3: jo metholwane selemo sa pele ke egepeta ha o le motlolohadi ko jwetse o feta dinthong tsena tse bohloko ka ho fetisisa tse leng hore o shebana le diphepetso tse matla o lwana le batho ba ileng ba o amohela o le ngwana bona o lwane le mmuso o lwane le bana o lwane le ba le metswalle le ba leloko kore ke ntho tse ngata tse leng hore tse o siweng le tsona o fumana hore o ditseka ka tsela e bohloko ha o kgone ho etsa le ha e ka bakeng kore o dula o ferekane ke hle ke tsho jalo le mo sa pele ke sa pherekano ena yo sa tsebeng hore na dintho o dipota kae ha o sheba ka nkenana ke bana ha o sheba ka nkena ke family le lokola hao le lokola ha bontate kore kapa la ha bomme ke hle ke tsho jalo go bana ha re support circle re bua ka hore ha re support bomme fela ba ileng ba ba hlolohadi le bontate ba feta dintong tse boima tse leng hore selemo sa pele ho boima haholoholo o lahlelwa ke go ka utlwe ka go lahletswe ke kelello ka nako nngwe
1: Mamedi ke tshepa hore o ntse o mametse ka hloko ditaba tsena tseo re buang ka tsona tsa bahlolohadi mme Mogele ke rata ka moo o ntseng o di hlalosa ka teng e re fela re lokise e ka re ne mo rileng ra feta papatsong ya rona ya One Life e ka re hlile ha ya ka ya bapala kaofela mo mamedi motle re bone gore na ebe re tle re leke gape gore re gutlele ho yona e tle e tsebe go tsamaya hantle
4: Now o malala la otswe ho ikhapela bophelong le One Life Insurance. Now o batla ho hapa karolo ya 50,000 rand. Hopola ho kena website ya rona ya www.lesedifm.co.za kapa SMS a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Dula o mametse e tlhabolle ho Lesedifm. Bulela mohala wa hao ho dimo ho bane re ka nna ra o letsetsa. SMS e ka nngwe ke 150. SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng lo ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana di dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
1: Mamiti ke imisusu e mashuma mabedi le mosolomong kamara hora ina ya le shome unsuma metsi le Lesedi FM ke lenaneo la gao ke itlhabolle me re ntse re qoqa le moetsi wa rona jwale ha re ke re shebe me mpho hore na dintho tse o ka reng ke diphepetso gagolo tse e leng gore o tla fumana ka nako nngwe bahlologadi e le batho ba kgathatseileng moyeng mme ga ngata diphepetso tseo batho ba nang le tsona ke difeng gona selemong sena sa pele sa go arogana le balekane ba bona ka tsela ya gore o tlhokagaletse ke molekane wa gae ke diphepetso difeng tseo ga ngata ba buang ka tsona
3: mme wa ka diphepetso tse ka setlhogong gagolo ke tsena tse bang kuna le ntho tse setse molekane emo e le mme ka ba ile ntate o di sile o fumane gore kana ko nngwe ha hona mo hongotsweng gore re ka re buile ka mantswe a mang gore na enye ya ho kae enye ya ho kae molekane ya setse o lwana ntwa e matla go ke yona phepetso e matla matla o fumane gore kana ko nngwe ba lahlehelwa ke dintho go ba ne ba hloka tsebo mme re gothaletsa gore ba hlolo ha di ba eme ba tlwele ho ikutlwela bohloko ha se nako ho ikutlwela bohloko ya gore ebe o tla bo qetelo la hletswe ke dintho go bane o ntse gore go tla thukile kae go tla thukisa maile go tla thukentse tsena ke nako ya gore o eme o bone gore na dintho di etsahala ka tsela e jwang phepetso e kgologolo mme wa ka ke ya gore o fumane dintho di tlameha gore e be di ngotswe go latela molao o tla ya molaong o gotle go thutjena o ye kae o gotle go thutjena ha o ka mona ke family e re tjena ha o re ka mona ke mang origin o fumane o ferekane phepetso ke gore ha o tsebe ha ona tsebo jwale botlokomediso enana mme wa ka metholana ke gore ba hlolo ha di lebese ka nye ba hlolo ha di ba mametseng hana jwale tje ba tsebe ho ba tlameha ho ithuta dintho pele di fitla ho bona gona re mehobadi re di utlule e se ile gore ho bohloko o bulelwa ka mona o jetswa ka mona o jetswa ka mona o kateletse o sa tsebe bona ho ile nnete ke feng ba hlolo ha di ba lahlehelwa ke gore o tlameha ho o be le tshelete o be le leqwetha ha o sena leqwetha dintho di a lahleya mang o re ne le hae mang kore o fumane gore o ferekangwa le batho le ke batho ba ba tshepileng gore motho ona ne ke motshepile ke o tlotla a nthusa o tlotla a ema le nna ba du fumane gore le yena wa o ferekanya sa bohlokwa ke gore mme wa ka hona le mekgatlo e ka nyona ena e leng gore e thusa bahlolohadi gore o tsebe pele o tla kena ka hara nthweni ho ba mametseng pila tla kena ka hare ho yona ho bana ba rona be re nang le bona ba banana le ba bashanyana ba ke ke batlo kena mo rona se re fitile teng ka nnete ke ntho e leng gore e tlameha ho ba thuto ho motho e mong le mong gore a tsebe ha o ka sheba hangata o fumana hore ha re sa llela lefu le o hlahetseng o so llela hore mang o utlwise bohloko o pepitile leqeba lena le o utlwileng o le pipita ho baneng a re tholana ha tlameha hore e be kolo yenu ke hae tholana ha tla me go be nkhlweno ke ha tla ntshogela me tholana ha ibe ka ne tinta don tsa le tjo le se ke go mo tsala
1: ha a ngwe le se ke o tsisa le mo mamedi wa o tsisa re o etsa mohlala
3: eh ya mme ibe o fumana hore ke yona pherekano e bang teng e bang o fihlela hore o qeteletse o so sa tsebe wetseng ha go kopana le bahlolo ha di ba bang re dula le bona 1-on-1 ha o hlalosetsa re ibile ke la ba ka tlohela fela go bane mme o tlhoetse o fumana ka nako nngwe ke affidavit fela tlameha yentse maponiseng ebe o isa Master of High Court ebe dintho tsa hae di a loka empa hobaneng o la a hlekefetswa a kopana le phephetso tseno ha gona gore ebe o entse jwang o ile mono a fumana pampiri maponiseng ya affidavit a isa Master of High Court kapa a isa High Court yaba dintho tsa hae di lokologile ka nnete bomme le bontate ba bahlolohadi ha ba yeme mme wa ka ena ke phephetso ho bona gore ba tsebahale nationally gore ho na le bahlolohadi ba teng o tlameha hore o eme a eme ka nnete
1: e hlakile mme wa ka wa tseba bohlolo hading hona le nako ena e fihlang e o neng o tloetse hore ha e fihla o eketeka le molekane wa gao kana ko ngwe ke anniversary ya lona letsatsi leo le neng lenyalana ka lona kana ko ngwe ke letsatsi la tswalo la molekane wa gao ha sa leo kana ko ngwe hona le matsatsi a phomolo a o lekileng la ya ho ona mmoho la ya dibakeng tse itseng mmoho jwale ha matsatsi ana fitla kana kwa ngwe o fumana hore ke matsatsi a gotlisetsang mohlolohadi enwa morao ho bane o hopola ntho tse ntle tseo a ileng a dietsa kana ko yeo le molekane wa hae empa jwale ha sa kgona ho dietsa ebe mohlomong dintho tsa mofuta ona ke le thusa jwang batho ba fete ho yona taba e
3: metlwana nako ke ya modimo ke nka ka ya gabelang ha o fihla motsotsong o wa bona ne le Father's Day ke bana ka mona ha o fihla di anniversary ntsane mohlane le nyalana ka pa mohlane neng le ba le first born ntho tsone ka ofela di a gotla motho ya nokae ha sa le e bohloko ho feta ha iba o tlameha o sheba bana ba hao ba tswa sekolong ba tla ba bana le dikhadi tsa Father's Day ho sena motho ba ka mo ballang tsona empa re kgothaletsa bahlolohadi hore ka nako eo ho banjwalo atumela bana ba hao atumela haiba ke bana atumela bana ba hao haiba ke family atumela family ya hao hore ba se ka ba ikutlwela ba setse ba le bang ho ba nena ko eo ka nnete e bohloko ene ha hona hore o ka gotlisetsa matsatsi morao wa re motho eno a tsowe a tle o tlo mo binela happy birthday kapa mo binela anniversary kapa ebe hore ke mohlang re neng re nyalana no ha yetsa hale empa o tlameha ho amohela wetse jwang o fole ho fola le ho itshwarela ke ntho ya bohloka ka ho fetisisa ene wa amohele maemo a leng hona hona jwale tje o phele le bana
1: Mamedi ke tshepa onse o mametse ka hloko ha holo hata batsena di u ama o mametse o tsebe emong ke mohlolo ha di emotsha ha se gale a lahlehetswe ke molekane wa hae ka pa hloka letswe ke molekane wa hae jwale o santsane ile le qibale le tsha le santsaneng le qala ho fola jwale ha re ke re shebe hore ka la mashume a mabedi le metse meraro kgweding ena e hodimo re ne re tshwaya letsatsi la matšhaba la bahlolohadi ebe mohlomong molaetsa wa tshepo o ka o arolelanang le batho bana ke ofeng ngwaneso gagolo motho enwa ya reng bophelo ga bo sa tshwana le pele ka lebaka la gore molekane wa ka ga a sa leyo
3: mmetholwana go bamamele bamamedi ba gao ba se di FM ke rata gore letsatsi leno la di-23 tsa June ke letsatsi le bang le hlowele la matšhabatšhaba la bohlolohadi ene lefu ke la modimo ga gona ntho re ka bang ka etsa ha le fihlile le fihlile empa lefu le le teng jwalo o tlameha go o tobane le diphepetso tse e leng gore di keke tsa go dia moya tse e leng gore o tlameha gore o etse jwang o shebele pele o eme o le mohlolohadi ebile o phumole dikgapha tsa gago ka thabo e bang e ba teng ya bophelo bo bophelang gona jwang o seke wa gotlela morao wana ba go ja ebe go etsaetse tsena go ja o ebe go etsaetse tsena go ja o ebe go etsaetse tsena mosotho e mongware mosadi o mong fela a tseba mo monna ya leng teng ke mosadi wa mohlolohadi gobane o keke wa ba wa re e ka re buile shopong e ka re buile kae e ka re buile kae mme modimo o re phomoditse ka molao o tlameha gore o imamele o be le seriti sa gago o be le kelelo ya gago e phodileng ya gore ebe o kgona go shebela dintho ka tsela e hantle o di tshware ka tsela e leng gore ga di na go utlwisa botlhoko go na le ntho tse utlwisang botlhoko go batlholagadi ba bašwa ga batla gore go bone ga se gore leto la lona le feleletse mono la gore ebe molekane o sele o le mme kapa o le ntate wa mohlolohadi go na le bophelo ka morago go tsena ka ofela bahlolohadi ba eme ba kope thuso ba tsebe go thuseya mme wa ka ba seke ba ikwalla ka tlong ya ba ba apere thapo ba dutse ka tlong ba tshaba go ya ka ntle ba tshaba go etsa e teng tshwane ha e fihlile wa utlwa gore o tlhoka go ba mong e ba mong o qete ditaba tsa gago o le mong ga o tswa mono o shebe pelo phamise phatlha o shebele ntho tsena tsa gore na bophelo ba gago o tshwara gantle jwang o ya jwang le bona pele mme wa ka
1: Mama jema tla ke mempho moghele motlong e o reneng re buisana le yena ke modula silo wa Free State Widows Support Circle ke moghatlo wa eng o pele o tswa mempho
3: moghatlo o na mme ke moghatlo o ileng ya re ha re bona hore ba hlolha dintse re ata e bile re hloka tshehetso e setshehetso ya ditshelete e setshehetso ya eng re hloka tshehetso ya hore re be le support ya maloko a mang e bang ke di social worker kapa ke master of high court ebe ba re atamela ebe le rona ra ba atamela ebe ra ithuta mogatlo ona o bile teng me hore re thusane
1: ka motsotso fela me wa ka re qetelle ke se ke nako e
3: mogatlo ona o bile teng hore re thusane re le bahlolo ha di botle ba Free State
1: re le bohahle me mpho ke le buile ha ho luka netile mo mamedi ka gola ka mara hore o bue le yena ho seng hona o batla a ithola wa tsiba kana kongwe wa iphumana ha motho e mong a bua ka ditaba tseo a mang ka kotlolo ho na le kae kae mo reng ire ke khutlisa maikutlo o ho thutjena ire wa iphumana
3: le ka ho lojwa ka pila re ikutlotse bohloko ke lona le baka le buima ka ofitisi o qeteletse sa batle lo hlapa go jwetse go sa bone lebaka ho hangla go hlapa mme ke gana jo le tsena ha ba yeme ba itukise go phela go tswele pele
1: mempa e re go lebwe mme wa ka tsatsi le monate
3: ke le bua mme
1: ke le buile ha go a se mohem mme di ke metso so e mashima mabedi le metso robedi pele ho ra ya le shume le motso mong e re renke pina e ke dumetse take shows a mangube o santsa le di
5: sedeng

0: ha se mo he mo momedi mo tle re re tle re meme kgaitsedi ya ka kwano ke thato mahlwane ho re bulela mosebetsi ka thapelo
1: modimo mo ya o halalela modimo ke rona bana bana ba ha o tsa tsila ka sheko ha re tle kwano re tokwala kgwedi ya batjha e se ka re mabaledi wa maphelo a rona o ka retella pele wa dula wena malemeng a rona mabaledi ebe wena ya busang ebe wena ya buang ebile ebe wena a lahela mabaledi tsena re dikopa mabitsong a mararo ntate moralemo ya o halalelang amen.

0: Amiti re ke tle ke amohele gaitsedi ya ka ke Thato Mahlwane ngwaneso sebaka ke sa.
1: Ke qale ke dumedise mo mamedi wa le Sedi FM. Ke dumedise o tsholwana le moifo ohle a tsa malona. Le dumedisa babitsong a mararu. Le bitso la ntate mora le moya o halalelang. Re utlwile palo ya letsatsi la ka sheko. Palo ya mekele siya sefela sa Solomoni. Mme mohlodi thero o re tla dulang hona ko itseng. Bakang le khutlele ho modimo. Hopola mmupi wa hao matsatsing a botjhaba hao. Ge letsatsing la mashome a mabedi a ena le metso e mehlano. Kgweding ena e eteletseng pele. Mme e leng kgwedi ya batjha. Mme jwale re kopana le ntatemoholo Solomon nakong ya hae ya botsofadi e ka o bina moroki wa kgale bophelo ke wena fela empa batho ga ba tswe ba lahletswe ke tsela ba kgelositswe ke sebe re se re kopana le modimo a e tlwa ka molomo wa ntatemoholo Solomon a bua mantswe a reng hopola mmupi wa hao matsatsing a botjhaba hao re kopana le ntatemoholo Solomon a sa le dilemong tsa hae tsa botsofadi mahlo a hae a se a sa bone hantle ditsebe tsa hae di se di utlwela haufinyana mmelo wa hae le maoto a hae le tsona di se di opa jwale ka re o hetla morao o etsa go kang sefela ke sa mahalotlhe pestalimeng ya 126 Jehova o reetseditse dintho tse kgolo ee Jehova o reetseditse dintho tse kgolo ke sona se re thabisang ga re gopole morago ganyane mo mamedi wa Sedi FM ntatemoholo Solomon o ne a ena le tsotlhe ena le ditšhelete ba mmitsa ka mabitso a sejwalejwale ba re ke Boris Majesa jwale nakong ena o iphumana a le mong metswalle yotlhe ya gae e suthile pela gae di-girlfriend tsa gae di suthile pela gae ba neng a kuba le bona beke le beke le bona ba le sipo o ne a sa lebetse le kanwang kileng le modimo wa gago ke tla o sebeletsa nakong ya botšhabaka jwale o dutse dilemong tsa gae tsa botsofadi e ka re o bua mantswe a reng gale ke ithetsa ke re ke ya bohlale a be a sa tlatswa ke moroki a reng ga ke gopola wena na nka tenegela tsentle ga ke na tsona tse ka o kgatlisang bakang tleng le kgutlele go modimo gopola mmupi wa gago matsatsing a botšhaba gago momamedi wa Lesedi FM motlhomongwe o ne o ntse o dutse tlase o morithi wa sefate sa tebalo o tshwana le bo Demase o kene motseng wa Thessalonica lefatsheng la boiketlo lefatsheng le monate kwa lekgweding yena ya batšha ntatemoholo Solomon wa re gopotsa gore re gopole mmupi matsatsing a rona matsatsing a botšhaba rona re bine moroki a reng ke sekilwe ke Jesu ke dutse go yena fubeng sa gae ka jeno ke a kgathologa momamedi wa Lesedi ke molelwa gopola gore o gopola mmupi ga se ga dilemo di se dile kwalo ka ntatemoholo Solomon ga se ga o batla mosebetsi fela ga se ga o kena ke reke sontaga le sontaga empa ke ga o mokenya meroreng yotlhe ya gago ke ga o kgumama o mo rorisa bosigo le motsheare bophelo bo dumela kapa bo sa dumele gopola motho a gopolang mmupi wa gae o tsholwana Biabina Moroki Arin, Kinale Modisa, Kitaleke Krokang, Kay Pitan Jehova, Dimodi Moyo Pelang, Mukamung, Kikopla Rana Waneso, Tabela Sonyena, Untobua Mantarin, Kirapeti, Kirapella Mosebeti, Kirapeti, Kirapella Admissiona Skolo, Impahunanto, Ekopanang, Ibilo Bota Poto, Erin, Ekabamudimu, Yokemu Rapelang, Kiazwang, Dasaupin, Tapeloyaka, Ibilo Fedile Macha, Mudimur Huena, Omo Hopole, Omo Fest Second Chance, Nakwanyamu Chabahao, Ahone, Ulukizabu Pilobahao, Luena, Ubuemantri, Adafitarin, le rela hae le si kokotlelo sa hae ke tsora ntsirisang ho pola mopuwa hao matsatsing a botshaba hao ha ke qetela hona le motho a tle ile mo botshemba hae empa o kile ka tlo ya hae o entse le botla ka yona ba ke ntse hae le modimo ngwane so baka o khutlela ho modimo na kwa e sale teng o se ke wa tshwana le ntate mogolo Solomoni wa mo gopola nakong ya botsofadi ga o se o setse o le mong ka Kreste morena gopola mmupi wa gago matsatsing a botšhaba gago amen.

0: tseba hore Maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o di tshutsa mzanzi ha o sopo e tsang di shebe hantle le ulatswe ha jwalo ka kno ho bane kno ke sopo e tlomileng pele mona Afrika Borwa e tswa pele ka tatso e tswa pele ka boribiribi jwale se ka pheha fela pheha sechu se nqo ka kno
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mamedi re kena ditabeng tsa Nivea Rich Nourishing. Kana o tseba seo hangata Maria a se etsang. Letlalo le ommeng, matso a pudufetseng, o ikutlwe o na le letlalo le gagapheileng. Ke ntho tse ngata ruri. Jwale ke mo o hlokang Nivea. Nivea Rich Nourishing Body Lotion. E entswe ka 100% ya hyaluron le almond oil ya sebele. Ho fa letlalo la hao mongobo. E le boloke le le bonojana, le le borreledi, mme le fepeile letsatsi kaofela. Le ha ho bata ho sa khathalle hore Maria a oetsang letlalo la hao le dula le sireletseile khatlano le mathata a Maria brave the chill this winter with Nivea South Africa's number one hand and body lotion hand and body brand Mamedi ke mesusu e mashima mabedi le metso medi ka mara hora ya le shimele motsomong ha re utlwa rona ke mang ya ke tikang letsatsi la hai la tsolo ka jeno mamedi mo tle ke sentse ke le teng romela molaetsa wa hao ka WhatsApp o romele molaetsa wa hao o bua fela ho rona ke mang ya ke tikang letsatsi la hai la tsolo ka jeno a tshe hape nomoro ya mohala ke teng mono he a kontetsetse wena mamedi mo tle re utlwa rona ke mang ya ke tikang letsatsi la hai la tsolo ka jeno mo mamedi ibile o santsa le teng mohala nkwano le sedi FM dumela hello
3: hello
2: ntate dumela le kae
3: le kae tlwa
2: ke teng ntate wa ke
3: ntate mo epa dira ka tikwana go tsata
2: e ntate
3: ke go pela khete dia ka nne tsa jona se le ma tsa jona ka go dulo o mane matlosana collector go la northwest ke mo di mo fetso o tsetse wa di labalabela mo pelong ba hae ke a leboga
2: ke le bila ho le shantate tsa sile mona tsi
3: thank you tlwana
2: thank you ntate le sedi fm mo mabedi dibele
4: Sesana se di koti magameng thatane le sesanyane mmakaditaba e re go le boe ha mpe je mo ye ntsebele tsongena ya study FM e tutumang du ha tsa mashume a mabedi a metso e mine e ntse ke butabuka e bile e sasang ka makhubu ngani a ntse e khetile a 87.7 ya man 106.6 mme ka hese le study FM ke molelo wa wanelo ka tsogo tso tini baby a go ndo go le hle go ntla molele tsa ba jinja ke tsena ka podcast a foka molana ke re au sing thati o di tika le papila la falo hona so ntse tsimo no lo kopane tse le gaitse dia ka pusela tso mogaki kana le dikamonana ka tsogo tso ha ke tswela ho yana no lo ka bona o ina na tsa tswana ho ba a go batla ke o thona spiro ka yone a go tlise a dire just give me a phone bolo fontaine ke go ba
2: Ke tla ka ke le bile le sadie dumela.
5: Ke nna ka ntshile le kae?
2: Ke teng mme okay. Hello.
5: Le kae tlile?
2: Ke teng mo gati wa phela hantle.
5: Ke a phela.
2: Eh ya me.
5: Hello.
2: Ke utlwa hantle ngwane se tswela pele.
5: Se tshuli.
2: Tswela pele.
5: Ah ke kopela motshidisi monete tshuli ka mona ka melodi in Virginia. O dula ka zone 13 ke ngwana ga ngwane ke mo kopela mahlaho nona le katlego.
2: Ei.
5: Eh o kopela ke o tswa ka bo ka le gatong ka monana Maria Mzandala.
2: Ke a le bohle ausi Maria tsa tsile monate.
5: Le monate le ho wena tshuli.
2: Thank you me. Bye bye.
5: Bye
2: Chile. Lesa DFM mama di dumela.
6: Jules o ke tsaka dira.
2: Ke a phela gaitse ya go wena o phela jang?
6: Ka mo hao. Jules o hula ntate a mo hulu ka mana ka santene ya nakeng ka te fali dipi.
2: Eh
6: ke re ga ga pula mo khono lo tso ke tsentse di motele. O pelwa ke sekolo ya nkolo kolo. No one is London tanko.
2: Thank you ntate ke le bile.
6: Ke le mna.
2: Asema hem. Lesa di dumela.
7: Hello Chile.
2: Hello me.
7: Dalega.
2: Ha mna tele kai?
7: Wa loka.
2: Eh.
7: Tuli ke kopa ya ka maneka versus Brown, bua le mtshidisi Marope ne. Ke kopa ya ka maneka versus Brown ho hola ngkhono wa ka ka mo. Ke mothonyana Marope, o eta 94 years. Ke re jo o sisi hola bone tse ditseng a tahle. Ke sa o gata hore ho itse ka thata re le diplasi tu mo na ntso phela modimo sa tsana go lutile. Happy birthday ngkhono wa ka o hola bone tse ditseng a ta. Thank you Tuli.
2: Thank you hle, o ne se tsatsile monate.
7: Thank you, bye.
2: Bye-bye. Asimohe, mamita kia kisori mulaisa kwano. Kajunu tuli hohola mafasa. Kitandiwe le tandeka mbabala. Ba kupelwa ke ntate muruti mbabala. Kamereka parese hotui bupilo. Haibe bomu natile bahule bahule. Babu naitini mozidi ngati ngata ngata. Atemo hape ya rometseng molaisa kwa nware dumela hle tuli ka jeno ho hola setloholo saka yena ke lebo ha mapike o qeta dilemo tsenga tanga ta utula ka mana ka nyakalong Alan Ridge o kopelwa ke nkhono wa Haiti Timulefi e hona ka mana ka nyakalong o re ntate modimo a moetsa hantle hle tsatsi le monate la tswalo ho yena hle a bone dilemo tse ding tsenga tanga ta putlane ntsane wa hola o ka mana ka botshabelo ke re ho yena happy birthday motswalle wa kahle o kopelwa ke Dr. Babure ka mana ka botshabelo ya reng happy happy birthday hle a ketike letsatsi la ha ila tswalo ha monati nati nati a tshe mong e o ke kopanang le molaetsa wa hai ka kwano khotsa hle thuli ka jeno ho hola thora ka mana ka Sasolbeck kere a hole a bona dilo motseding tsenga tanga to kopelwa ke Khoboso Mahlatsane ka mana ka Sunflower Park ke hlohlolwane a re happy happy birthday hle ho yena a ke tike letsatsi la hai la tsolo ha monate happy birthday ho motshana ka yena le biso la hai ke sechaba molapisi kere a bona tseding tsenga tanga a be le letsatsi le hlonolo fetseng o kopelwa ke Gantse Sihume ya leng ka mana ka Kronstadt. Dumela hle Tools, ke kopela lesege tsiya ka mana ka bophelong Vanderbijl Park, mahlonolo a mangatangata tsa tsina haila tsolo ka jeno, o kopelwa ke Ramone Muramotu, o re a ketike letsatsi la hae la tswalo hle ha monati ho ska ba le tshitiso ya letho. Tukelo TK Africa ka mana ka botshabelo. O kopelwa ke Cable Motsi a re ke letsatsi la haila tswalo me o mokopela gapu gapu ya mahlonolo tukelo TK Africa ngwaneso ke tikatsa sila hao la tswalo ha monate nati nati re le bohle sechaba Ernest ka mona ka Botterville dumela ngwaneso le thora ka mona ka Sasolbeck dumela nhle nna ke nana ni chiba ka Botterville ke le kopela gapu gapu ya mahlonolo tsatsin la luna la tswalo ka jeno. Hola ngwanana ka mona ka Polokwane Limpopo libiso la hai ke serata matsukwane ke re ho yena ntate modimo a mohlonolo fatse hle happy birthday o kopelwa ke Thaki Lithuwa ka mona ka Eagle Canyon Golf Course me ke ka mona ka Honeydew o re happy happy birthday ho yena hle abe le letsatsi le monate nati nati mamedi re re ke re utlorna ka di voice ka di voice no tunga mona ke bo manghe ba sem ba rometse melaetsa ya bona
8: go tso hlethulu bua le masebata malinga ka mona ka ruwe depoto tshuli ka sheko ho hula masintle majwang yena o ka mane ka botshabelo ha hule mugele ha hule hlethuli ke a leboha letsatsi le monate kuba
2: Goodbye, goodbye, Mugele, goodbye. Sasile monati hle la tswalo ha ho le bona dilimo tseding a tseng a tangata. Re kutle mongape o teng kwano. Mamedi motle re fitise molaetsa wa hae.
9: Chili baby. Re teng ana o ka e RT. Tholana ho hola ngwana ka o fellas. Ke tebo je Jacob Kololo. O mane le fatseng la Thomas. Ke re yena ke re thola hola boy. O bona tseding tsengata. Modimo o patse mahlongwa batho ba sa batlong o bona thabo ya ngwanaka o be le letsatsi le monate. Thank you, ke leboha Thuli.
2: Danko, danko.
9: Dumelang Thuli baby, ke mema Motaung ka mona ka Salase Everton West. Ke kopela dieketse Motaung wa hola ka letsatsi la ka jeko lena. Bye bye, me. Chef.
10: Tools. Sere ke kopela jwalo less. Ma ke nthabise mosolo tsane ha bona ke ngwa Thedi Mvili. Wa hola letsatsi lena la ka jeno. Ke kena hona hape ka ngwa theka mono o tsutsu chaka. Wa hola letsatsi lena la ka jeno wena Tools. So kopelwa ke bona ba kopelwa ke la ke kwa lepe. La pinke hona molong wa Thedi Mvili. Thank you tools.
2: Thank you, thank you. Khaitse ra ka ke le buile hle dirbe a hantle metsosong e mashuma mararo ka mara hora ya le shume le motsumo. O ntse ma metse le nana ola. E tlabolle ho le se di FM ke la bone veking mo mabedi motle Africa Borwa e thabile. Africa Borwa e thabile o ska ba makalla mosebetsi mono. Ha e ka re e hlile ba ya hodimo le tla ske thabo, ke thabo. Tsa sila ka jeno re a hopola re tswile ka taba tse monate. Me ke tshapa le hona ho dumela hore ka nnete ke ka ho le bonang difahlao tsa rona edile ka jeno ho be ho bile ka nnete ke le hlonolo le makatsang hore na ena ya rona ya Africa Borwa yetse history yetse history mo mamedi motle jale ge thabile ka jeno ska re makalla e bile ga thaba fela ge thabile o fitatikane ire ke fite bona ka gutla.

حرام.

0: ke metsotso e robong ka morao ho hora ya leshome le metsimedi re nako ya rona ha me mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele
1: kaofela re a tseba hore maria ha monate ntle le sechu se rotisang mathe ha re tla o ditshu tsa mzantsi ha o sopo e etsang dishebe hantle le o latswe ha jwalo ka knoo hobane knoo ke sopo e tlhomileng pele mona Afrika Borwa Etswa pele ka tatso. Etswa pele ka boribiribi. Jwale, se ka pheha fela. Pheha sechu se nqo ka kno.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milioni. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikitikiti tsa ditro. Tse akgang UK 49s. USA Powerball. Le tse ding tse ngata. O tloha ka 5 rand fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Mariana a tle a bata. Boloka le bata ma ka hare le sarame ka ntle ka cash build. Boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo. Ebile o ka fetuela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele. Se ka fetuwa leqhwa mariheng ana. E ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase. Cash build.
4: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Saiba o fumana ho ekeditseng ho birthday ya Boxer. Reka Huggies diapers pakana tse tharo ka 330 randa. Nola mayo le street style mayo 750 gram. Bobedi ka 70 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Boxercom data mahala. Ha Boxer.
0: Ke metsotso e le shumele metsimedi ka mara ho hora ya le shumele metsimedi ho pelore lena no le ke neng ha jwale ke lena no la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM re hatela pele ka ditaba tsa rona re fumana hore motshwaruwa wa teko ya polao ya boetse nga qoswa ka bobodu e ho tlalawang aina le kamano le bora dipolitiki vosimose khet matlala o ipuletsa le molato matlala o hlaeletse ka pele ho le gotla le ikgethileng La melato ya dikgwebo le Pretoria mo wa ikemiseditseng ho ipona molato ditlosong tse amanang le nyewe ya tendara ya sepolesa e aparetsweng ke dipuo ya Medicare 24 ya milione tse magolo a mabedi le metso e mashome a mabedi le robedi tsa diranta. Nyewe ya haile ya arolwa ho tswa ho baqosiwa mmoho yena ba akgang ka hare Mokomishinara ya khuinweng nakwana wa sepolesa Fani Masemola le ba ofisiri ba bang ba ka sehlohong ba sepolesa hore thusa ho utlwisisa tsa morao tjena re se re na le setsibi tabeng tsa polokeho e leng mahlomola mashaile ntate mashaile kgotso wa moetso tshebeletsong ya le SADF FM
6: wane ke thabile ha mpe ho bua le wena le ho etela ba mamedi malapeng a bone meeting e fapafapane
0: ntate na ibe ka re o makatswa ke samarao tse nyeweng ena ya monghadi matlala
6: wane so nete fela ha ke a makala go bana ha ke ntse ke di manolla le maobane go sempe le ke bua le baba mmola pe nna no la i matlafatse nentse ne sentse ke buile le baba ba bo newsroom africa gore go na le o ke se buisane le ntate Matlala ha ile hore o tlo o batla o tshwasa di tshatswana ke bua ka di sardines o tlo buisana le ntate Matlala ha ile hore o batla di tshapi matswala tshapitse kgolo jwale ka hlalotsa hore tshapitse kgolo e ka ba ntate Masemola e bile ntate la ba re a se ka ditsa mabitso a batho re a e re generator di-scenario tlhapi e kgolo e ka ba ntate Masemola ntate Mtsunu ntate Sibiya minister Bekicele le ba bang ba banyenyane he le bana ba o tlhola ba bitse ka mabitso bana ga ba tlo tlhagelele ka pela lekgotla la dinyewe e mong ke enwa e go tshweng o tlamele a ikarabelele ka polao ya Babita le tenda yane ya Thembisa Ngwanaheso bao ke tlhapitse kgolo ntate Matlala o tseba masa kokometse a bona jale ha a dumelana le NPA ebile a ipona molato go tshwa gore o tlo tlhalosetsa mmuso NPA tsohle ka bao ba ke naganang gore a ka tseba masa kokometseng a bona Ngwanaheso ke ka mokgwa ba mo ekileng ba mo eka ba NPA ba ba dumelana le ena ba be ba batla gore re ka mofa re kopa go mofa dilemo tse leshome le metso mehlano tshankaneng ke nagana gore go tsa botso ka go ya kae o tla ba bila fumane parola ka gore o thusitse NPA kampo botšhutšhisi gore ba fumane bana ba leng ka mora bone tlhapitse kgolo jalo ka se ke tlhalositse.
0: Go ya ka wena ke eng se ka tswang se susumeditse Monghadi Matlala gore a kene tumelanong ya mofuta ona le botšhotšhisi?
6: Ga ba se ba o tshepise gore ba tla o fokoletsa dilemo a kere ga re ditse mo fatshe re buisana le bone batho bana rona boramaqheka re na le boramelao mona re re bona morena gantlentle wena o ne o tlamehile o fumane dilemo tse lekgolo tšhankaneng empa re tla o fa fela leshome le metso metlhano ga o ka etsa 1, 2, 3, 4, 5 Aduli a itse gona gore re nka puo ya sekgowa apply his mind a di shebisise hantle ntho tsena ra kampane ka fumana leshome le metso metlhano na lore ke masome a mararo kampo masome a mahlano tshankane le batla ke lefeng be ba mo bolelela he ore 1, 2, 3, 4, 5 ka mantswe a mang go na le ntho ena e reng ke benefit e go yena e leng ntho ya bohlokwa go se dule tshankaneng go se e tshankaneng nako e telele le tshireletso ka gore o tla utlwisisa wena ke di bone ngwaneso gore ga o leke bao ba a ile buang ka bone ba tlo batla go monyolola ba tla batla go mo fapanya le pula ande a ka tshireletsega ka gore a sebedisane le mmuso a e tshankaneng.
0: Nyewe ya gae e boetse e arotswe go baqosiwa ba bang re ka re sena se bolelang re shebile letlhakore la molao.
6: A ngwaneso ena e pepenene go tshwa gore botlhe bane ba nana le bona e se le sera sa bona ka bopaki e seng ka matsogo ngwaneso bopaki ba hae ngwaneso e tla ba bona bo tla fedisiwa kgatlhanong le bone bane ba bang.
0: Hangata re bone dipolao tse ngata tse bang kgatlhano le baphatlhamakunutu ka gare go naga ena ya Aforika Borwa potso ke gore na e be na Monghadi Matlala o tla bolokeya go lo kae mo wa leng teng go tloga jwale
6: ngwaneso go na le ntho ena e rereng ga gona guaranteed safety ya anything ga gona go netefatsa ga gore mothako o tla ba tlasa tshireletso ga ba o batla ba tla o batla ba o batlantse o na le di-bodyguard ba o batla o le America ba o batla le moyeng ba o fumana gobane ba dula fatshe ba chairmano tshireletso ngwana heso e re ke re fela go yone ga iyo ntho e rereng ke 100% safety ka mantswe a mang ga a boloke ya ngwana heso a le kae kapa kae.
0: Ha re phetela puisano ya rona ha motho a sa ipoletse molato mehato e latelang ke feng na go kena hang ka tlholong kapa go santse go ka ba le bopaki bo tlhaiswang gape
6: no ha fa a fa ka tlhotse yena gore o molato go latela lotole la sepe sena se re se bitsang sentencing ba tlo dula fatshe jale ba motle ka sentencing e wa mo fele nako o tlamele a itlhaise tshankaneng e fe a lotela tsena tse ke mala wa la mulo wa leso.
0: Jala ha re shebile ka hlole kang ka nako e ka eta benye ka nyena.
6: Ke la ke tsoba nako nyane nyana ke re o so buisana o so dumelwane kamele fela magistrata kampo moahlodi judge e be yona e dumelanang le dilemo tseo tse ba dumelaneng ka tsone kampo a eketse kampo a di fokotse moahlodi a moori.
0: Ntate Mashaile, re lebetse nako ya gago haholo ka buisana le rona tsatsing la ka jeno.
6: Ke rata batho botlhe ba mamelang na meole.
0: Mamedi yono re buisana le ena ke setsibi tabeng tsa polokego e leng ntate Mahlomola Mashaile, mme pisano yone a re be gantle metsotsong e 19 ka morago go hora ya 12. Re nako rona e memona re fetele mabenkeleng re tlabelape re tswela pele.
7: Na wa hopula air fryer ela o shebang khafetsa websiteing le lounge suite tsa netse o reng o di sheba fela ka di solo tsa birthday ya OK Furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theo utswe e pumanele titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le Eblo espresso double base set jwale ke 499. Our best birthday, your best life. Di fumana o fihlela ka di 5 tsa July kuna le melawana le dipelo.
8: Sha! Moya ke wa distika hohle hohle. Ke teka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maotse lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka profita. Dipapading dife ka ba difitsa bolo ya maoto. O ka betcha online ka ba le kalele haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Kona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: ke metsotso e mashema mabedi le motsomong ka morao hora ya le shumele metsimedi ho pula hore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba le matlafatse ho le CDFM. Re hatela pele re fumana hore mokgatlo wa boraditekesi wa Santaco o yentse boipiletso ho bakganni ba bona hore ba seke ba siya bapalami ba emele monna mateneng ka la mashome a mararo bekeng e tlang. Sena se tla nakong eo mekgatlo e kgahlano le melata e se molaong e lebeletsweng ho kena mohwantong o moholohadi o ka wona e batlang hore melata e hlokang ditokomane e hatiswe kosene. Santaco e yentse boipiletso bona ka morao ba le kopano le botsamaisi ba sepolesa pele ho mohwanto ona o reretsweng ho tshwarwa tsatsing la labobedi. Re ntshetsa ntlha ena pele ka ho buisana le mmueledi wa Santaco boemong ba naga mme yena ke Rebecca Phala. Mme Phala, kgotso wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Ke a leboga, ke dumedisa le batheletse.
0: Boetapele ba mokgatlo wa lona bo bile le kopano le ketapele ya sepolesa bosiung ba maobane. A ko re tlhalosetsa holonyane ka dikateng tsa kopano ena.
1: Ke nnete re bile le kopano le boetapele ba sepodisa ka tlase ga ketapele ya Acting National Commissioner le Dimpane. E le re bone re na le maikarabelo yole ka Santaco le industry ya dipikisi go banamedi ba rena bao ba emeng gakanegong ba sa tsebeng gore na ka labobedi ka di-30 tsa June ba tlile go kgona na go ya mešomong le go ya gapa mafelong a mangwe a go fapana. Bjale ra bona gore ka gore rena re na le maikarabelo a go fepetsa batho, maphodisa a na le maikarabelo a go netefatsa gore batho ba bolokegile, go a tshwanela gore re be le kopano le bona re bontšhane gore re beakantsitse jwang, gape le go tsebisa maAforika Borwa gore sepodisa se tlabe se eme bele ka mokgwa o ba bontšhitseng ka gona ba eme komana madile a bapile gomme rena bele ka industry ya ditekisi se tlabe re sepedisa batho go ya gotlhe fao ba tlabe go ba tlhoka go ya gona.
0: Le tlo netefatsa polokego ya bapalami ka tsela e jwang mme le tlotsa jwang ka ditho tsa lona tseo e bang ga di ikamaganye le taelo ena ya lona?
1: Batho ba na le ditokelo ka seesemane ke seo se bitswang gore ke Freedom of Association ya gore ba ka leka go bonagatsa ka mekgwa ya go fapana ka bo bona bele ka batho. E fela seo re e le goreng go na le maleloko a tlo jang sephetho sa gore ba se dire e ra gore ba tlo se dia e le bona batho ba sa se dire ka lebitso la industry ya ditekisi. Re nabele ka industry eo e leng gore e na le maikarabelo a go sepetsa batho re tlabe re sepetsa batho. Polokego ya batho e tlile go contributa ke sepodisa ka gore ge re na ka tlarare re tlo dia sa gore le sa gore go leka gore re netefatsa polokego ya batho le tlo re botsisa gore na ke eng o ka re nyaka go itseela molao matsogong re itire sepodisa. Ke ka fao le boneng re bile le kopano le bona maabane gore le bona ba kgontisitsetse le banamedi ba rena ba tshetse ba bontshitse ka mokgwa ba beakantshitseng ka ona le ka mekgwa ya masheleng go netefatsa gore ba na le batho bao ba lekaneng go ya mafelong a go fapana go netefatsa gore batho ba sireletsegile. Rena fela se re tlo go se netefatsa ke gore ge batho ba etla direnkeng ka rena ba gotse go na le bebotoro e ba ise fao ba nyakang go ya gona.
0: A re phethela molaetsa wa lona wa o qetela go ditho tsa lona ke ofeng?
1: Molaetsa wa rena go ditho tsa rena ke gore industry ya ditekisi e tshwere bogolo ba tshepidiso ya ikonomi ya Aforika Borwa. Re na le maikarabelo a gore maAforika Borwa a tlhokang go ya mafelong a go fapana ba ise ba bolokegile. Re gopela gore go seke go a ba le dikgaruru tseo e leng gore tse di ba gona ya ma industry ya gabo rena. Baotledi ba rena ka mokabeng ba mebotoro ke bang gore ka labobedi national office e re se phetho sa gore o tshwanetse gore go sengwe pele ka tsatsi le lengwe le le lengwe.
0: Ae mme Phala, re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno fitlhela nakong e tlang. Mamedi yeno re buisana le ena ke mmueledi wa Santaco boemong ba naga mme yena ke Rebecca Phala ke metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka morao go hora ya leshome le metsomedi. Gopola gore lenano le ntseng le kena jwale ke lenano la ditaba la imatlafatse go Lesedi FM. Re boetse re ntshetsa tabena pele ka go buisana le mmueledi wa khamphane e kgologadi ya dibese kwano tikologong ya Mangau Metro e leng khamphane ya Interstate Bus Lines, mme mmueledi wa yona ke Monghadi Gopolang Monnatlale. Monghadi Monatlale Khotso wa moetswe lenaneng le imatlafatse go le CD FM.
2: Thank you Monetso reking ke monyatla o ke dumedise mohole ba ba medi ba le CD FM le ba pala medi tsa rona tsa interstate bus lines.
0: Ebe moralo wa lona wa tshebetso bakeng sa mashuma mararo ke ofeng?
2: Ere ke le bua ka monyatla ona o re fa ngwana Monetso mme ke o thabela haholo ho ba ntse re tobane le dipotso tse ngata ho tswa ho bapalami ba rona ba re botsa hore na ka di-30 dibese di tla be di tsamaya mme ke batla ho netefatsa taba ena ho baamedi botlhe le bapalami ba dibese rona hore ka di-30 ke business as usual motho a ka sebedisa mantswe ao a sekgowa dibese tsa rona di tlilo tsamaya hohle mona jwale ka tlwaelo ha ona tshitiso e le hore e tlo ba teng dibeseng go ya ka mokgwa o re shebileng ka teng go fitlha ga jwale.
0: Re ile ra bona le nyatlha tsa bapalami ba lona mmileng wane wa N8 nakong ya merusu e kileng ya ba teng mo namang metro kgweding tse sa tswa feta. Le tlo netefatsa jwang tshireletso ya bapalami ba lona tsatsing leo?
2: Thank you ngwaneso. Ka tsatsi lena la di-30 o ka ela tlhoko re ka sheko re bone phatlhalatso ya boraditaba e ne eteletse pele ke Lieutenant General Puleng Limpane, National Police, Acting National Commissioner mmoho le Moporesidente wa Santaco Ntate Abner Tsebe ba hlalositse hore rona e leng batho ba transporte mosebetsi wa rona ko etsa bonnete ba hore dipalangwa di teng hore batho ba rona ba ye mosebetsing mme law enforcement officers bona ba seponesa ke bona ba e le hore re tla be re le mogaung wa bona se tshaba ka ofela mmoho le dikgwebo tse ding re sa ba le tira ba transport ofela tshireletso e matsong a seponesa sa rona ngwaneso.
0: Ha re phethela o ka re bolella ka ditlamorao tsa ketsahalo tsa merusu tseo ka tsona khampani ya lona e bileng e lokela ho kgina tshebetso tsa yona tikolohong tse itseng.
2: Ngwaneso o ka hopola hore matsatsing a malwa o ka hopola kgwediane e fetileng ka di-16 o ile ba le bosenyi bo ileng ba etsagala cash heist mone N8 mme tsela ya kwalwa dihora mme e lematsa kgwebo haholo ba ke ditahlehelo nakong tseo mo dibese di sa tsamayeng o ka gopola le ka di-25-26 tseko tlhalositse gore le ratana gore re nyahlatse bapalami morago re go be le ditshosetso dithotong tsa rona tsa IDL le polokegong ya bapalami mmogo le bagani ba rona. Khampani la tshelwa ke tshelete haholo nakong eo ditshebetso di sa tsamaye ngwaneso empa ya bohlokwa haholo ko lebelela gore batho ba lemalang haholo ke bapalami ba rona ngwaneso o ntse ela tlhoko gore toropeng ya rona Bloemfontein le porofense ya rona Foreisetata bruo ga o tsamaya gantle ngwaneso jale ga ditshebetso di sa tsamaye tsa
0: dipalangwa
2: ba mathata.
0: Re lebetse nako ya gago ka lebaka la nako go fitlhela nakong e tlang.
2: Thank you.
0: Mamedino Rebisana le ena ke mwele wa Interstate Bus Lines ena ke gopolang monnatlale mme sena se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenano la rona la ditaba tsatsing la kajeno motlhophisi wa lona ebile morapedi Sekgwane mme ra laolelwa kgaso etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke Anathikontla mme ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke tsietsi mogoladi la ka lebitso ke di bone matshela go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: ena nako ke ya hore ke suthele thuso motaung ka lenano la jwale ke nako tau ke tseo
1: ha ka le bo ngwana ka ka le bo hlangwana ka ke le bo holo wa hona jwale motho motho metsotso ke mashwa mararo hantle fela ka mora go rwa ya le shomele metso media ya di medisanga ka tseno ke na thuso motaung dinyana la tau le di phaka phaka mama riele wa di jabato fatla o sa tau a so tshabeya botong sa tau masapo ke machale ya khale le ntse ntau ba nai pruma makwala a tetema ka maleng ropetsa ba nna di otla na mopatapata banna ba tsama ba ipata fubeng tsa basadi ke se ke le teng ka pabusing ya gaso tsontso le jwalo he motho motho o tsore ke tabalo wena o tlo hona jwa le fitlela mane go renya boraro se ka wa le ka wa feto a ke tsama le thabang wa morobane jwa le ke tlame re ke tseng thotsa ka ditsaba e hantle ba re tshentsha makerere jwa le ke tshentsha dikere ke tshentsha ntotsa te ba re thuso kena kana tau kana kana kana masututsa kena kana o tsobetsa ntotsa o se ke le teng ka jeno lena mme ke ya kena ha o le tsena ke ya kena ke tlame ya o kena jwang kapa jwang tshwantse ke kena kena masututsa

Asimohe mochemotle, asimohe nganeso, asimo nganamme, o tlontumelle ka tseno hle, ke tsama le wena, o fitlela horeng ya boraro, me ya ke tsama ke le monga ke tsama le thabang wa morobane. Re tsaba mmo, re tsaba mmo, re tsaba mmo, re tsaba mmo. Ha ke batle ho hwang ho hwang re o suthe kwano sia le moyeng, ke batle le hanyane fela, ha ke batle o suthe sia le moyeng. Hona le pine ke tlang o qala ka yona ka tseno, ke le bo mshimano wa ka ma leva lava love leva lava live. Eh hona le pine ba jolo ka ile la bone tsena tswa ile la bone tsena ha ile la bone tsena ha ile la bone tsena na ko ngo hloke fela hore o tswa o konke motho ka thapelo mwana o konke motho ka thapelo mwana o tswa ko ngo motsukutse ka thapelo hona le ngwanana mona ba re ke manana o thewa province ya Freestata. Eh o thewa wa bona tsela ena ha go ya o shebile ka mane ka bo Kimberley o teng ke ngwana a ramongae o re ganki tla ke tloela ye mana no re ngwana o re ngwana ka ye ke ke ena he ngwana o shapa ntotsa itse ntle ya holo wa cha

o tisela ke motshwara ka letso manana ramangaye ere he mo mamidi ko ba le papatso ena batung ho bi mama tsatsingana bophelo bona le mathata bona medi kgwedi a ditle ka o tswana empa tsireletswa le lapala hao ke ntho ya bohlokwa ha holo la o haellwa ke tshelete ke ka lebaka le metropolitan e hlahisitseng no lapse funeral growth planning cha insurance ya lepato e tseditswe mokgwa o batho ba phelang ka ona ha ona debit order o lefa ha o kgona o eketsa ona le tšhelete e lekaneng mme hang ham ha o se o kentse 1500 selemong sao sa pele tshireletso ya gago e a notlelwa mme ga e sa tla fela ntho e nngwe le nngwe e laolwa ka WhatsApp mme o ka lefa mo o seng o tlwaetse teng mo o tlwaetseng le go reka teng go kenyeletsa Shoprite Pep le Pick n Pay o ka beelwa go fumana tshireletso e eketsegileng ya ba lelapa la gago le metswalle mme ebile o ntse o ba kgothaletsa ka tsona ditefo le di-insurance tsa bona nna o batla insurance ya lepato e sa feleng no laps ka WhatsApp 0860 butle ke tlo o fa yona

0: hlanahlanakela modimo tlhago a phethesela lepatelong botlhe ba habile ka monaka sa Priceville go tla inosa ka mokgwa gore na go ntse go etsagala dife ya ka jano kgaolo ke a dikete tse tharoma go latsheletse le mašoma robedi ya monyaka natefe
1: ga o bolele kwalane monna ore maruping go a boelwa monna
2: ga o thuse iketsa kangeto ntse o bona go a sotlheya mogaotlhe monna
1: jole motšhana ko mpolele o e kadile kaeta
2: mogaotlhe monna o a se wa botlhokwatlhe monna wa botlhokwa ke gore nna ke gobala ke jele ke gotse ke bile ke tlhokomeleile tlhe monna mme wena ka nako tse dingwe batlala ntle ke o kodule fatshe tlhe monna o ko kwenye pridena gago ena
1: o e bitsa pride ntho e e tsalang gore ebe ka nne ne tentse ke le lerakaka le masio go sena moo ke beyang tlhoya ka teng wena monna
2: mogaotlhe monna mogaotlhe monna ko tlwelelo o lora le wena o a tseba go sentse ya gala o mema ya ba wena o iketsanongyana ya lewatle e nwang metsi ga nngwe ka selen
1: jola ke bona e kare motho ya ne a bitswang otho monna o atamela ngwana o nwa cynthia a tatile ga botlhoko
2: o re monna
1: monna ke re cynthia le otho ba bua go seng motsheare mantsiboya
2: eba
1: e mona le sefatlheong sa cynthia mona kore go ngotswe le atamela
2: mao wa tseba a kgona mmane wagoma empa ke wena monna butseng phatlhatlhe
1: monna kore go bua nnete fela ngwane so ke gona ke qalang go ikutlwa ke na le poulelo ka
2: elang le wena monna o batla ga sego bephirile ga le jele monna o tlo gantsa tšhelete tlhe monna
1: hai monna ene wa tseba ke ntse ke le matsaleng ka ntho tsena tsa moleko ona wa otho monna yes ka nnete o mpataletse beile empa monna motlhang ye o e dulang kore moleko ono wa motho a ke tsebe gore na o tla bolekang
2: ke nagana gore re tlame re fumane tšhelete eno ya otho enono pele o tsatsi le o lanyewe
1: e otho wa nleka monna motho eno a kekebe a re fa tšhelete pele go letsatsi lanyewe wena monna
2: ee monna re tla tlama e fumana ka tsela tse ding a boti
1: jale re tlo etsa jwa
2: a ke re ko wenang rutileng lepetso le le mo le se le sebetsa morago je
1: le rengdi monna
2: tšhelete pele motho ka morago tlhe monna tšhelete o ya otho ga e tlhoka tlhe monna e nne re lokela o loa leano ka pele ka potako ntate re e fumane tšhelete
1: ga ikolwane monna e monna nna ke a tshaba
2: o tshaba monna
1: e monna tongo tse pele monna ke tlo dikala kae mona e tla di gona je mona
2: ha o mo ha o tlwana bo go tse na se mona ha ona tronko tse pedi ya next mona ke mona le one e o ilongwe yo ha yo ke mona he wena o etsa bonnete fela bo le bo fela ba gore o fumana tjhelete ya o tlo e lo na re tena jwa mona ha e mona no e bile ke fumana dino tlo lo jwa ngwa bona he o seng jwa lo ke fumana tsela ya gore ne re taisa ma security ana ha e jwa nge ka ba nne se ka tsela ngwe ba se tseng ba etse ba mona ba sna ngwe le bala bo pelong ba bona
1: ke o tlisisa mshana empa he re tla lokela go bua le cynthia monna a tsebe ka leano le nang la
2: rona o baneng cynthia monna ke ngwe wa motshepa
1: butle mamela kolwane
2: cynthia
1: o ntse a genetse otho monna le ga o bona itlhile ka go wa mo amogela je o a tseba monna gore bogale ba mosadi ya utlwisitsweng botlhoko monna bo feta le mollo wa
2: dihelatswelapeleaoeapeleape
1: bo re tla bega letsatsi la motlha o tho a le robala ga cynthia wa nkutlwa he ebe rona re a tsamaya go le go taisa ma-security nyanane ga e kao fela ga ba se ba taue amošhana ebe ba re phutha mekotlanyanena ya otho ya tšhelete kao fela re a arolelana utlwa ntho e ke e tsebang ke gore otho a kekebe a ya le go tshwarisa le
2: ga
1: e o dikgathatso motho eo o tsebe motho eo o a tseba gore ke a tseba ka kgwebo e na ga dithetefatse jwale ga a no batla gore ke bue ka yone
2: okay ke a utlwa jwale o ne o bolele go se tswile street o tswile 10 out of 10 o cynthia
1: ga nkile ka kenanemo cynthia batle e tola cynthia
2: ee banne moao

0: Thabiso, ke go lego nemena go tletile o bua ke kopotsa mahle
1: ke go. Ah, wa ntibela nantwana.
0: No.
1: So bile o ke vaya ona mo.
0: Ha se go ke o tibela Thabiso, fela ke kopotsa mahle please.
1: Dintsa no one no expect ile motho mudi.
0: Eh, no man, ha se motho ke batho.
1: Ke ba dintsa nantwana na. Ka po ke kopana nge na stock fail. O join ni seleng.
0: Ke kopa go stop ka metla nyane ne ha o se se sentle. Ke kopotsa mahle.
1: Okay, ke serious jwale. Lo wena go be serious mudi.
0: Wa tsiba hore ntate wa hao o tlotla mona a tla lengwana. Ha ke batla go fumane mona. Wa tsiba ke go gojwa.
1: Fela le nna o a tseba ke batlo ga mpone ke na le wena ke re ga olo jwang ga o bona le ka re nna ke o shetse ga ona
0: o tsamaya e gao
1: modi se ka e sa sotlhe mo modi ngwana wa tseba mara ke ona ke gore modi ke go rata
0: tlhemodi
1: I love
0: youthabiso se ka ebua le ka sekgowa o ntse o kutlwa gone o ntse goreng
1: ntse ke ikutlwa modile monna modi e nna le ona gale re feta ntho tse blind
0: ngwana
1: fela bona bona go kaeno na lo nna ntse le close modi tere modi mean at something blind one na modi ka paketse bona wena wa ibona
0: ah
1: modi e she be ngwana hle monna wa tsiba nna le wena modi we are meant to be together
0: ha wena Thabiso e ka khontsa bona go bophelo ba ka bolobokane o batla go le wena o tle o tonki Thabiso please ha stop
1: jwa bona bona bona bophelo bo bolobokane modi tloka motho a iwane fela modi a iwane a tlotla nga boetsa bo be street ngwana
0: Ke
1: se ga se modi hle mo. Ke se modi bo. O fositse step life engwe iphumana ona le ngwana. O bona. Fela that doesn't make you a failure ya ngwana.
0: He bana. O ke la nkutlwa ke re nna me failure. He? Empa le teng hore na yo Thabiso. Yo. Kore ke bona ka gona tsena o batla o qala ntwe ngwe leng hore ka nnete ha o tlo gona o iqetela. Just stop Thabiso hle.
1: Bolela jwa modi hle mo.
0: He bana. Motshisonyana ona o utlwang gona jwale tsenana Thabiso ke motshisonyana wa nakwana fela ga se reality ntho eo e utlwang eo please ke kopa o seka ya moo ke a o kopa Thabiso ga ntho a e kgona sedi man
2: ke a utlwa he le bua ka motshiso ke motshisonyana wang o le buang ka ona ona Thabiso wena o batlang moo ka nako ena se ka nna retime utlwa papa ke o botsitse gore na o bewa ke mona ka nako ena o batla gore ke o bontshe gore nna ke mang
0: ntatabofao
2: batla ntse
0: ga ona right ya o kena haka o kene fela o sa kokota le o kokota ebe o atla mona o tlore garasa
2: o ebile ke a lera garasa
1: hey
2: shut up wena man shut up time away o tloloile wa raba botso tsa ka mona
1: ke ne ke tlo bona go sa tsana
0: ntate fine o fumane nne le Thabiso re bua ka ntho mo ya bohlokwa jalo ke a tshepa gore ke tlabe ke sa o fosetsa ga ke re ke kopa o re fe sebaka re
2: qetelelo ke le fe sebaka
0: Hamang.
2: Eh utlwa ngwane no hapota na banna ke le fetse ba ka hamang. He? Wa tsiba ke le mametse ha ke feta first re mona ha lentse le bua ka hore lona le tlo futhumatsana. Le futhumatsana fleteng ya chelete ya ka.
0: Oh.
2: Wena mo le konya na tuwe. O tlise di notlo tsa ntiyane e o go reketseng yona wa ngutlwa. I want nothing to.
1: Time mama wena o fe wa tsiba. Time mama wena o lo itse fela ga re fapana ka ditsela ga sa utlwaneng ka maikutlo. O dilo ba tla di notlo tsa ntwe ya.
2: Ha ke tlong ka my enemy king ke ke Highland go ke rekeleng.
1: Sharp dinke o dinke le forever time ke isa ntwe ya o tsema.
2: Athe
1: ke se kope na go yo hle wena ntwe ya. Ba
2: o se ta go kometse o ntse ya seloma bogoki wena. Ke o hodisitse. Ka jeno so tseba ho ntsha di rete
0: sa di le tshedi ke fana go iketla
2: ke
0: tla lo ke bi so tla ile ngwaneso how
2: oh ha le mpona jwa le sedi ngwaneno ha le sa mpone le ya futhumatsana
1: hai tsa mo jige tsho go bana ke vaye hi so bona ke tla o bona o
0: tla o bona ntwana ke eng ntata service o ke no ke
2: fa tsama
0: Ah, you know we're talking about Luca Hoha. How long have you been trying to get
2: here? I thought we're in Nalo, and we are getting somewhere. Oh, God! Le how le jalo le kile hore. O tla dula ntsong o nketsa ntho tse mpe ka nako tsohle. O ntheola seriti. Is this your mission?
0: Mission waying.
2: Jabotsa.
0: Mission waying.
2: Let me tell you, if this is your mission, o tla ntse ba handle modiei. Ke ha bofane nna ke mmae. Ke last man standing, ke man of the match. O nkutlwa ha ke bapale le bana. I want to tell you that.
3: Nnete baleng a ko mpolelele e ka ba o qetetse mo gauneng
4: tšhe wa tseba ka nnete a ke batlo o thetsa e se e le nako ke sa mo bone o tloa motlhang ke neng ke molela ka mona gaka ga ke so ka ba ke kopanya matlo le ena
3: wa bona ha ke ntse ke inahana ke ja masapo a tlhogo ke fumana gore go moleleka e ka re ga oa lekana mme waka bona mente ba le man mogao o lokela go gotlisa ditšhelete tse o a dinkileng go wena ka bokuyata e ka seta le di-taxi tsane se e sale a re dilo lokiswa di lokela gore di gotle mme
4: mogale o batla go qala ditaba fatshe o batla o mpolele gore ga oa lekana ga ke molelekile
3: gogang mme ga oa lekana ke rile ke a o kopa a komphe mosimane eno diatleng ke mosue nke ke sebetsane le ena
4: ke
3: monyoretse mosimane eno a komphela
4: mogale butletle ngwaneno ga a ka gutlela mona gaka o tlo mpolaya nna ke tshaba o swa pele go nako yaka e morena mpatlangka jo ngwaneno ke a mo tshaba ngwaneno o sutlhile moyeng jo nna ke tlhoile tsatsi le ne ke tseba ngwane o ka lona
3: tseo tsotlhe tseo di tshabang di ke ke tsa etsagalang tse ke le teng
4: e
3: bang o na le pelaelo ya gore a ka nna o nanarara bosigo ke tla romela security ya gago moo bosigo le botsheyana wena ke kopa fela gore mphe motho
4: matso
3: a ka a tlhotlhona mphe motho mme ke sebetsane le ena
4: pele o ruta ntle o re na e gobala kae kapa e faswa kae re ke ye ntlong yenyane pele ga o bua ka ngwaneno ke tshwarwa ke mala jo nna ntho tse mogauang ke
3: tsonabutle
4: ke atla butle ke atla butle jo nna mala we
3: kore mogao sa tshajwa go feta nna mo o surprisedile ke batla go ruta mogago kore matswana a ka a baba a tlotlona ke batla mogago one
5: yes monna mogago
6: eithata gotmane o shapolwang
5: mosapoa monne a kompolele ga e le gantle o tsamaya kae wena mo motho a o sokolang ga kana ga batla kopana le wena
6: a gotmane ke ntse ke le teng ga ondo monane a the o ne o batla kopana le nna o noreng gotmane
5: sa tisa difatlhee wena ke mo ntisetsa sefatlhe wa ke bua le wena
6: gotmane
5: o tseba gantle sane gore nna le wena re ntse re tlhoka go kopanya pua kere
6: gotmane ntse ke
5: maoa o ikentse twebanyana ke eng ka wena
6: ke pua eng e re tlhokang go e kopanya nna le wena gotmane ke eng o batlang go e bua le nna leatamela
5: kwano wena atamela o batla batho ba utlwe taba tsaka le
6: wenaotmanke nna noreng gotmane
5: bona mona ke a gola o eleletse gore matsatsing ana ke a tisa go bonwa le mmente ba leng ne
6: tlwa ke shebile ladin gotman maara jwale ntšhaele gotman setšhoming sa gao le mente baleng ke kena kae nna e because o tseba gantle o galoileo le ntebekile laleng da ga timeare no se ke ra tlhola ke dula da ke tswe e ebile le mafanyana ano ke a forfeitile
5: mente bale o batlare re lokise ditaba wa bo so nna ke ikofarile gore nna ke tlo go kopanya le ena ke lokise taba gago le
6: ena ga se gotman nga thaba blind wa
5: tsebaake mo tshepisitse gore nna taba ena ke tlo e lokisa ka bonna re dumelelane ka gore nna ke tla batlisisa ka mano ya gago le mofu sekwadi re be le bonnete ba gore ngwanang tate sekwadi
6: wa bona e gotman ga e lang dilele maka ntle ke ompatla eng ma gotman e ke go jwetsitse go episode ya bophelo ba ka gale kwana ke ikwetse jale wena o busy wa fatafata wa fatafata o ntse o batlela le ntho tse sa o batleng a e lang dile gotmane o batla go swelela maaka ntho tse sa o batleng
5: ewe e mogao e ke senya laite wena
6: ke a tseba gotmane
5: sale ntšhebe gantle o ntšhebe matlhong utlwe
6: ya
5: o ntse o nagana gore ke tlaile maobane wena ga ke ngwana ga ke patu harabeke wena o duleletse o tshosa bo potlaki mo motseng mo o nagana gore le nna o tlatla o tlo ntshosa
6: gotman e
5: bona sa ga ke keta ka wena o tla tshwanela go patala di-taxi tsa ntebaleng kao fela le ditšhelete tseo tsa gaetse o di jeleng ka bokelele o tlo di patala kao fela and ke batla gore tsena di etsagale pele o ya tronkong ya bolotsana ba bokelebe ba gago le otho re utlwana
6: gotmanegotmanelantle wy o ntshetse morago mare ntle o batla eng o nna elantle o ntshetsetsetse morago mare o mpatla eng gotman
5: nna ke batla go sebetsa le wena gore ntho tsena tsa gago kao fela tse o di entseng tse o setseng morago di nyamele kao fela a tswa bona
6: ga ke utlwe gotman ntle ke ore
5: ke re ga e ba o ikemiseditse o sebetsa lena
6: ee gotman
5: mathata a gago kao fela ke ntho tsa maobane boy
6: ano gotman wa bona noo a bua no maara tse e tse ding tsenana a elantlentle a
5: bothata ba gago sane kore jvelne lister ga o mamele

ke o lebohile taung ba mamedi kgotsong go lebeletse gore katlolong ebeng ya diranta tse dimilione-milione ya Medicare 24 e amang vosimosi Kat Matlala e diwe bekeng e tlang ka laboraro lekgotleng la ditlolo tse ikgethang tsa molao wa dikgwebo. Matlala o ipoletse a le molato dikosong tsotlhe tsa boqhekanyetsi, bobodu le o fumana le o boloka tšhelete ka bolotsana o pata motlhodi wa yona tse amanang le kontraka ya SAPS ya diranta tse dimilione tse 200.

0: fakeng wa pina tsa mana tsa ho le mo tsho mo tsetse le ntsa tumana ko nge fitilenga Lazarus the silver fox wa kakhudi ere ke tla ke bona kwa no mona mo mame di lena hore ngolletse kwa no me ha ngwala ditaba tsa haye mona o o batla ho bula kgwebo wa ratwa moilwa wa ratwa ere taba ya o ke fitise ere ke fitise ke be ke fitisetse lo bo ntate sihularo ke fitisetse lo bo ntate sihularo ke fitisa taba ya ha mona wena ausi la la tla mana lo bo ntate sihularo ba ke ba shebe nna ba tsa jwang ba nkitse dintho o ngotse mona wa di hloka gore kgwebo ya hao e tsebe o phahama e ya tsama ha e tsa tjena he ka e tsama ka e matha e tsa tjena le ka mona ka WhatsApp-ong ya Lesedi FM o ka nna wa ngolla ka nna wa ngolla wa mpha ditaba empa ona jwale he mothe motle ke tlameong ka mabenkele
1: Spa, sofa monyetla wa uigapela karolo ya meputso ya di superfan. E fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa o feta. Dihlaiswa dife kapa dife tse tharotseng kang karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk ntle lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July. Ha ke pa isa le teng. Spa fela. Hona le dipehelo.
2: O ga ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a Lesedi ho 39771, ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumelang, ke nna

ke ole bohile taung ba mamedi khotsong monna e ho tlalewang hore ke mpimpi tumelong ku o tekile bopaki ba hore o fumane lesedi ka di 35 tse neng di libile Ayrton Johannesburg ka mora hore a kgone ho sebedisa mohala wa motho e mong ya amehang ditabeng tseo tsa ho kwetela batho naheng ena. Nku ya ntseng a teka bopaki ka pele ho komishina Madlanga o tlaleha hore e nngwe ya dimpimpi tsa hae e mo kopile hore a ke a mamele puisano ya motho eo. O bile a teka bopaki ba hore ka mora hore a fumane monyetla wa ho sebedisa mohala wa motho eo o fumane lesedi la dithunya tse seng molaong le dithethefatsi. Ho ya ka Nku, motho eo o bonahala e le e mong wa batho ba bohlokwa ya amanang.

0: Engo.
1: Ke le bile holo topi topi ke le bo alwe na bundle of joy edumela mo mamedi wa sebeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng na ke tla ba le wena ka dipapadi kwa no gore ya thella ho tloa metsetsong ya mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano dingata go tshwaretse tsona mifuteng e fapaneng ya dipapadi fela taba e kgolwe ka sehlohong ke ena e o re boneng ho seng hona ha re tswa ka nete hlopa sa bafana bafana se sebeditse ka bagabane bona ba e sale mme ke tla rata hore mana metsetsong ya mashuma mararo ka mara hora ya boraro nke re no nya mama di maikutlo bana beso ke re utlwe fela hore na be ena o hlokometse gore ke sefing se sebeleditseng se hlopa sa bafana bafana ha holo wa re sheba ya ka mogho ba qadile inclusion mo hopole fa se ya selemong sena ka teng jole mama di hlo itukisa mo lapeng ga tla nka mohlomo ngwane simona o tla sheba tibla ga tla sheba di WhatsApp mo re be re shebe fela le mehala ho ba babedi ba bararo re na be ke sefing sena se mo kotisa sentseng se ne pa hetseng se ona nang re tloa jwalo ya pila ska ba leka stuela hore se hlopa se ne sebetse hantle tlhulisano nya mo hopole fa se mane North America fela he se ka pana mane metsetsi nyuma shuma mararo ka mora hora ya boraro le bitsolaka ke bonga le tshabalala dumela
2: bonga le lebo
1: eh
3: ba sebenzi la bafana yo ikhezi ya mitshe yama
4: mushukum Bethlehem
5: meja
4: muti opotilweng di thabatsentle Free State le ba ahiba teng ba mufu le sedi FM le fumane ha le kubunla 88.8 Kapa downloada SABC Plus app. O tokene motheng wa gaso ya lesedi FM. Ke mole. Ha le tsatsi le rapama. Sa sanka le re ya tella afternoon drive show ho lesedi FM.

0: Ringa mumamedi rimetsa mutheletsi ringa mutheletsi rimetsa muhingiseri ringa muhingiseri rimetsa umlaleli ringa umlaleli rimetsa umphula phuli ratatswa ke letsedi ya FM draw TLB pretty highways lady byway le ama tuba tsana jona ke pampa tu pampa mi bilenge mi holo le minya ke di bona N4 ke di bona N12 ke di bona N3 le shabila N8 Bloemfontein. Hey, I love my seven.
1: I'm going to go to the hospital.
2: Mwamedi etsa bana tiba go se fetwe ke Metropolitan No Labs Funeral Growth Plan. O tlo ikutlwela gore o etsa joang go ba ka go lwa yona. Ha ke nna ha no re ka nete o ka batla o fetwa ke taba tsena tsa botlhokwa se o tlabeng go tshwaretsona metsotsong yo le shimeng metsimotlhalo pele re fitla go nyane ya bone.
1: Ke tsama ka lentswe le le leng fela.
2: AD Blow.
3: Atsa di papadi go re ya thella le bongane tshabalala.
4: All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, ya phila ho SABC Sport, ebohe ho SABC 3, we mamelidi ya lemoenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Dumela mamelidi wa sebele soale sedi, irukunele sesa pele sa dipapadi kwa anu reatella, libiso la kaki bongane chabalala. Harika lekata 2026 FIFA World Cup, bafana bafana, baitu kiseta papadi ya bona ya pele haisa le mkhatele nwa manzano, jolo kahaba to tula na le sosho pasa ya Canada ma khatlong wa tsema shuma mararu ana le metsume di tsa o qetela sometimes sena se o riang sona mane Los Angeles mamadi le to lena ha le ba bonolo ka nnete la sehlopha sa bafana bafana di papadi ntsa FIFA tsa mohopo le fatshe ka ha ha re hetla mogao go sheba ho tloa mo letsadi leng teng di le montse ma shuma mabedi ana le metsuro be di tse fitileng ka selemo sa 1998 sehlopha ha se ya phunyeletsa bakeng sa ho ka bapala ma khatlong o latelang wa tshurisana mohopo le fatshe lo ho ja sile sa bapala ka bagabane bona ba sa le tshurisana nyeneng ele mane fora empaka nnete mathata ano ha ka ba thibela ho ba le toro ya hore ba boele ba gutle hape na konyetlang e le o leka hape bakeng sa hore ba leke o phunyeletsa lo feta mogahlelong ono wa di group stage jolo ka ha batho ba o tlwaetse ya ba ka selemo sa 2002 ba gutla tlhodisano nyeneng le mane Korea le Japan mo sehlopha si leng sa hapa papadi ya sona ya pele ha sa le tlhodisano ya mopole fatshe ka o hlola sa Slovenia empa sa nna sa hloleya ka nnete o feta mogahlelong wa mantshano ka lebaka la ka ka palo ka karetso ya dintlha tseo seneng se na le sona ka selemo sa 2010 nako ya tlhodisano ya FIFA World Cup e neng e le kwano naheng ya Afrika Borwa bafana bafana ba kgonne go bokelela dintlha tse nne empa le tsona di ne di sa lekana bakeng sa gore ba ka fetela mogatlhelong wa mantshano fela o seng gona mane Estadio Monterrey tlasa tataiso ya mokotlisi Hugo Bruce bafana bafana ba ngotse nalane e ntšha ka o phunyeletsa bakeng sa mogatlhelo wa mantshano lekgetlo la pele tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ga bane ba tlola tlhopha sa South Korea ka ntlha e le nngwe go noto le bullet boss ne kratile gore ke re bua fela le mmamedi bane thabo ntse le teng wa hlokomeleya ke shebile mona le go marangrang a di gokanyo batho ba ntse ba bua ka tabena etsa etseng o seng hona ke re botse fela be go ya ka mmamedi ha sheba ibe king sene paetseng seo anana ngore mokotlisi o sientse getlolena se wa siratileng ha holo papiso letse le o se hlopa setsadileng tlhuisano ya mohopo le fatshe ka yone mpapile ga mmamedi a ke re utlwe maikutlo lena bana be solna le bona gore king sena se o ringa ratile sena ka nnete ha ka swara jwalo a se hlopa se ka tswela pele sa nna sa seletsane
1: AD Blow ke yona fela ke ratile no na ke ratile fela gore mokwetlisi jwalo ka ile re jwetsa gore ke nna tse bantho ke etsa ntlo lona thola wena o entse ntwe yena etse bang wentse ntwe batho ba bangata ba ne beke ke ba yetsa o bapaditse sephephele sithole mme boholo ba rona ha re mmona sephephele papa di tlokala ra re jone wetsa ambrusa
4: a tsi
1: ba ntho a yetsa
4: ka tsutsi ba siwa
1: se ba papa di amshimani bile jwa na kwa ngo tshwantse ntwe na ba re ke humble pie we ja o le motho ya we kwenye
4: lebsa lebsa
2: kile ga shebella dipuisano tse ile ntse etswa le dipapadi pele papadi qala mogole mokotlisi mme sephelele ne le mongwa dipapadi tse teng mono conferenceng ya ba wa bua hore a tshika jeng lena ke tlo iteka ho feta kana ko 50 ke bone diphoso tsaka mme ka nnete ke tlo iteka ha ha re ke tlo etsa mehlolo ke tlo a witse ke tlo iteka mme le nna ile ha go tlo iteka ke re bathong o tlo iteka jwang wena sephelele ntho mpapadi nya bobedi o ntse o dudisitswe fatshe hantle ena ke ya rona ya leng gore mang ke mang mme o letsa diphoso bonneteng fela di sa tloa mme ya ba ke ne se ntse ke se hantle mme maobane ke ratile le mongwe wa dibapadi tsa Aforika Borwa wa tsaya nako nngwe ntho e tlhokalang ke yone thabo qete bua ya ho ijalela humble pie Stanton Fredericks maobane le ena ke ha fitla bua re a tsho bua nnete nna motho yo tshwanang le sithole ha se motho ke mo utlwisisang wa ke utlwisi le papadi ya gae a re fela ke ratile tsela e leng gore o ile a itshwara ka yona ka jeno papadi mme ka nnete le nna ke seo ke se tsho gore ke ne ke na le maikutlo ke ne ke tsho ke raka kae o ya kae o kutseditsweng empa ka nnete sephetho se setle gaholo se leng re se fumane maobane
4: mothala ka nnete ngwane seo buta yona ntheno ke mantswe a mone ate ya Sesotho e re hopoditse mantswe yalo empa hetabe ngwe e leng gore batho ba bangata ba bua ka yona ke ya go qalwa le papadi go a re lebohile Mofokeng e leng seo batho ba bangata baneng ba re gobaneng a ile a hloya go qala ka yena papading ya pele go ka bontse o ile wa ba otle wa bajeno empa he a ke re utlwe rona motlho mo mmamedi ga le teng mono reng mmamedi dumela re tele kae ngwaneso ntate
5: ke tabe ke se mo go di tsentse sa ka menyo ka dile ga tsona ke eng ya bona ya pele mme he ha ga motshwarele because o tshini yo tsana se e tsai
4: ke se fing sana se skana kana sori o se yentse mme se sebeditse
5: kwa di sentse a ba feteng ya sona ya ga bo mo go ke ma ka dile le mme ke e ke ka ke ke ga dile ga yona nda tshidi le ka mogwana ana tshintse ana a eta di phetho ga pe o ne eta di phetho te bona galang ke le go ne go nna le ba mamedi ba le se ya teng ne sa re ke ke bo mpe
4: re le buile ntate
5: ke me ke tswaletse
4: ntate mo ke tsike le buile a hola ha re nke ba ba di ba o qetela mama di dumela
6: eta e
0: hola hola hola mfana
6: shakuzeta
0: ha monati
6: ha monati monati bona na ke mo re itse mona ke na le mashego yi
0: ya
6: ai mo go tlisi go thabisitse man
0: re thabile
6: ha mo go tlisi go thabisitse wa bona ka formation e ya bana no ya bana ba no ye ke nenye ha ya yetsa dilo formation e
4: o formation ke yona e o qhazitseng ha holo mogosi
6: ha ke yona wa bona itse game e qala fela itse game e qala bong vito itse ke bona 4-2-3-1 tarai ba re khutla le bona ba
4: ke ntho ba palwa machabeng kona ke ntho ya mogau tjena
6: ke ntho no wa bona ka sheba South Korea ne ba discipline
4: All right.
6: Bana ba ngo putsa Spain ka na go tsela tsa Spain.
0: Yes.
6: Hell.
4: I'm Rex re le buile ngwane so.
6: Ke botsa mashego le before game, mashego le karate ke gae. Ba go feta mo.
4: Yeah. Ke le buile a ona mo go.
6: Ke botsa mme ke ba bitse bo ma 3-1 nyana da.
4: Eh, hai. Fela ga tshepa ba tla sebetsa ntlo feta ka mo go ba sebeditseng ka teng papa dinye latelang.
6: Eh, kada so ke mo re ixile le mashego ka ika Tronzek.
4: Le buile a holo. Ba le beso a ke tsela ka le bakala na go tsena le yona ka pahuang. Ha sa le
0: go ka nka re mong
4: a le mong fela wa o qetela mamedi dumela
7: eh di bong le kae ngwana
4: mme ha tele kae ngwana eso
7: ka mona ke cable mood wa bona pattern e mokotlisi a sebeditse le nna ke ithabetse ya hotlo wa bona ha re tloa fela re sentse re qala ka Mofokeng re re magopa ke la sa ka bona fela kare mona re tlo ba ja batho ba le ho ja ke ne ke le wa riti ka mhlanganelo wa hlabile ntla maseko hore bo se menya sa mengata mara ke nentse ke na le tshepo re ile mo yona o tlo e hlaba
4: Ah, ngwa des, ke le buile a holo.
7: Ke o taba.
4: Re le buile a holo mmamedi hle. Di WhatsApp di tla kena, mohlomong ana ha re fumana nako re tla ne re di bapale jwalo, tsa monyele nna ne o fela, ho a bonala bana besuwe. Mmamedi thabile, maAfrika Borwa thabile. Re a dumela ka Sontaha, ba tla qala mo ba qetelletseng teng ba shimane. Hlopa sa Canada se se matla hakalo kalo. Se re bua le Lebs, ke shebile papadi tsa bana tse qalang. Ha se hlopa se matla hakalo kalo kalo. Ha holo ha re khonne ba pala le sena se re ne re nana hore se batla se potlakile, se jwang, empa re khonne hore re ba kwale, re ba thibele wetsa sena se ba batlang o se.
0: Ba yeah.
1: Harry ka papa di aruna bana ntho ke ratine ba shimane ka ofela bane ba ibua mawane gore re bapetse papa di aruna ya ma Afrika bo re bapetse ntho tsa rona di vula vala tsa rona
2: ndate mtaung mawane uise bafana bafana ha ba hlula papa di ya mawane
4: tsela di buleng tsela di buleng
2: a re ba di finale
1: ha ba jile kori
2: ha ba jile kori
4: ha ba ke bona ba ke masole ba jile masole batho ba ikotlisang ka thata
2: batho ba batho ba sa tlatse leleta
4: ke mona bona batho ya ditshipi
2: ma 3 hours
4: ga ditso tsa bona go TikTok batho ya ditshipi monna a etsang a heta bola go ka tshile tshipi a
2: heta ba pala bolo mono
1: go tsa le masi go kankane sipi
2: ha ba pala bolo mono a ga ya ntho.
4: Hey, I feel about the city of
2: Shimani. But
4: like I
2: can't believe I'm not. So wet.
1: So wet.
2: Yo.
1: Shimano must go eat inside.
8: Sawale hai o bolela eng motseng wa hae tsotwa ka phanyeri tsebeleto mirale ya motheo bo ikarabele go kapile mo nyaka ho nka karolo go riso nye moruo masipala wa mo bophelo ba ba ahile ka tile le tsa e ba le rona beke le beke le la nne le tshala salga mo re tla buisana ka mathata le ditharolo tsa tla thusa ho ntseta mmuso wa le hai pele ka hara Afrika Borwa o tla ba itsa pele di tsi le o se tshaba ka mo se ka fetolang di ntho ka teng mamela le nano la science and technology ho le seri FM beke le beke ho tloa ka 29 to January 2026 Speechwell at Zeebo. Lela nolena ulikise tuaka mototu ke SABC Education. Kakopane nele South African Local Government Association. SALGA. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
9: Ha se letlolenyana fela la pension ke khotso moyeng ho ba sebetse ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile meja fatshe ba fetang 565,000 le ba mohedi ke teacher yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bo ka moso ba matsweletsweni mooki a qetileng bophelo ba hae ka ofela a o ka babang le yena o sa ka nna hlokomelwa jwale ha se fela 2.69 trillion randa e tsetetsweng ka boikarabelo ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana ke tefello ya melemo e fetang 167 billion randa selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela dilemong tse mashoma a mararo ka ofela GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang GEPF your investment your future
2: Hakule boetibla lebong semoedi sonzo le fela jalo ke na bibileng ka bona ka Johannesburg and one southbound kamara ofela ho Rigel Avenue mila emedi kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hle hona le lori e parakileng ka mo mere fetere ka mane ka N1 southbound pilifta jalo Rivonia Road mola bo ha ngwe kwetso ka mo ganna ga kelo hloko mo medile teng hona le koloi e emeng ka haro mila N3 northbound kamara o Helden Hayes interchange hona le koloi ene nyeme itlositswe ha jalo sepetepete se phala ha mona Nachana N1 southbound pilo fita jalo John Frost Drive hone hona le koloi ene nyeme ka ro mmila le yona itlositswe se phala ha mona chana se pitipiti ke re go tsoretsa kana hore ngena kwa ne hora tela traffic e bona letso di bona ga sa di bona ga tshwara ke @tibos_mokone @limawela1x #ratelatraffic
10: tebeletso e ratwa le

0: ha ho supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprene Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
1: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 0710.
2: Palisa wa bo sosela ha ka le ke eng?
3: Ke ga ta ho lefa dikoloto tsa ka ha Ackermans.
2: Ke hantle ho bona
3: Xiaomi ke mola madness. O ka ikhapela 1000 rand bakeng sa sekoloto se se se so se lefa. Ke ga ta ho lefa dikoloto tse pedi. Jwale nka khutsisa 2000 rand.
2: Wow.
4: Ke mola madness eo. Ha Ackermans fela. Khona le dipehelo.
5: Bathong ho bui mama tsatsing ana. Bophelo bona le mathata a bona. Mme dikgwedi ha di tle ka ho tshwana. Empa tshireletso ya lelapa la hao ha ya lokela ho fela ka lebaka la ho haellwa ke tjhelete. Ka lebaka leo, Metropolitan e hlahisitse No Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Ena ke insurance ya lepato e etseditsweng mokgwa oo batho ba phelang le ho fumana tjhelete ka ona. Ha hona debit order, o lefa ha o kgona. O eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng. Mme hang ha o se o kentse 1500 selemong sa hao sa pele, tshireletso ya hao e a notlelwa, mme ha e sa tla fela. Ntho e nngwe le e nngwe e laolwa ka WhatsApp, mme o ka lefa moo o seng o tlwaetse ho reka teng, ho kenyeletsa mabenkele a tshwanang le Pep, Pick n Pay, mme o ka boela wa fumana tshireletso e eketsehileng ha ba lelapa kapa metswalle ya hao e o ba kgothaleditseng ba ntse ba etsa ditefello tsa bona di-inshorenseng. Na o batla inshorense ya lepato e sa feleng? Romela lentswe No Lapse ka WhatsApp nomorong ena 0860 724 724. Kere lentswe No Lapse ke NO-LAPSE, No Lapse nomorong ya 0860 724 724. Hona le melawana le dipehelo. Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited, e leng company ya insurance ya bophelo e nang le license. Mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng, hape e le mofani wa mokitlana ya ngodisitsweng semolao.

0: a go leboa holo tibla mmoho le moabedi sentse le fela jalo go kena segotlweleng sa rona sa thuto sa seikokotlelo megopola go lenane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le Lesedi FM botlhaiseng batshediso ramatsie moabedi re se re dumedisitse tle ka jeno re tlo utlwa gore tlhodisano e reretsweng go ka gothaletsa bana le batho ba baholo go bala e tsamaile jwang profenseng ya Gauteng ditlaleo tse ileng tsa phatlhalatswa ke megatlo e ikemetseng e shebane le ditaba tsa thuto Afrika Borwa ka tsebedisano mmoho le lefapha la thuto ya motheo go fumaene ile gore naheng ka bophara ke bonyane barutwana ba robedi go ba leshome e leng dipresente tse 80 ya motsolomong 81 ba grade 4 ba sa tsebeng go bala ka kutlwisiso mme dipresente tse 30 tsa barutwana ba grade 1 ho ya ho 3 ba sebetsa hantle gagolo jwang ha re tla malemeng a bona a lapeng taba e bohloko ke ena dipresente tse 15 tsa barutwana ba grade 3 ba fumane lefela 0 ho tlhatlhobo eo baneng ba lokela ho e etsa ya ho bala ere moamedi he ke fe moito rona ka jeno leng me tibello sengwaga hore re tlo buisana le yena go tswa ka mane ka City of Joburg Libraries me he o tla refa dintlha ka tlhodisano ena e leng hore re bua kana ka jeno dumela me dumela le kae ke kopa o tumele microphone
1: ke re dumela ka ofela le kae
0: re phetse
1: ke dumela sa bo mamedi ka ofela ga le bo ha le re meme re to bua le lona ka jeko
0: ga le bo ngwaneso sepio sa maikemisetso a tlhodisano ena e bitswang ka gore ke readathon ke sefe
1: mo bi readathon ke digital reading program e re nna leng yona ya ba ruti o re ba ithuti ba high school jwale mobile e bilela di mobile device tse tshwana le ka bo di smartphone bo di tablet bo di laptop bo ntshwentse jwalo ke yone ha re mo bi re bua ka nthotse jwalo ha re readathon re bua ka tlhodisano ke competition ya rona ke mo bana ba tlo ithutang ho bala ka di device ba tsebe ho sebedisa di internet ba tsebe le ho sebedisa di website ba tsebe le hore wa khona hore o bale o ba utlwisise ntho e balang le hantsi o bala ka di device
0: mokotaba wa seboka sena ke office le monsodi
1: so o ka pita
0: mokotaba
1: theme ya this year it's every single year
0: metebelo ke kopela o ntshwarela ho lengwane so ha re fete mabenkeleng o khona o tlongwa ga bantle
1: ah hona bothata
0: thank you ngwanise
2: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Pabiri jolo fela ntso babetse re atella afternoon drive re tsgotleng sa thuto sa seikokotlelo mme ka jeno re bua ka botlhokwa ba tlhodisano ya readathon bakeng sa dikolo tsa province ya Gauteng ntse re le puisanong le metebello sengwaga mme metebello re tswela pele he o ntshwarela holo jolo ka gile ga tswela ho fitela mabenkeleng ngwaneso ke ne ke butsitse ka mokotaba e leng theme ya seboka sena selemong sena
1: ne re batla ho focusa haholo ho ntshwentse ka bo AI bo ntshwentse ka bo online bullying le bo safety ke ka ho le di theme tsa di tori tse bana ba ne ba di bala this year ene le ka tsona ntshotse bo online safety bo hore o khone ho bala o tlisise ntho e balang le ha o sa ba le pampiring le ha o sa ba le bukeng ha o bala smart devicing ntho e balang mono ntse ntho e bala hang le ntho e khone ho utlisisa le ha o ntse bala hape ne re batla hore bana ba tsebe hore le interneting o khone ho thola thuso o khone ho thola dikarabo o khone ho thola le ntho tsa ho bala le ho ithuta interneting
0: ke ba rutjana ba bakae baneng ba kenetse thulisano ena
1: selemo sena re bile bana ba bangata haholo last year re bile le mohlomong bana ba 700 ba ithuti selemo sena re bile le more than 200% increase re bile le over 3000 schools or bana ba entering sekolo over 1000 schools so selemo sena e bile very popular e ya hola selemo le selemo competition ena the more re bang le yona selemo le selemo bana ba interested le ma teacher a gona hore ba encourage bana ba entering competition so this year re bile le bana ba bangata haholo
0: Mme le se le fitlheletse eng ka tlhodisano ena ya ho bala?
1: Well, nna ha re ha ke bona. Ke bona ka re batjha le baholo. Ka ho fela ga gona hore re ithute internet or digital literacy or online safety. Ho holo ko hore bana like ha ntse sho hore bana ba bangata over 4 years or grade 4 ha ba tsebu bala. And ba bangata ha bana nna ha ba tshwere di phone. Mothamohulu o tla re o ba papala or ha o etse ntho e serious. So ho holo ko hore batho le baholo ba tsebe hore bana ba gona ithuta ka di device. Ngwana wa gona hore abe productive le ha sina buka. Ngwana wa gona hore abe a sebetse le di resources ha hloko hore a phahame aye a di library ka ba abe sekolong hore a tsebe thola information. Information ya thole ha interneting, information e teng hore bana ba tsebe ho access online.
0: Ho ne ho schedule di buka tsa English fela ka ba ho ne ho bala letsa dipuo tse ding.
1: Selemong sena ho bana ha ra ba le nako e ngata re ntse English fela. Empa selemo se fitileng ne re gona hore bana ba ithute hore ba bale ka puo ya bona ka puo e ba e batlang. Ba ba arabe di quiz ka puo e ba e batlang. Empa selemong sena ho bana ha ra ba le nako e ngata re ntse ka English fela. Empa re a tshepa hore selemo se tlang re tla gona hape re etse hape ho bana o tsebe ha re etse ka dilanguage setting re tla me re translator ke. So re tla me re ba le team e teng e tlo gona hore thusa hore re tsebe understand the language ka ofela re translate. Jwale ha re ka ba le nako e ngata selemo se tlang re tla gona hore edit language setting hape jwale ka ha re ntse last year.
0: Khurisano ena ke ya dikolo tsa mmuso fela kapa letsa private di akela
1: ah dikolo ka ofela whether o kena mmuso kapa o kena private ha o nuli ngwana wa high school o ne gona o enter as long as o kena high school le mo ithuti o batla ho kena competition ach ka ofela ba nne ba gona o enter
0: mabiri re ntse re le sekhotleneng ga sa se ikokotlelo re ntse re bua le Matt Bello a sengwaga yena o tswa ka mane ka City of Joburg Libraries me re bua ka taba bohlokwa ka jeno e le nthurisano ya ne ya Rirathon me o so utlile hore e tsaetse ka province yena Gauteng ka tlhabela ha holo tlo utlwa ho tswa ho wena le wena mo medi 0797585066 ba ngwana le potso e fe ka efe e amanang le tabe re buang ka yona ka jeno re tshware di nomoro ntse tsa mohala mme ke di phepetso dife tse o le tianeng le tsona mme le ile la di hlula jwa
1: a ke re jwale ke digital program jwale ha re sebedisa ntshutsa ka bo digital re bua ka ntshutsa ka bo di device bo internet jwale o tla hopela o tla elela hore bana ba bangata ha se mothomolo mong ananeng internet ha se mothomolo mong ananeng di device so ke ona tshwane re batla hore re tsebe ho bridge engwe hape ene re bona hore ke mothata ke venue ha re etsa di final bana ba bangata ka dikoletse dingata ha di gone hore di fihle venue ya kona ka ofela jwale re bone hore ho betere re tsebe ho etsa hybrid event ya rona hore ba sa gone ho tla venue re ntse ho sho hore ba gone ho attend online ba attend hybrid so ke ona tshe re thusa nga holo re bana ba tsebo ho ka pa ka ofela but ba enterileng ba tsebo ho ba a part of the competition la ho ntsa gone ho tla finaleng ga tsebo ho hybrid wa gone ho o be a part of the competition le ha ba ono sna internet ya ho bala di story online ono gona ho o di download o di bala offline hi
0: mo be di retlo nka gefu le me tibello kwano e re ha re khutle fela he ho di papadi mohojolo le sepitipiti re tswele pele le yana ntsoma metse yolo ga thella afternoon drive ke siko kotlela hey hey hey hey tibello e re tswa le se di e

0: Zekuse. Mashuma mabedi le metsi robong a fela le skoto re fira letse hora ya bone re tsere ka re ho se khutona sa si kokotlelo fela na jwale re potlakela mabaleng a dipapadi tsalo ka ha me ho entse le mata re ntere kitika jwalo etholo ya bafana bafana ho seng ha ka jeno mo teng ri leng ra ipontsha ha tsa machabeng jwale re lata Canada top la ma 7 ke shebile ba postile ba Canada hore ba bapala le rona Sontaha ke rata di comment ke ma Afrika Borwa fela di comment mo ba re retlo le ruta go baneng ntja ene e faswa ka ntle pele ba ngotse ka sotho mona paging ya Canada ke a ipotsa ma Canada ntse ba go thwemo what are they saying
1: nali mo e mongala ngola like a translator uzo khomba muzo no tjwala
0: aba translator
1: ya ba bile o bea le tshwantso sa e bonga se ba parisa bo korea a supile
0: Right, bong.
2: Atadi papadi, horiatella, libongani chabalala.
3: All of us, all in, kaofela. Tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya phela ho SABC Sport. Ebo ho SABC 3, we mamela di alemoentsa SABC, o be we streame ho SABC Plus. Dumela mamela wa tsebele swa le sedi, ho hle mo mametseng le teng, tsena tse o go neletsa ntsona, ke tsa bobedi tsa dipapadi ka hare ho lenane la Ria Tella. Ha re qale ka tsa papadi ya netball, ka bobedi netball South Africa le Sascock di patlala di tse se hlopha sa dipapadi tse le shumele na tsumedi tsele bang ho 2026 Commonwealth Games tseta hwankala mashuma mabedi a metsume raro phupu ya kala pedi kgweding ya Phato mane Glasgow mokotlisi wa sehlopha sa netball sa kwano Africa Borwa Jenny van Dyk o re ba ntse bonnete ba hore ba kgetha sehlopha se ne paetseng ho ka emelana le dipapadi tseo ebile o dumela ha se tlo sebetsa hantle haholo sehlopha seo he mamedi ha o sheba sientse ka ngatlakare se theuwe ka motswako wa dipapadi tse bapalang kwano lapeng le tse bapalang mane mosoma watle metsona ke khanyisa chawane ka moghelo maseko thali mathe o ethungubani rifilwe nketsa carla pristorius nicola smith roline Stutker, Emery van der Berg, Jamie Golop, Carla Victor, Le San Mari Fisa. Me he ha sheba he mamedi mo presente wa Netball South Africa, eleng mamedi ale, o lakaleditse sehlopha sena mahlonolo ka le reng. Ba nehelana ka sona ho Sascock-tjena, ele ha ba setshepile haholo re setla sebetsa antle haholo, ebile o dumela ha se le malala a laotswe bakeng sa ho emelana ya Afrika Borwa ka bokgabane bone ba esale, boemo bo phaming ba papadi ya netball le fatseng mane di papading tsa Commonwealth. Harzo zeno re tshelela go tsa papadi ya cricket mo go tlisi wa the Proteas women Mandla Mashimbi o elelisitswe sehlopha sa hae ka hore se lokela hore se be sedi haholo mme ho hanga se a lokela ho halala se tlo bapala le sona phirimaneng ena sa Netherlands tlhodisanong ya T20 World Cup. Sehlopha sa Afrika Borwa se tlo kena papading eo e tlo bapalwa mane Bristol e le dithatohatsi jwalo ka ha se na le mapalo o motle haholo o se o bontshitseng moraong tjena ebile sena se o bapala le sona sa Netherlands sona he ka o le leng se soka se hapa papadi le ha e le lengwe ho Group A tlhodisanong ya selemong sena. Sehlopha sena sa mokotlisi Mashimbi he se kena ka moya o phahameng papading ena jwalo ka e le hore se ile sa hlola sa India ka diwikete tse seletseng mafelong a fetileng a beke e leng seo mokotlisi a se boletseng ha ba lokela ho tswela pele ka ho sietsa le papading ya kajeno. O re ba lokela ho bapala ka sekgahla sena sa e sale haholo nakong eo ba o tlang e le hore ba tle ba finyelle mokgahlelong o latelang le ho kgona ho hlola sehlopha sena sa Netherlands ka ha o tlhokomele ka le dipapading tse tharo tseo ba di bapetseng tjhe ha ba sebetsa ka tsela e waneng a lebelletse ka teng haholo ha re tla sekgahleng seo ba se sebedisang nakong eo ba o tlang. Papadi eo mamedi eo sehlopha sa Afrika Borwa se hapileng kgahlano le sehlopha sa India bekeng e fetileng ebile papadi e kgolo haholo jwalo ka e le hore se kgonne ho lelekisa sekoro sa dirane tse 150 ka katleho lekgetlo la pele ha e sale tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe ho T20. Papadi ya phirimaneng ena e tla tsa kwa metsotsong e 30 ka morao ya bosupa go ya ka nako ya kwano lapeng. Harid kwala katsa FIFA World Cup busimbona mahlo a tla ba shebile ho group E mo se hlopa sa kwano continenteng ya Africa sa Ivory Coast se tla ba se shebile hore se tla se phunyeletse CTC sa bafana bafana ba keng sa mahlalo o latelanga wa tlhulisana mo hopo le fatsi wa mantsano lo ghetlo la pele le sona the elephants ba thulana jalo le se hlopa sa khura sa Omani Philadelphia Stadium horeng ya le shume busimbona me ha o sheba loko ya group E hlopa sena sa the elephants ba iphumana jwalo ba le maemong a bobedi ka dintlha tse tharo ka mora dipapadi tse pedi ka mora gore ba hlolwe sehlopha sa Ecuador ka ntlha e lengwe ho noto ya ba ofeta mono ka bomadi babe ba hlolwa ke sehlopha sa Germany ka ntlha tse pedi ho e lengwe papadi ya bosimbona e bamba ka e hapa ba tla fetela ka kotloloa mogahlelong wa tse mashome a mararo a na le metsomedi tlhulisanong ya mohope wa lefatshe athe sehlopha sa Curaçao sona se shebile gore ka nnete se tle se phoqe le ho etsa mohlolo tlhulisanong ya mohope wa lefatshe jwalo ka e le sehlopha seo e leng gore o sheba dipalopalo tsa FIFA semane maemong a bo mashome a robedi ana le motsumong mme e banga se ka gona o hapa papadi bosimbona se ka ipea menyetle nyemetle ya hore se qetelle se fetela jwalo dipapading tsa mogahlelo latelang ebile le sehlopha se maemong a tlase ka o fetisisa o sheba se fetela mogahlelong o latelang tlhulisanong ya mohope wa lefatshe ka o leleng head elephants le sehlopha sena sa Cote d'Ivoire sona ka nnete se lokela hore se sebetse ka bagabane bona ba esale mme ba shebile hore jwalo ka ba bapala le sehlopha se sematla kalo ba tla gona hore ba fetele mogahlelong o latelang le ghetlo la pele tlhulisanong ya FIFA World Cup haisale re bua ka mogahlelona wa mantsano akere shebe fela he mamedi re hopotsane hore be di letsa bapalo jwang maobane lo kenella mesonya ka jeno re sheba sepheto sa group A le group B re fumana hore ho group B mane sa pasa Switzerland si le sa hlola sa Canada ka ntlhaileng ho noto nka ka le ntlhatse pedi ho ilengwe ya re sa Bosnia and Herzegovina sa hlola sa Qatar ka tse tharo ho elengwe ya re mesong ena re bona ha sehlopha sa Brazil se mamola jwalo sa Scotland ka tse tharo ho noto ha papadi nyengwe sa Morocco se hlotse sa Haiti ka tse nne ho tse pedi sa Czechia se hlotswe ke sa Mexico ka dintlha tse tharo tse pedi ha sa Africa Borwa re a tsiba se hlotse sa South Korea ka ka ntlha e lengwe ho noto jala ke khutla ke tla o shebela hore ke difentse ba palwang ka jeno le hore be ke difentse ding hape tse tla ba palwa ho kenella mesong ya hosane dibe ya kalo tseo ke go sa re tsona tsa bobedi tsa dipapadi kwa no re a thella tseding hape ha di so fete ke tsa o qetela dikabe di le mane metsotso nyi mashoma mararo ka mara ho ra ya bahlano le bolithi bose le ba eti kitseo
0: le bina ho le fela bongzito ma bi di re tla boela re kopana le bongzito ka mara ho ra ya bahlano fela hana jwala hashtag le sedi fm traffic re go shebela tsona ka pele nyana fela n1 southbound ka ntlenyana fela ho malibongwe ho ne ho na le koloning tibile phala sphitipiti sa tswa tloswa hana jwale jwale go jetsa tabena ro tlo lokolwe he ha o ya o libile teng mo mamedika monoka n1 ntse ke le n1 pejana mani Albertina Sisulu mani mo ring ya ke Albertina Sisulu mo mamedi wa ka tshuhlela no ke matla mono ho sa tswetsa la kotse ke a bona na jwale metsetsong le shume fitileng n1 south Albertina Sisulu mo la o ka letsong le letona o amile ha bohloko ka lebaka la kotse sa tswetsa la hana jwale prefere ko leneng itibile phala spiritpiti sa tswatloswa le yona o ka lokoluwa ha o tsa mamono mmamedi wa ka fela wa kopja hle hore o ele hloko o ganne ka kero hloko Rangel Avenue ikemela media city se ileng fela le teng sentse se phalla hantle wa kopja fela hore o ele hloko ha o tsa mamono mmamedi wa ka entry le teng ka koloneng itibile phala spiritpiti ka northbound Golden Haze sa tswatloswa tsela e buleile fela wa kopja hore o ele hloko ha o tsa mamono ha ona le se se bonang o le se wethu se bukeng thokoza foslorus hohle re fela at limawela one at tibos_mukoni o bo rumela hore nako ano re hashtag le cdfm traffic joang kapa joang re tla tsebisa moganne wa mo ileng mo mamiri wa sebeletso LCD FM top number 7 re ke dire ke dibusetse wena ngwane
4: e bangwe nana o ruke ke wa khona o lefella lekwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS le seedi ho 39771. Ke le seedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Spa, so fa monyetla wa ho ikgapela karolo ya meputso ya di Superfan e fetang 400,000 rand. Ha o reka ka 650 rand kapa ho feta, dihlahiswa dife kapa dife tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 6-pack ya di 1 liter Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk ntle le lactose free ka 94.99 fela. Kapa 750 ml Sunlight dishwashing liquid assorted ka 29.99 fela. Ho tloha ka la 22 June ho fihlela ka la 7 July ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.

0: tima se le baka ndumela tlhabana beso ke na le lona ntse re keteka tlholo ya bafana bafana ngwaneso bana beso ntse re keteka yoo bafana bafana ba re thabisitse mme mafuta a bona ka thokosa tanki marato
1: ela ela tibos le lebu mo studio mo dubedisiwa ke bompopo ka mona ka Sasolburg ke re a ya re lebuise bafana bafana ba re ntse motlotlo ke a boka kenelela go feta mono
2: Dumela Tibos le wena Lebza na ke ne ke re fela ke thabetse program eo ya bomme hobane bana ba rona ka nnete ha ba tsebe ho bala jwalo ka ha a re e se e tlo ba bobebe hore ba sebedise difounu tsa bona di-tablet tsa bona le di-laptop tsa bona ke morero o motle haholo mme ke kgotheletsa bana ba rona hore ba sebedise di-laptop tsa bona useful wena o Slebo hore ba tsebe ho ithuta ho bala ke le ratile nane le o la bomme o leng ka mona ka Velcro
3: a ve ba di ba jo e be za zo e di za sa a ve ba di ba jo e be za zo e di za sa ai a le bza a la so ga mto a mizi go mizi go ma na tena tena tena re isiphoza ka mona ka vela ga isu
4: ela ela yimo na mo tibo sine ausle a ke pine se fela ntate ba fana ba fana e bunne ma fela iska to go thabisa fela na go nyane na ile ntse go thabisa ya pele fitheletse fitla di finale ke makae ka mana ka seneka
5: ala ala makai ele shoma na metsebara ro fela metsotso ka mara hora ya botlhano rush hour mo khatlo o ketela wa drive time e tuka mana ka be ya le se di fm jo le go tseba re ka la bone kana kwena re ya ka gaitsedi ka
6: re tsaba jo le Capitec Bank me re ya ho hashtag slim
5: this scam sister di way
7: ke bo se ke ala amohela hle batho beso ke nna sister ndi le nana ola slim the scam ka jone re tsepa misa maikutlo ho sebitswa mo nokwane botle sensetswalle friendly fraud. Boetsa hala ha o tletse ho fa ba le lapa le metswalle card ya hao, PIN ka pa dintlha sa hao tsa banka. Ebe ba utswa tlase ba utswa tshelete ya hao. Ya tlo re phetela tsa hae ke Mme Maria ya tswang Peter Maritzburg. Mme Maria o re hantle ntle ho etsa hetseng.
8: Dumela hla o Stanley. Ke motho ya ratang ditlhohono tsa ka, mme ka mehla ke a leka hore ke di thuse mo ke kgonang teng. Ka tsatsi le leng mona ke se ke kopa tlolo sena sa ka sa moshanyana hore a tsamaye le reka grocery ka mofa karete ya ka ya ba ke mofa le pin hore a skebe a sokola ka morao ho dibeke ke re hae e ke re ke shebe balance ya ka mona ke bone hore na ke setse ka bokae mme ke ha ke bona tefello tse ding tse ke sa ditsebeng tsa mabenkele a di fast food le di online games tseo ke dintho tsena a di rekileng ela ha ke mmotsa a be a nkwatela a re nna ke mojarisa molato ke ha ke lemoa hore o sebedisitse karete ya ka ntle le tumello
7: ao pepi hle Mme Maria wa tsebe seo re se bitsang bokebekwa bo tletseng setswalle friendly fraud le ha ka ba ba lelapa ha motho a tshwere khadi kapa pin ya hao ba ka iketsetsa dintho tseo le sa dumelanang ka tsona mme banka yona e beha boikarabelo mahetleng a hao
8: ke ne ke sa nahana ho hang hore ntho e tjena e ka etsahala mona lapeng laka ngwanenwa ne ke motshepa
7: ke ka ho bonokwane bo tjena bo utlwisang bohloko le ho feta hle Mme Maria e leng ba batho ba o ba ratang le ho ba tshepa matshwao a tlhokomediswa ke yana he di-transaction tse sa etseng kelello tse hlahellang di-statementeng wa lelapa kapa motswalle eo o mo tshepang ya ikutlwisang bohloko ha o mmotsa ka tjhelete e sebedisitsweng kapa ho ntshwa ha tjhelete ho sa tsamaelaneng le seo le dumelaneng ka sona Hopola, account ya hao ke boikarabelo ba hao. Hang ha o fana ka tumelano ho motho e mong, o fana ka taolo.
8: Atjhe ka nnete ke entswe hampe. Ha ke kgolwe ho hang ho nna ke sa tla tshepa motho e mong hape.
7: Ehle, Mme Maria, o se ka ikutlwela bohloko. O entse seo o se entseng ka lerato. Mme batho ba bangata ba etsa phoso e jwalo le bona. Empa he, keletso ke e bonolo. O se ke wa fa mang kapa mang card ya hao kapa banking app pin le ha e ka ba wa leloko. Mme ha ba o beha tlasa kgatello, boikarabelo ke ba banka. E re fela, banka ha e dumellane le seo. Ho boloka dintlha tseo e le lekunutu la hao ho tla o sireletsa. Mzansi, mokgwa ke wena wa hore slam the scam ha o tloha bolotsaneng bo tletseng setswalle. O se ke wa leka ho fa mang kapa mang card ya hao kapa banking app pin. Kenya tshebetso ditsebiso ho banking app ya hao kapa ho SMS hore o bone hang hang ha o etsahala transaction. Hlahloba di-statement tsa hao kgafetsa. Tlaleha ketsahalo efe kapa efe e belaetsang bankeng ya hao ka potlako, le haeba ke motho yo o mo tsebang. Mme o hopole, ho sireletsa tjhelete ya hao ke ho sireletsa bokamoso ba lelapa la hao. Dula o setletse, dula o bolokehile, mme mmoho ha re re, slam the scam.

0: Mariana atle a bata boloka le bata maka re le sarame ka ntle ka cash build boloka motlakase mme o boloke ntlo ya hao e futhumetse ka ceiling insulation ya rona ya boleng bo hodimo ebile o ka fetohela o kiza tsa rona tse bolokang motlakase le dikiza blanket o boloka metsi a tjhesa nako e telele se ka fetoha leqhwa marieng ana ya cash build ya haufi bakeng sa insulation ya boleng le dikiza tse bolokang motlakase cash build
1: nakong tsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Aya, mfuno kungasho bafethu. Le bonothabo. Hayi, ngiyakutshela ukuthi ibhola beyidlalwa yimi la embedeni. Danko vielwa Davidson abafana bafana basenze proud
3: Mabiri ke ntwana ta holo ya boom shaka but it's about time ntamagana bekinge it's about time

0: Sha!
1: 0860 3084 letsetse ha mo mamedi re letsetse boom shaka it's our time trompis sweet love o tla ba jwa na o tla ba jwa re se lwa ona ona ona puna king a o sa buisa mo mamedi ona o ka ba se buditse sa buing a ino gona kapa le buisane le mo mamedi.
2: Mome du moyeng khotso hle.
3: Dumela hle le gato la ka.
2: A o hle moratuwa.
3: Ah e bona o tshwere nanga ka kamana ka phake. Ke ka mala le number 1 le gato la
2: ka. O me ba nga ka moratuwa wa ka hle.
3: Thank you gato la ka, make sure ka mo.
2: Ke mo le sente teno.
0: Thank you mang aka.
2: Moyang khazo.
0: Moyang khazo.
2: Ke mang
3: ya
2: bo ri se. Ke mang ya bo ri
0: se. Ke mang
2: ya bo ri se.
3: Ke
0: mang ya bo ri se. Ke mang ya bo ri se. Ke
2: mang ya bo
4: Hello,
2: Lebone
4: Tabo.
2: Asmato. Ah, but stop it.
0: Happy.
2: Hello, family, guys.
4: Ke manga mudite
0: hore na ke nwa jwala
4: o bafana ha isa isa pate bafana
0: bafana isa pate e family
4: isa pate e basiba
0: hola pichi
4: hola hola ke tawe kimbali
0: hola pichi
4: ha so lefa
2: oh
0: hola ke itse ke bafana bafana
2: O don't go to America, but I'm going to go to America. I'm going
0: to go to baby, to baby, to the sun today.
2: I'm going to go to my kid. I'm going to go to the top. Jo, ah, I'm going to go to
5: the top. I'm going to go to the top. I'm going to go to the top.
0: I'm going Hai. Ke tshola ka mona ke bafana bafana mo. Ho sa lebellwa ke a hla. Ke hla e kotle makatlo.
2: O bone ha sale o ntse o bone ha sale o ntse o khankhasa dipakeng tsa pila le baba medeke.
0: Ai bila bua ka o khankhasa wa ntlhantsa. Ba bona bua ka mo khankhaso.
2: Wi bona ga ha sale o ntse tsa. Wi bona o ntse tsa ne.
0: O nana o ka tla o ka ba se budu bo sa buise mo mamedi. O tla mona ho buisana le mo mamedi ba go se budi.
2: Go ba so nna we.
0: Ke kwate. A le buisana ka jene. Tria wa tsantsu buwe. Tloba ngwana na go la tuku. Go la tuku.
2: Ke bona wentseng. O bona wentseng.
0: Ke shapa jona ka ba tshimane ba ne ba vale ba. Triple M mo fukeng. E mong ke mang? E sho mishima
6: moreni
0: ya korile ke mang
6: maseko
0: triple m mo fuke mo remi maseko triple m ya nene ja batho ya o tla mona a buisi mo mamedi we o o ke bo kwa di
2: bona na wa qabula ne
0: o kwa tse mo mami tla le ha muisi mara ke se bu tsa tsa re fa di link ya bu o go tsala
2: o tsa ga ne
0: Ayo le ke ya shapa ngwanaka. Ke o file tsa bana ba re ba jile mose. Ke o fatsa sonta tsa Canada. Kapete.
7: O no khajile bina fatsa ke plan.
0: Ah, mo no tla ka bo a she is the sneeze, the knees is. Ke. Ke mo.
2: Wa tsa bonga nene. Ha ke na taba le di plan.
7: Sweet love mo nna le
0: ma. Ke mo botsa ke ha o batla tshintsha ke mo fa chance. Ke o sho.
2: Bon, a ke na botata le dipini.
0: Ke bila bong kwa
2: ti. O bona motho ona hana nete. Hana nete. Hana nete. Hana nete.
0: Eh. A bua ke kwa ka re malwa fofu. ene mo khaka a kitse
2: o batla ke ne dipapadi ne re botse mo wa medi go
0: bona ba bisa jini ke batla dipotomane dipotomane ne wa bona simtho ba ba ne yo no
2: ai ne yo nyetse
0: ne tabe na le
1: Atsa di papadi horrella le bongane tshabalala
8: All of us all in kaofela tlhulisano ya FIFA World Cup 2026 yaphila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamela di le moentsa SABC o be we streame ho SABC Plus mamadi wa le sedi dumela ere go fetsa o qetela tsa dipapadi ha re qale ka tsa netball re fana hore mo kapteni wa sehlopha sa Proteas Khanyisa Chawane ore ho fihlella ho di semi-final di papading tsa Commonwealth ke se ba shebileng hore ba tle ba se fihlelle ore sena he se leng hore se lebe sa kopjwa jalo ke CEO ya Netball South Africa Adam Brook ke se tsana jalo le mokotlisi Jenny van Dijk bona jalo ka sehlophana go nye fitileng ba ne ba sentse ba ena le moralono wa hore jwang kapa jwang ba lokela hore ba kene ga di hlopha tsenne tse ka odimo di papading tsena tsa Commonwealth se tabeng dilmane Glasgow o buile sena maobane ka mora hore ho phatlalatswe sehlopha sa dipapadi tse 12 tse leng hore di lo emela naha ya Afrika Borwa dipapading tseo tse thakgwang jwalo ka la 20 yana le 13 kgweding ya Phupu di fihlipheletsong ka la 2 kgweding ya Phato hona selemong sena sebapadi sena se dilemo tse 30 se le letswalo la ka mona ka tsanene ke lekgetlo la bobedi a bapalla hlopha sa naga dipapading tsa Commonwealth mme ebile ke lekgetlo la pele e ba mokapteni wa sehlopha ore o motlotlo haholo gore ebe o tlo etelela sehlopha go fitlhelela sena se e leng gore gale ba labalabela go se fitlhelela e le gore ba tle ba bapale dipapading tsa di-semifinale Hare kena ho tsa papadi ya rugby mo kotlisi ya kotlisang dipapadi tse sireletsang sehlopheng sa England e leng Richard Wigglesworth o hlalositse ha e le hore ba tlo kena papading wa tsebang hantle fela hore matla mme e tlo ba teko e kgolo haholo bakeng sa hlopha sa bona ha ba thulana le the Springboks bekeng e tlang ka qebelo papading e thagolang Nations Championship ka mona ka Ellis Park ore wa tsiba hore phepetso e tlo ba kgolwa go le bile ha ba papalla ka pele ho le tshwelela Afrika Borwa go keke ho ya ba bonolo hore ba hlole sehlopha sa Afrika Borwa empa hore sena ke phepetso e o ba e hlokang e le o sheba hore be sehlopha se gona ho bapala jwang ha se le tlasa gatello ba itibana ba tleng kwa no Afrika Borwa ba tla tsena hemmamedi ke bua ka sehlopha sa manyesemane e le hore ha hona sebapadi le ha ile seleseng se lemetseng shopping seo me petonyana fela e teng ke hore Jamie George e tla be le yena e o le mo captain ka ha Maro Itoye a tla le we ha ile hore o ntse a phumuditswe ho fihlela kana fela ha tswa kotsi ke taba hore fela o papetse dipapadi tseng a ta haholo ka o le leng sehlopha sa the boke ba tla kena papadi ya bekeng e tlang ka moya o phameng ka mora hore mafelong a fitileng a beke ba hlole the barbarian se ka dintla tse 20 ho tse 30 a na le motsumong ebile le papadi e thagolang sehla ya bona ha re dikwala ka tsa 2026 FIFA World Cup for Rose ya sehlopha sa naha sa Bafana Bafana Evidence Magopa o hlalositse ha e le hore mokwetlisi Hugo Bruce o ba file leano le e leng gore le ba sebeleditse ga bane ba bapala le sehlopha sa South Korea mesong ena mme leano leo e ne le gore ba tle ba tlasele go tloga ga phala ya pele e lela ba qobe taba ya go dula morago le go paka bese e leng se ba se entseng papadi pele tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe sehlopha sa Afrika Borwa se hapile papadi eno he ka ntlha e lengwe go noto mesong ena e bapaletswe mane Monterey ebile le papadi ya go qetela ya tlhophatseo ka bobedi go Group A mme ntlha e bohlokwa ya Bafana Bafana e kene motsotsong wa bo 60 a na le 13 e tlhajwa jalo ke Thapelo Maseko le go etsana lane jalo ka e le gore setlhopha sa Afrika Borwa jale se phunyeleditse mokgatlhelong o latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e leng wa mantshano lekgetlo la pele le go ja e re tseba go tlhodisano ya selemong sena e eketsegile mme mokgatlhelono wa mantshano wa pele kgetlo lena o qala ka tse 30 a na le 20 tsa go qetela papadi e latelang ke kgolo wa golo e matle ba tlo bapala kgatlhano le setlhopha sa naga ya Canada mane Los Angeles ka sunta sena se o riang sona magopa ore ihle ka nete ba qadile ka munyebe empamo go tlisi wi la lukisa tseding tsa diphoso se ba ile madietsa na go nye fitileng me are ba ile ba hlompha se mo go tlisa a babuleletseng sona ya ba ke mona ba gona wi phona ba entsena lane lo sebetse hantle go seng hona se ba pa se seng se dumelana le yena ke talent embatha ka le ring hle ba ikobetse tsohle tse mo go tlisa babuleletseng tsona me ntlae ka sehlonge ba ne ba shibile hore ba tle ba yetse ene le go qoba taba yetse a itseng di papadi ntse pedi tse fitileng ya hore ba hlajwe ntlhapile eleng se ba gonneng gore ba tle ba seqobe ho seng hona wa hopola ame ba bapala le sehlopa sa Mexico se ba hlotseng ka tsepedi go noto ke sona sehlopa se mosileng sa hlabang tlhapile papading ya ha ba ne ba bapala ka 1-1 le Czechia sehlopa sa Czechia se ile ne sa hlabang tlhapile eleng se ileng sa batla sehle se thefula holo sehlopa sa naha gore se hlole ho hapa dipapadi tseo tsepedi tse fitileng ke itse ke tla oneletsa gore ke difintse bapalwang jwalo ka ha me kgahlelo jwalo ka ho fapana ho se o kenwe dipapading tsa boraro ebile le tsa ho qetela pele ho fetela pela kapapile re fetela mogahlelong wa mantshano re fana hore he bosimo bona hlopha sa Ecuador hore nya le shume sa bozana dipotso le sa Germany sa Kura South la bapala sa Cote d'Ivoire hore nya pele ho sane o seng hlopha sa Tunisia se tla bozana dipotso le sa Netherlands sa Japan se bozana dipotso le sa Sweden e be ka hore ya bone sa Turkey se tla isa no rumo le tla se le sa USA ya sa Paraguay sona se tla amohela sa Australia jwale re tla bona hore na be ke difeng mogahlelong yena emeng tseding tsetla phunyeletsa le tsona ho ya mogahlelong wa mantshano dibile ha ka lomamadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona nna lona dipapadi le teng bosimo bona ka sebedi molefe pakeng tsa gore ya bosupa le hora ya borobedi go sa nose la kitche pato tla ba teng ho thagoa breakfast show nna lona re kopana kwano gore ya thella ka tsa dipapadi bana ba sekitseng
9: Now I hopula air fry ela o i sheba nkhafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntotse o neng o di labalabela jwale di theutswe e pumanela titanium silver finish side by side freezer fridge ya 541 liter ya Hisense ena le water dispenser ka 11499 le eblo espresso double base set jwale ke 499 our best birthday your best life di fumana ofishela ka di 5 tsa July hona le melawana le dipelo
10: Ntia buki dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gatile topo e be le kunutula o ke letse le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se tsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bona se fahla o saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borrele di ka mehla
11: nka boikarabelo ba bophelo ba hao ka prosiding o tla utlwa phapang
10: ke nnete prosiding e fumana di chemisin tsohle naga ka bophara
11: prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
10: ha e sa re prosiding Hasil prosiden
12: Batung Hupui mamatsatsing ana Bophelo bona le mathata a bona Me dikgwedi ha ditle ka o tshwana Dikgwedi tseding di betiro feta tseding Me ha tshelete haella Khatello e bangata Ke ka lebaka leo haufinyane Re tla beng re qoqa le ba Metropolitan Ka No Lapse Funeral Growth Plan encha Ena ke insurance ya lepato E o dumellang ho lefa Ha o kgona ho eketsa ha ona le tshelete e lekaneng le hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya dula o theile tsebe tshebeletsong ya lesedi
2: kulabela tibla mahoro na bongzito mobedika atun 1 northbound canal mafius drive mele medi kwetso ka mo hona le mollo wa hlaha tsholetsa bonete ba ro khanna ka kelo hloko ba ngo sebedisa mila o rafete he ka mono re ka mane ka n1 northbound pilo fitla jalo flying toss interchange le hetla le ka le phelo le tshadi le kwetso ka mo khanna ka kelo hloko mo medi hona le lori e emenka hare humila n1 southbound pilo fitla jalo path interchange uno na koloi ene nyembe karo mila etu sito hajole mesipala hamu na jana sepitipiti kama nika N1 southbound kama rofe la ho Harsfontein Road lipi ulele said la mila lukwetu kama ukanda kake odoshoko huna le Quantum eme nkahare humila hajwale me patla ipaka kile monu kia abona muwamidi jwale khana kake odoshoko ibangu sebedisa mila o kina kutwana tse hakana horengyana kwan horatela traffic tifuma anifele tosane hame tutu ile mashuwa matano pili gafitla horengyana yabone hashtag ratela traffic
13: muwamidi murite to 1 minuki o horiakela afternoon drive show

0: ke house amusese o le seri ya FM re style sa mahala. O se tswara nge style sa mahala. Top number 7. Pride month. Fela le go dire.
1: Ya fela ka le bobedi ga itse ya ka go dina ka o fela ne le pride
0: month. Memo wa medi le ba ka go bana ntriwa ka go fela ha go dina ya pride. Ke go bana re batla go ikwala le rona ka noto e o dingwe. Hona le kgethollo kapa segobo se re se bonang se ba teng ba neng bana ba borona ba utlwanang le batho ba bong bo tshwanang le ba bona LGBTI plus Q plus
1: LGBTQI plus A.
0: Jale, hona le segobo, hona le tlhekefetso, hona le kgethollo e teng ba sokola mona ditsing dipitlele ha ba ile ba kgethollwa ba kgeswa. Ba bang ba bona o fumana hore motho o keteletsa ikwaleletse ka tlong a sa kgone hore a ye sepetlele ka lebaka la go tshaba segobo se.
1: Nnete.
0: Mme be ke tlang ka labobedi. Ka labobedi?
1: Fela ka labobedi.
0: Ka labobedi re batla re ke re ba fe menyetla re ke re bue le bona ka sona segobo sena se ba iphumanang ba phela ka sona ka hare ho sona. Le kgethollo ena e ba iphumanang ba e bontshwa ba le ho yona. Re tla bitsa setsibi hona le activists tse leng gore di lwantshana le ntho tsena, mme re tla ke re bitse mongwe wa bona gore a tlo re jwetsa gore ditokelo tsa bana bana ba borona ke dife le gore hobaneng re lokela gore re e tshwele ka mathi ntho ya go kgethollwa ga bona. Mme ke a mema he bana beso ba community ena gore beketlang la bobedi e ka le ka mamela ka bongata re tlo bua le lona. Beketla la bobedi ha re tlo bulela mehala ho bua le batho re tlo bua le lona fela le community re tlo bua le lona fela le community ka segobo sena ka kgethollo ena ka ho nyatsuwa hona re tlo qoqa le lona beketlang la bobedi ka mora mokoko o re be re bitsa setsibi kapa e mongwe wa balwanedi ba community ya LGBTI plus Q.
1: Ho jalo fela mabedi mega nete ha ba tidi ufete tsena ka ofela bekengetlang bitsa motswalle wa hao jwetse mong re hey le sedie family re mema bekengetlang la bobedi hore re tlo nka ka go lobane bonnete mfela re hloka go bua ka tsona tebe tsona le tsena le Karolo ya Setšhaba me ha ona hore re ka hatikela ditokelo tsa hao ya ba ga o kwekwetlang le sedie FM re tshwanela re dutlwe mo pele
0: tswale he jetsa nan romela na mela tsa re beketla re batla ho bua le lona re batla ho bua ka lona lona le DC re batla ho bua ka lona le lona re batla ho bua ka lona le lona re batle rona batho ba satsebeng selfita ngo sona e be rona ba buang ka lona ha re batle ntwe jwale re kopa beketlang le weteng ka bongata le letse ka bongata re khone hore ha re kena ho tsebi kapa ho activist tsena tse re thusang ka ditaba tse e be le gore re se re buile le lona gagolo fela ga e robedi fela metsotso pele gora ya botshelela ga ke nako yane ya
1: TNL take me home.

0: Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao ho na le melawana le dipehelo.
1: Bakeng sa hosane re qala ka province ya Gauteng. Le hodimo le tla hlaka ho phole, Mpumalanga o tla thiba ka mohoduseng. Ntle le mo letla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole, empa ho futhuma le Lowveld ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Northwest le tla kwaela ka ho kgetha dibaka o phole, Free State o tla thiba ka mohoduseng ka botjhabela dikarolong tse kgutlileng le lebopo la Lesotho. Ntle le mo lehodimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole, Northern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho Fokemo ya mme o phole. Ka mafafatsane a itjadileng a diaduma namela ka bophirima le dikarolong tse bohareng. Western Cape o tla thiba ka mohoduseng ntle le mo le tla hlaka o fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. KwaZulu-Natal teng ho tla thiba ka mohoduseng ntle le mo le tla hlaka o fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala. Ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

0: Ke metsotso e robong re ya re lebile horeng ya bosupa o bolaore lenaneo le keneng ha jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho ho Lesedi FM. Re ntse re buisana le tonakgolo ya profense ya Free State Mme Makhwini Letsoha Mathai. Tonakgolo ha re tswela pele o ne o hlalosa tabena e kenyeletsang bana ba dikolo ho tlatlapuwa ha mabenkele.
1: Ke yona ntho e ke reng ke ile ka nka monyetla ka bua le batho ba neng ba tlile ditshebeletso mane holong ena ka le yona Grassland two days ena gore ga re keng re tlhokomela gore bana ba rona ba senyetse bokamoso ke batho be bona bokamoso ba bone bo seng bo senyeile gobane ba kile ba ba teng di-activities tsena kapa diketsong tsena tsa botlokotsebe gobane ga o ka sheba history kapa ga re ka ka latelela gorena batho ba dulang ba etsa bo di-video ba re ba emetse bo mang ga o ka ba botsa gona ba kgethilwe kae ga ba ntse ba re ba emetse megatso itseng ga motho a re ke emetse setšhaba sa mangau ga setšhaba se sa mangau se ka sa ema ka o fela sa re rona re soka re o kgetha gobane motho yo mongwe le mongwe ga bilong a mogatlhong o itseng go ba le ntho e re bitsang gore ke molaotheo e tla tsamaisang mogatlho ono o ke ba claima nna gona jalo tsena gore o nkemetseng mona mangau e le gore nna ga ke soka ke re o lo nkemela jale re batla go bua le batswadi ba tlhokomeditse bana dintho tsena tsa gore ga bana bana se ba nkuwe le batho bana ba bagolo mme o ka tlhokomela le e fetileng ba ileng ba tshwarwa ga ba ka ba kwalelwa mo nagfang teng ba itswa bogolo bo belcomo bo kae kore ke go fela re kenyegetile discipline ka ra batho batho ba rona ba utlwisitse gore ga o nna motho a nna le maatla a gore a ka etsa ga batla ntho tse itseng diphetale e be o sebedisa digoka o sebedisa dintebe e nngwe ke wa ka tlhokomedisa batho ba fisa ka kore ba bangwe ba batho bana ba ntseng ba bitsa batho ga re yeng background ya bone go le o sheba gorena e be bona ga re ka rantsha le ntho re bitsang gore ke police clearance e be ba ba emong a feng jale ga ba seke ba lakaletsa bana ba batho go ba le seo bana le sobane go tla ba thata gore bana ba hirwe gosane bana e be maponisa ka gosane be di-traffic officer gobane ba ile ba kena fela nthong ya gore go tshwanetse o lute mme mona Freistata ke motlotlo gaolo ka South African Police Services e ka tlasa tsamaiso e nang tate Soli Lesia gore e sale re tswela utlwa ka nako a le sale ke le MEC re ntse re tswela pele ka letsholo le na la gore ga re a sheba fela makoišoneng gagolo rona ne re shebile mona ditoropo mo re nana gore batho ba nana gore dintho tse di gantle mona toropong le mane maobanya maobane go ntse operation gobane ke laka go ya dibaka tse di jala ka mo primary ka re tate Lesia ke kopare ke le sebakeng se tsena le se tsena gobane le nna ke tsamaya mona ke a bona ka go na le dibaka tse belaetsa mme bantse maobane ke thotse report ya gore premia mo mono re eteng re fumane dithitefatse re fumane batho ba sena ditokoma so operation tshwanela two ya gone e sebetsa ka thata bona bona bona ga ke bua lena kenang tata batho ba tsamaya mona ba tla bona gore maponisa a tletse le toropong mona go etsa bonnete ba gore le bona batho bana ba senang ditokomane e be ba nkuwa ka molao e seng ka ntwa mme batho ba Freistata ga be ba latela ditaba gagolo mona radio Lesedi gale ke ba le puisano le lona mono ke kere batho bana ba senang ditokomane ke ene sa le dibese tseleng mona gobane ga re e thabele re tlo ntsha kantle mara ga re se ka ra sedisang digoka
0: tonagolo taba e nngwe ke ena ya gore diporofense tse dingwe re bone di se di qadile ka matsholwana a o tsamaisa melata go ya dinageng tsa gabo bona nna re ka bona porofense ya Free State le yona e etsa sena neng
1: ke a kgona ngwanese ke di bone ga be o tseba gantle ne ke tla ena tabeng ena gore Freistata batho ba teng ba bone e sale ke le letsholong lena ga ngata kebarema le mona N1 dibese tsena tse fetang ka gara porofense ya rona ga di fitlha mona Freistata di a tshwarwa ga se gale ga ne go tshwere ba bang mona ebile re ile mane lengwao re ba sota re nka le bana mme ba kgotlisetswa mo ka gona ke programme e ntseng e le teng ka gara Freistata e le gore e sale re sebetsa mmogo le maponisa ana a rona a Freistata mona gore re nne re nke batho empa fela motlhomong batho ba nana go tshwanetse o eme bese e nke batho e sale re ntse re ntsha batho ba e leng gore ga bana ditokomane re bantsha ka gara Freistata mme ga re se o qete ga re etse ka letsatsi la gobane o tshwanetse o be le di-30 ga o ka ya morago ka sheba ka mo e sale re ntse re attenda kentsi tsena ka teng empa ntho ena ga etsane ka segatlha sa gore re a tseba gore ke batho ba eme mane kapa re etsa poelo ya gore ke home ba senang ditokomane ba tsamaya re ntse re bantsha e sale le programme ya rona go tloa 2023 ra ba ra kena 7th administration mo re ntseng re ba tshwara batho bana ba e leng gore ga bana ditokomane ke ile bo vepenare gana ra banka mme ba kgotlisa ka o fela batho bana lelogo empa fela e saetse ka tsela ena e di-country tse dingwe di seng di naana gore motlhomo maphelo a batho bana a mathateng empa re ipiletsa go setšhaba gape gore ga e be go na le batho ba nang le dipela time. Ha ba re tsebisa ba tsebisa sekolo sa bana. Wena o le motho fela o le a citizen. Ha ona tokelo ya ho batla tokomane ya bopaki ba motho ho bane wena ha o motho yena ha o law enforcement. So re batla ba tlelelisa tereno. Ha ona motho ana le matla ao ka ntle ho batho ba ileng hore ba hlwawe kapa ba nkile kano ya hore ba etse mosebetsi moo.
0: Ka khutshwane fela re phethela na ibe letla ba le manane wa thuto mo teng letlang go sebetsa le mafapha a kang e lena la ditaba tsa selehae a o ka bona letlang go nehelana ka tlhaiso le seding malebana le tokelo ya bofalli kwa Afrika Borwa.
1: Re se re ka dinga jalo ka ofisi ya mo primary jalo ka tlhaba go fitsa mo primary ke yona e hokanyang ditaba ka pe hokanyang mafapha hore re sebedise jalo ka lona le sedia la re tsile mo nyetlo no go thabetsa go ha ka ba kete re reke le moya di station tsena tsa di community tsena teleng hore batho ba bang ba leng hore ba sebedisa tsona re tloetsa thuto yenu hore batho ba utlwisisa hore na ho tshwantse re etseng ha ona le taba ena ya melata kara metsi a rona bana ha o ka sheba tseleo ba etsang ka yona ba bang ke tsela ya ho sheba motho ka sefahleho empa ba sa bone ho ntse ho na le ba tshwanang le nna le wena ke di bone ba senang ditokomane ba le teng ka gare ho na jwale re ke be ra dumela gore e etswe ka tsela ena e leng gore ga e tlo ba le hlompho ya ditokelo tsa batho ba bang ga e tlo ba le seriti re tlo leka ka gotlhe gore re etse matsholo ao re rutang batho na e ka ba le ka etsang ga le belaela gore go na le bothata bo tsena ka gare motho wa bone re na le di-work committee re na le makanka re tlo sebetsa mmo gobane bekeng ena e ntlang ke kopile maponisa gore ga re etseng le di-flyers re ruteng batho ga ona motho a na le tokelo ya gore a ka tlhekefetsa motho empa at the same time ga ona motho a kgothaletsa gore e be o ka gare o naga ena ya rona o sena ditokomane batho ba lanna ba tswa ka gara naga ya South Africa mo re yang metlhena mme re batliwa di-passport gobane mone tshwantse e le gama wonke-wonke batho ba kene fela ba tswe go sena tsela kapa tsamaiso e gantle yona re tshela ka madi empa re re ga ba fe molao ga ba re fe space jalo ka mmuso gore ge di etelele pele gobane ga e sele e molemo safety ya batho bano ga e sa le guaranteed mme ka yona ge batla ipiletsa gore gore o be le seriti sa province ya rona re sebetse le batho gantle ga ba utlwisisa gore na re lebeleletseng go bona mme melao maponisa itse re tla etsa le dikolo batho ba founa ge rona le mo ba dinelang dintho tse seng ka molao empa re buile golo le macounselara ke bile le kopana le macounselara le a mang auma ba mone mme ka metlha ke kopana go bona foramonyana yaka ya province ke ba jetsa metsena gore go ake le tloeleng go dumelela gore ga batho ba kena ba aga le mekhukhu ka rametse ya lona be re sa batle go tseba gore na ke mang motho ena o tswa kae bane ke nngwe challenge ge ngwaneso e leng gore itengen ga motho a fitsa fela ga e tsa shopo go swetsiwa fela mme ke thabela fela gore
0: ka lebaka fela la nako re tla boela re buisana nakong e tlang re lebotse nako ya go gagolo tsatsing la kajeno
1: ke lebuile gagolo le seditlhe ke lebuile nako le re fileng yona re thabela gagolo bane le na le setšhaba se e se maatla se le mamelang
0: lebuile gagolo tonagolo mmamedini re buisana le ena ke tonagolo ya porofense ya Free State ena ke Makhwini Letsoga Mathai mme sena se re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa go moifa wotlhe wa masotlho re lebotse nako ya ga otlha goreng yane ya botshelelela go fitlhelela ga jale go fitlhelela re kopanape nakong e tlang kgotso. Ke hora ya bosupa ho Lesedi FM le kgotla la kgaso la Afrika Borwa re ballwa ditaba tsa hora ya bosupa ke Kenny Modupi.

0: le botle wa tsebere tso siri efe beke o dumedisa hle la bone beke eng ho hle mo mametseng le teng dumela mo Afrika borwa mo tle na tse mabapi botle ba emang le Afrika borwa ha jwale papading tsa mo hofa le fatse au le dumme mo mamedi le dumme Aya gare ka be re nagele mosebetsi wa be di re tshwere microphone wa tseba history high peter hala wa tseba gare ka be ne re le moyeng fela e ke dumela hore ha hona ibile re shebile hlakoreng la bahasi ba tsa dipapadi ba ne ba sa batle ho ikutlwa e ka ka nnete ka be ba bua le wena se ya le moyeng sa ha mo medi ha bafana e etsa history na laneng ya papadi tsa mohopo wa lefatshe tsa FIFA oh re ntse re thabile re ntse re tswela pele o kete ka mo medi utlwile a Solo jwalo ba medi rikene ho tse mashume mararo le metso medi tsa o qetela e wana Canada ye ka hopola maobane mo mamedi ei ka hopola maoba ka hopola ei mamedi ke o dumedi sa gatola ka hle tshebeletsong ya batho tshebeletsong ya lesedi nna le bitso la ka ke sebidi mo lefe wa utlwa ka nnete re kena ka thabo fela ke mokgathala fela mo mamedi oo ai le thabiso motlong ya so go ba le ka ga thabiso wena wa kgona ngwane so wa kgona Already nna bonyane ke la ka botsipa ke a ipotsa go wena ya neng a theohela o ile wa etsa jwang wa tsa Afrika borwa ya duma mo mamedi ya ba batho ba tswile ka matlunga bona ya ka re bona le mo se a gaua ga hapile papadi tsa mo hopa le fatse ka nnete re le bo ga masedi ka mo hauwa o re fela re ke re thabe re kopane re le setšhaba ho sa gathalle hore ke emosweu ke emotso ko re be re ntho e lengwe fela e re kopantse bafana mo mamedi ke ka nnete wa tsa bakeng ke thabo fela mme ha ke se jolo mamedi sentse kwa mo rahle ho lena la tsa dipapadi busumona kere ha re shape pere weso re shape pere re tlotla re buisana le wena re tlotla go fa mongetla mo mamedi wa go kene ha mamoga o nyana le ka tshebetso bafana sentse go me mahlelo di social media tsa gona gena le wena busumona re tlotla pele ka go buisana le MEC wa education di papa di bonone le boitapollo ntate le boganga maile mo mabedi gile ga buisana le yena maoba mona ka budget ya hae maobane bile ne rena le yena hape ka mona ka Sascock house biswa setlhopha sa Africa borwa se yang di commonwealth thing e re ke tsena he re tlotla re kena o tswana ntle ke di ale
1: Kora hula Shoprite liquor shop ka di low do ma deals jalo ka

ba ba be di fela ba be di fela jana ka go nna ka bona ai e nsusumetsa go nke ke batla utlwa maikutlo ao ke a tseba go tlo buisana le Benjamin Mpajole jena ke ga ai re nke ko nke ba medi wa utlwa ntwe

0: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 3774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sa wa bo sosela ha ka le ke eng?
2: Ke gata ho le fa dikoloto tsa ka ha a kamela.
1: Ke hantle ho bona
2: Xiaomi ke mola madness. O ka ihapela 1000 rand bakeng sa sekoloto sa sele se seng so se lefa. Ke gata ho le fa dikoloto tse pedi. Jwale nka khutshisa 2000 rand.
1: Wow.
3: Ke mola madness eo. Ha a kamela fela. Hona le dipehelo.
4: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re, ntshwele. E monyena a re.
5: Ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se aba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
6: Dipapadi. Le sebidi molefe.
7: Mamedi re sheba pere re kopana le kgaitse di aka. Ao ka kapa. Benjamin Leshogo. Ngwaneso ngwaneso.
8: Sebidi le kae kgaitsedi?
7: Ke teng kgaitsedi ya botho. O emong wa batho ba neng re beyana hantle ka nnete re tshedisanang ka gore no. Se ntse gatametse a se ke ra robala. E be tse o kgonne go robala ngwaneso. A re mafolofolo moo.
8: Ah, wa tseba motho ha o se kgonne gore. O ka be a hlofatsa ke re jole ha papadi se fedile ke ka maikutlo a sa phahame a re kgonele gore re ka be a ditome sa motho
7: ao gaitsena motho go fela o bile jolo o gona ka o fela empa ga o sana ntlhene re tlhoka nako enana ya gore ke re thabe gakale re le maAforika borwa le botlhe dina tse mabapi botlhe ba tshetsang bafana bafana mme se ntse ke shebile naka gona wa tseba dipapatso tsa gona a di bapale he di botla ka bo 2 minutes 50 seconds mme sosonyana e setsengyana ke batla re siele mo mamedi nako se re bone he o tse ding tsa diphetoo tse phatlaladitsweng setlhopheng Themba Zwane boipeletso ba neneng ba ore karete ya neneng e belelwe ka thoko go hang go ntse o le jalo a ke ya ke bapala dipapading tsena tse tlang tsa bafana bafana tlhakong le re bone Teboho Mokoena o a gutla ke batla tle re qale mo jalo ha e le monana mrembole a gutla mokwetlisi tlamehile a ntshe mang ore Teboho a gutla obane ga tseba le ena o la nna ipabola kapa o ne o dumela go tlamehile go e saleng kampong ya Hugo Bruce.
8: Ke nana ena ya Themba Zwane sebidi ne ntse re lebelletse ka nnete le go ja go itse bana ba FIFA ba itse ba ka nna ba ipiletsa mokgatlo wa bolo wa Afrika Borwa o ka nna ipiletsa go fanyiwa go ga Themba Zwane ne ntse re lebelletse gore ae e tla belelwa ka thoko jole go etsetse ntho e e leng gore ga ya re tshosa gakalo. Tebo Mokoena o nampa dutse ka ntle obane a sa kolekile dikaretse tshehla tse pedi papading tse pedi tsena seng a di bapetse jwale ke nana o gutlwa ke ntho e bonolo haholo ho Hugo Bruce ke nana jwalo ka ha bapetse Tebo Mokoena le talente Mbatha ba bapala bohareng moo ba le babedi papading yane ya bona ya bobedi le Czechia ke nana gore o tlo gutlela mokgweng oo wa o bapala Stephen Osthole o la a bapala hantle go feta papading yane ya pele o la bapala hantle nete ya sala maobane ikaekae ha motho ntse o mo sheba empa ke nana gore ga Tebo Mokoena a gutla ga gona gore mokwetlisi o tlo mme ya ka ntle bankeng o tlo kena ka gare a mo panele talente Mbatha mpeng ya lebala.
7: Abuti wa tseba lwana maseko a lwana Sithole he ha ke opola mabamo tshaba sena ka ofela ne hlile se halifile o lo o ka reng fela ka metsotswane mashuma maga go bona ngwana e so ka se hlopha so mo kwetisi ya nenga se kgethile maobane re shebile papadi ena ya Canada
8: Neke a sala ka o fela gine re batla e ri botsa gore maseko re dire re thapelo maseko banna le re tloswa ke ke menyetla menga tso e fumana e leng gore e ntse fela fela e meng on unsafe empa ke nana gore go ne o bontsha gore dibapadi di lapile ga kae sebidi ke se seng sa dibapadi tse neng di lapile a qetelela fumane ntlha e leng gore ke yona e leng gore entsitse Bafana Bafana mogatlhelong wa mantshano empa ba se e leng gore nna go ya ka nna ke saka sa letsatsi re lebile Mofokeng a khona sebidi a khona nkamakala ha re lebile Mofokeng go sena ditlhopha tse e letsang di letsetsa Orlando Pirates gore ba motikine mme ke a sala talente e kalo e tlama re bue ka yona
7: ai Benji o iqetile ngwaneso wa tsa o iqetile kore ke o lebo kgaitsedi ya motho ge e nneletse mo wamedi a ephethele metsotsong ena e mene na ya re lebuile ngwaneso ona motho a sa bueng ka yone ka nnete re bone ba sebeditse re yang sonta ga re le ka o fela re ntse re le ngatana nngwe ke lebuile a go lena ngwaneso
8: Sebidi a re tsamayeng re lotla Canada re ba otlele World Cup-ong ya bone ke lebuile fonaneng
7: tanki kgaitsedi ya botho benjamin lesego tshebeletso ya lesedi mamedi sentse keng ka mohala wa gaweso dumela tle
8: ao bidibidi
7: le kae kgaitsedi yaka
8: a mnate manoso re buse bapadi tsa Boston Sebidi Bafana Bafana e sebeditse hantle ka nnete ne re fumane moutlanyane o shileng o tlabileng o shapile five
7: ona a na tsositse batho ba re hehe ba ikwetlisa jwanjwang
9: Ngwaneso wa bona mo nan le bafukeng teng ho thata
7: ha e mane
9: ke le kgwa lo tsibi
7: lela we tsa bafukeng jwae
9: lela re bla thana ra ka sonta ka 28 ke rapela ka bona jwae
7: a ge qeteng le nthwena mana a ge qeteng le nthwena ke ba tswana ke ba gona bana ge ba fuwe
9: mona re hlajetse mo
7: gaitsedi ya botho ke le buila ho lotla
9: ba khutla ba emreneng ba re mogena re tukuna ba ho hlabile re hlabile hanga
7: a ba dumela ge ba kolobetseng
9: ka nne
7: taiki gaitsedi ya botho
10: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela mongwa ona jwale
7: mamedi se tsere na le wena dumela hle e o ba neng etsa tje mamedi khotso
11: mamedi
7: le kae
11: Tsotsi
7: le yo. Tsotsi le hle ke ntate mang?
11: Ka dinwe.
7: Ho ha!
11: Ntate mahlatsi.
7: Ntate mahlatsi.
11: Thapelo mang? O se beni ke ngwana go no.
7: Halala, halala, halala.
11: Baba, mama, South Africa family.
7: Family, ba fara ba fara family.
11: Ba
7: fara ba fara family ntate mahlatsi ka dinwe. Ke le bila le ntate mahlatsi. Ba di dumela. Ehle dinela?
12: Hai sebidi.
7: Swere le ka ihle ga tolaka.
12: Mona ti wena o ka.
7: Ha wa re sibona mo ke tmona e ke krempile da le mma ga bona. Ge tlotse bona ge kedi.
12: Au si we ke re na ha ya nyakalla.
7: Au nna ke.
12: Ra bina se fila ra rina ha ya nyakalla.
7: Ha mona ti jwang. Hey.
12: Bafana bafana ya shapa isana he.
7: O ha.
12: Ala, la re thabile le gona.
7: A o tsena ke re thabile le ka nnete. Ke bua le mang ho kae?
12: Mailula Elizabeth ga retle.
7: A o se Elizabeth re le buila ho lwana ngwana so ha e be busuwa monate.
12: Ha monate le wena sehera ba.
7: Ke bua ga tla ka. O ma me di gentso le ka le thabiso motlong weso. Me re a le boahle. O sane re tla tswela pele mo re qeteletseng teng. Re qala mo re qeteletseng. Ke a tseba hle o re lo sane ntse re tlameile re rieme. O baneng sontaki sena sentse se kokota. Ma me di bo monate mana nngwe hlalatela ka no sebeletse ka lesedi. Go sia batsonga mofuthu a dikeledi makeseni. Ya re tsa tsena he ga idahla.
6: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
7: Mamedi sentse ke fetela tshwantsiso nya rona ya monyaka. Surprise Ville, monyaka.

0: nahlana ke la mutuma hla ho phetisela le patlelong bohle ba habile ka monaka surprise ville ho tla inosa ka mokgwa hore na ho ntse ho etsahala dife ya ka jano kgaolo ke a dikete tse tharo makgolo a tsheletse le mashome a robedi ya monyaka natefela.
1: Ore maruping ho a boelwa mona.
2: Ha o thusi ke tsa kangeto ntse bona go a sotlea mo hauhle monna.
1: Lo le moshana go complain.
2: O e ka dile ka haeta. Mo hauhle monna ho a swa bohlokwa hle monna. Ha bohlokwa go re nna ke go bala ke jile ke khotse ke bile ke hlokomelile hle monna. Lo wena kana go tsedi ngo batla ntle ke go dule fatshe hle monna. O go kwenye pride na ha o yena.
1: O e bitsa pride ntwetsa la. Ho re ibe ka nne. Ne tintse ke le rakaka le masiu. Ho se na mo ke be an hloya ka tengwe na mona.
2: Mo ha u hle mona mo ha u hle mona go tlololo. Ra. Lo wena wa tsebo go sentse ya gala o mema. Ya ba wena diketsa nyana ya le wa tle nwa metsi ha nngwe ka sele.
1: Jo ka jibona ka motho ya ne a bitswang otho. Monna wa tamela ngwana na Cynthia a tatile ha bohlungu.
2: O re mona.
1: Monna ke re Cynthia le otho. Ba bua ho seng. Motsea. Mantsibuya.
2: He ba.
1: He mona le sefahle ho ntsa Cynthia mona o re ho ngotswe le atamela.
2: Mago wa tsiba a khona mmane wa hao. Enda ke wena mona butsi mphahla hle mona.
1: Ai mona. Ko re ho bua nnete fela ngwana iso. Ke khona ke qalang ho ikutlwa ke na le poulelo ka
2: se. Ila ne le wena mona ba tla ha se go be phiri le gale jile mona. O do khantsa tshelete hle mona.
1: Ai mona. Ena wa tseba ke ntse ke le matjale ka ntho tsena tsa molekona wa otho monna. Yes, ka nnete o mpataletse beile empa monna mohlangnye wa dulang kore molekono wa motho a ke tsebe na o tla bolekana
2: mao. Ke nana gore re tlameha re fumane tšheletene ya otho eno nopele o letsatsi lola nyewe
1: he otho wa nleka monna. Motho eno a kekebe a re fa tšhelete pele ho letsatsi la nyewe wena monna.
2: Ehle monna. Ga re tla mo ifumana ka tsela tse ding a boti.
1: Jo le re tloetsa jwa.
2: A ke re ko wena ngo tileng le petjole le mo le sel sebetsa magao tse.
1: Le re nji monna ji
2: le tshelete pele motho ka moga o hle monna. Tshelete ya o to ga e hloka hle monna. He? Ne go lokela lo wa le yana ka pele ka putla go ntate re ifumana tshelete.
1: Hai go lwana monna. He monna nna ke a tshaba.
2: O tshaba monna.
1: He monna to go tsepedi. Monna. Ke go di kala kae mona ke tla di gona ji mona
2: ha o mo ha o tlwele bogoko tse na se mona ha ona tronko tse pedi ya next mona ke mona le one e we lengwe yo ha e yo ke mona he wena o etsa bonnete fela bo le bong fela ba gore o fumana tšhelete eno ya otho eno le gona re kena jwa mono hae mono ebile re fumane dinotlolo jwang wa bone he o seng jalo re fumane tsela ya gore ne re taisa ma-security ana hae jwang he ke ba nnese ka tselengwe ba setseng ba etse ba monela senang lweng le bala bophelong ba bone
1: ke utlwisisa mošhana. Empa he re tla lokela ho bua le Cynthia monna a tsebe ka leanong lena la go
2: o ba neng Cynthia monna ke eng wa motshepa
1: butle mamela kolwa
2: Cynthia
1: o ntse a kgenetse o tho monna le ha o bona e hlile ka wa mo amohela je wa tseba monna hore bohale ba mosadi ya utlwisitseng bohloko monna bo feta le mollo wa dihele
2: tswela pele
1: bo re tla beha letsatsi la mohla o thwa le robala ha Cynthia wa nkutlwa he ebe rona re a tsamaya go lo taisa ma-security nyana ne ga e ka fe ga ba se ba taue a mošhana ebe ba re phutha mekotlanyana ena ya otho ya tšhelete ka o fela re arolelana utlwa ntho e ke e tsebang ke gore otho a kekebe a ya le go tshwarisa la
2: gae
1: ee o dikgathatso motho eo o tsebe motho eo o a tseba gore ke a tseba ka kgwebo ena ga dithetefatse jwale ga a no batla gore ke bue ka yone.
2: Okay, ke a utlwa jwale
1: mo. Yeah.
2: Ona o bolela go se tswile straight straight o tswile 10 out of 10 o Cynthia.
1: Ga nkile ka kena.

0: Eya, no man ha se motho ke batho.
1: Ewa, ntshana ntwana na.
2: Kapo ke kopanong ya na stop fail.
1: Joinise le nna.
0: Ke kopa go stop ka metlaenyane ne ha o se tsaisintle. Ke botsa maye.
1: Okay, ke tsira se jwale. Le wena go be serious ndi.
0: Wa tsiba hore ntate wa hao o tlotla mona a tla le ngwana. Ha ke batlo go fumane mona. Wa tsiba ke go jwa.
1: Fela le nna wa tsiba ke batlo ga mpone ke na le wena ke. Ha ho lu jwang ha o bona le ka re nna ke o shetse ga ona.
0: Maya hey, how
2: di tske sa so hlimo mudi ngwana wa tsiba mara ke ona ke re mudi ke o rata hlimo mudi I love you
0: tsebi so ska bua le ka sekgwa o ntse go tlogela o ntse reng
2: ntse ke ikutlwa mudi hlimo na mudi ina lona ga le re fita ntse tse blind ngwa
0: ke se di man
2: fela bona go ka eno na lona ntse re le close mudi there mudi mean at something blind o na mudi ka paketse bona wena wa ibona Mudi, ishe bengwana hle mona wa tsiba nna le wena. Mudi we are meant to be together.
0: Ha wena. Thabisa e ka khontsa bona o bophelo ba ka bolobokane. O batla go le wena o tle o tlo nke. Thabisa please. Ha stop
2: ba jwa. Bona o bona bona bophelo mbo bolobokane mudi. O hloka motho a iwane fela mudi. A iwane a tlotla nga boetsa bo be street ngwana.
0: Ene ke nna. Ke nna tso serious.
2: Ke serious mudi hle mona. Ke se mudi bo. O fositse stepe laifeng o iphumana o na le ngwana o bona fela that doesn't make you a fail ya ngwana
0: he banna o kile go kutlwa ke re nna me fail he empa le teng gore na yo tshebiso yo gore ke bone ka gona tsena o batla go qala ntho e nngwe leng gore ka nnete ga o tlo kgone o iqetelela just stop tshebiso hle
2: bolela jwa modihle mona
0: he banna tshisonyana ona o utlwa ngwana jwale tsenana thabiso ke motshisonyana wa nakwana fela ha se reality ntho eo e utlwang eo please ke kopa o seka ya motla o kopa thabiso a mpetwa a ikhona sedi man
3: ke a utlwa hela ndi bua ka motshiso ke motshisonyana wange o di buang ka ona
2: ona
3: thabiso wena o batla mmoo ka nako en se ka nna re time a utlwa papa ke o botsitse gore na o bewa ke mona ka nako ena o batla gore ke o bontse nna ke mang
0: ntatabofao
3: batla ntsebe
0: ga ona right ya o kena haka o kene fela o sa kokota le o kokota ebe o atla mona o tlore garasa
3: o ebile ke a le re garasa
2: hey
3: shut up wena man shut up time away o tloloile wa raba botso tsa ka mona
2: ke ne ke tlo bona go sa tsana
0: ntate fine o fumane le thabiso re bua ka ntho engwe ya bohlokwa jalo ke a tshepa gore ke tlabe ke sa o fosetsa ga ke re ke kopa o re fe sebaka re
3: qetelore ke etse jwang ke lefe sebaka gamang
0: gamang
3: ee utlwa ngwaneno gapotana banna ke lefe sebaka gamang e wa tseba ke le mametse ga ke feta festre mona ga le ntse le bua ka gore lona le tlo futhumatsana le futhumatsana fleteng ya tšhelete yaka wena molekonyana towe o tlise dinotlolo tsa ntlo yane eo ko o reketseng yona wa
2: nkutlwanaaaaaawena o fe wa
3: tsebaa
2: time wena o loetse fela ga re fapana ka ditsela ga sa utlwanengana ka maikutlo o dula o batla dinotlolo tsa ntlo
3: ga ke tlonka maenemi ke nke ke haele ntlo ke rekele
2: ntlodinke o dinkele forever time ke itsa ntlo
3: eake
2: sekope nako yotlhe
3: wenawena ke o tlhokometse o ntšha ya seloma bogoki wena ke o godisitse ka jeno so tseba go ntšha direthe ga lempona jwa lesele ngwaneno ga le sampone le ya futhumatsana
2: asamodike ke kopa nna ke vae bona ke tla o bona
0: ntwanafa
3: tsama
0: yone yone o etsang ga ya loka go gaeaaetsanthontso
3: etsa I thought gore nna le wena we are getting somewhere wa utlwa le ga o le jwa le go tlakile gore o tla dula o ntsong o nketsa ntho tse mpe ka nako tsotlhe o ntheola seriti is this your mission
0: mission wa eng
3: ke a botsa let me tell you if this is your mission o tla ntseba gantle modiee ke ga bofane nna ke mmae ke last man standing ke man of the match o nkutlwa ga ke bapa le le bana I want to tell you that
4: mente baleng a ko mpolelele e ka ba o qetetse mogauneng
5: tšhe wa tseba ka nnete ke batlo o thetsa e se e le nako ke sa mo bone o tloa motlhang ke neng ke molela ka mona gaka ga ke soka ba ke kopanya matlho le ena
4: wa bona ga ke ntse ke inagana ke ja masapo wa tlhogo ke fumana gore go moleleka e ka re ga oa lekana mme waka bona mente ba le man mogau o lokela go gotlisa ditšhelete tse o a dinkileng go wena ka bokuyata e ka seta le di-taxi tsane se e sa le a re dilo lokiswa di lokela gore di go

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Teko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, re tsepamisa maikutlo ho DNA.
3: Ho qadile ka seno se le seng. Emong a ka le dijo. Emong yena a bapala mmino wa nako tsane tse fetileng. Ka ho panya halifa.
4: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa kaofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanna QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
0: Batjha, le motheo wa setjhaba se seng le se seng. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
5: pele ya pele.
0: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Se se se ballwa hara tse tswetseng pele lefatsheng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM.
6: Ngwanaka, ke a tseba wa tshwenyana go tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotleha. Ke na le Karabelo Funeral Cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC, hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
7: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
8: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bohlothweng, ha ho lo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e seile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
9: Haeba o batla tsohle tsena, reka 6-pack ya Flying Fish. Book a Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. Una le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se a bile motse ka tlase tse 18.
10: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, amalala la o tso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fa online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: mashume a mabedi le metsumedi metsotso re fugaletse hore ena ya borobedi re ke buisana jwalo le Apostle Ntisa rutlo hore na ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona bosumbona. Apostle, ke a o amohela tshebeletsong ya lesedi, dumela. Ntate Ntisa? O bona hala hlile ka re ho na le bothata ka mona momamedihle, ska tshwenyeha fela he ra mo fumana. Ra mo fumana ntate Ntisa re utlwa rona ebe ke dife tsa re tshwaretseng tsona. Mohlomo le wena o ka nthumella voice note o utlwa rona ebe wena o nana ha kwala ditshebeletso nako eo re etsa mohwanto ka yona. Na e hlile o bona le ntho e hantle ba ka nako tse ding ho tla bokwala bo di-clinic tsena tsa rona tse makeisheneng mona. O fumane ka nako tse ding ho kwalwa bo dikolo, bana ba ntshwa dikolong, motho dikolo di ya kwalwa, ha ona ngwana yang sekolong, ha ona dipalangwang tse ba ka bantshwa male bo dibese, ditekesi, batho ha ba kgone ho ya mosebetsing, ha ba kgone ho etsa letho. Jwale ke batla fela ho utlwa Apostle hore na ebe yena o reng ka taba ena. Apostle Ntisa, ke o amohela tshebeletsong ya lesedi, dumela.
1: Ao kgetsi le ka mahalo ka hle.
0: O phetse hantle, mohlomphehi.
1: Ao ke ntse ke phetse hantle hle. Ke a tshepa lana o phetse hantle.
0: A re phetse hantle mongaka, ke a leboha ka nnete, ke o amohela tshebeletsong ya lesedi. Ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore re tlo shebana le taba ena ya hore na ebe ka nnete ha re na le mohwanto wa boipelaetso. Na ho kola ha ditshebeletso Apostle o fumana ka nako tse ding ke hlantse ke hlalosa hore re kwala bo dikolo, re thibela batho ba ya mesebetsing, re tshwatla bo ditekesi, bo dibese, o kila bona bo di-cliniking ra kwala. Na ebe mohlomongwe na o ka re maikutlo ao ke a fe ka taba e, na o bona e hlile ka re ke yona tsela e hantle hore re hlahise tletlebo tsa rona le matshwenyeho a rona mmusong re le setjhaba.
1: Ke a leboha hore ke dumedise momamedi hohle moo a leng hara teng. Hey, auskini wa tseba nnete ke hore ha hona moo bobe bo kileng ba lokiswa ka bobe. Ka nnete maikutlo a ka nna ka nnete ke bona gore go leka ho hlahisa ditletlebo tsa rona ka tsela ya bo go tshwatla, go kwala ditshebeletso tse itseng, go thibela metsamao, ga o tlise tharollo kapa ebile ga go lokise. Empa ka hlakong le leng go senyega go feta gobane gobane o sane tsona dibese tseo re di tshwatlhileng ra di tlhoka meago e tlabe re sentse re tlabe re e tlhoka go sane dikolo tse bangwe re di thibela go kena bana ba lokela go ba rutwe ke bona bana ba rona gape-gape bao re lebeleletseno go sane e be baetapele ba kamoso ba e leng gore ba fumane thuto jale ga re ba setisa lebitsong la gore re batla dikarabo re batla go fumantshwa tshebeletso tse itseng ga re etsa jalo re ifumana re senya ka tlhakong le leng empa re batla go lokisetswa ka tlhakong le leng gape-gape. Ke dumela gore na le tsela e ba motlhomong e ka etsuwa gore re fumane dikarabo pakeng la ditletlebo tsa rona go na le gore re ifumane re senya. Ka bogotsonyana skini ga ke bone e le botlhale gohang ebile ga ke bone go nepagetse.
0: Ke a utlwa ntate Ntisa, fela ge o bone ka re mmuso e tlile ga re etsa jalo kona o tla utlwisisa hantle go jwale ralwana ba kana go tseding re tla begetsa mohanto o ne o hantle o na o senang dintwa o hantle fela re hwanta jalo ka setšhaba empa go na le bana ba tla ba ra a one gore sebeletse re batla ona wa ntwa ke gona le moporesidente a bone gore ka nnete re genne mona mo re le teng re batla na o bone ka re tlhile mmuso wa utlwisisa kapa kona e tlile go gotlhetsa morago o ntse o tlhalosa na o bone ka re ka nnete.
1: O skini e se ka e gare ha motho a shebile le go le ka mmuso ha o tsisi ha ile hore re tlabe re ipelaetsa ka tsela ya khotso re sa senye se ka ho tsisi se ka mmuso o tsisa hona ha re sa sela ha re etsang empa ke dumela hore ha motho ka le ka ho ikenya ka hare mohlomong wa ba di tsa motho ba mohlomong o batla dikagabo ho yena o tlo qetella o utlwisisa gore ebe se le bana a sa utlwisise e le bana ka nako o na le metšha e loketseng gore e latelwe e nepaetseng ya gore qetellong dikarabo tse ba mohlomong ra di tlhoka kapa ditletlebo tse ba re na le tsone diqetelletse di arabetse jalo fela ka motho ka bana le bana ka tlong dintho tse dingwe tlo fumana ngwana wa di tlhoka ebe se ngwe ga o batle o le motswadi mara o fumane gore ga o soka oba malala a laotswe bakeng la gore o ka mofatshe o a se tlhokang ka nako eo le wena o tla ba mo shebile gona ebe motho o na le bokgoni ba gore seo se a se tlhokang ka nako eo ebe o sana le bokgoni ba ka sejaga na ke dumela gore gape tedi za dintho mo mo lona muso wa sheba gore ke nnete bathona ba batla dintho tse itsele tse itseng empa to fana kana go muso o shebile ka nkane mo go nare sa bone nti fela ka ha ba lebele re batho re ba batla dintho tse tselang gana jwale ka sa shebe gore di ntho ka mahlaka go otle ba motho muso o tla bo o di shebile so that ke dimela gore a su gore muso mo mong ha u tli ka pa ha bone o bontso bona empa be le hore na di ntho tsa motho mo di shejwe pele ba ka fihla mona mo eleng gore re batla gore ba be gana teng
0: ke ya utlwa mongaka fela he ha re ke re sheba gore na e le gore mehwante tshwanang le ena mo eleng gore re fumana re tshwatla re tsang re tsang ebe mohlomong re ka re ama jwang dikgwebo tse ding dikolo le ditshebeletso tsa bohlokwa jwalo ka ke buile gore le ditliniki tsa rona di ya kwalwa ka nako tsetse
1: e ba tsietse wa tsa askini mohlala bona bo ditliniking ona la batho ba eleng gore mohlomong motho tla ba kula a hloka thuso ya tshwanyetso fela ga gone go fitlhelela ditshebeletsong tsa bophelo ka pa fitlha mang ga gone go kena ka baka la mehwanto maphelo a batho a ka latlheya e ba bangwe ba mohlomotshentse ba kula gagolo re shebile gapegape le gona bo batho ba tshwanetse ba emesebetsing bo dikgwebo jalo jalo kore moruo wa ameha go bua nnete gobane ba bangwe gana mona mehwantong eo ba bangwe se bile ba senya le go feta ba inkela dintho go ba jwa moruo wa senyega wa ameha ka tsela e leng gore ga ya nepagala wena a o sekelele bo mamedi mme o tlo fana ba bangwe ba batho ba ba tsietse mesebetsing ba bangwe ba marao o na le batho ba sebetsang mo e leng gore go etswa ditlhaiswa tse itseng tse e leng gore ga di tlhoka re le setšhaba ba bangwe tla fumane ke ditlhaiswa tsa bo dijo ke ditlhaiswa tsa eng batho ba batla sa gatelelo ba be morago qetelong ke mona mo e leng gore re tla shebana le theko ya dintho e tla be e phama go sa tlhokagale dikolong teng ga ke sa bua wena a o sekelele jalo ka titšhere e ba mehao o tlo fumana nako e ba mohlomong re lahlehelwa ke yona dikolong mona matsatsi ao mohlomong go tla bontse boipelaetso dikolo di sa kena bana ba tla ba sa rutwe ga ba tla sa gatelelo ya mosebetsi qetellong go sane ke bona ke bana ba batho bona bana ba ipelaetsang ba e leng gore ba tlhoka ba fumane thuto ba e le ba tlhoka ba pase go sane re bile morago ga re kgona gore re kgabaga mosebetsi qetellong bana ga ba pasa gantle thuto ya meile go sane re ba le setšhaba se e leng gore se gaelelwa ke thuto kapa seile sa ba le tshitiso ga utlwa dithutong qetellong e etsa motho ipotsa gona re tlotla re bana le bokamoso le batšha ba jwang mosane ba e leng gore motlhong batle ba sa fumana thuto ka tsela e e leng gore bana ba tshwanetse ba e fumane ka yone go sane ga ba sa pasa bana bana oskini ke bona gape beng ba mohanto leng batswadi ba tlabe ba tlotla ba ipelaetsa ka mokgwa bana ba bona ba sa ruteng ka teng
0: ke ya utlwa ntatentisa fela he ga re ke re shebe gore e be mohlomong o nagana gore ba eta pele ba rona kwa metseng ba etsa se lekaneng gore ba tsebise mmuso ka mathata gona re le setšhaba goba ke re ra tseba gore motso mongwe le mongwe go na le moetapele go na le mocounselara ga ngata ke utlwe a iballela gore mocounselara wa rona mocounselara wa rona e ka re tlhile ga e se tletlebo tsa rona jale ke gotlela posong ya ka ya rona e be mohlomong re ka re le bona ka nnete ba lokela go sebetsa ka thata gore ba ise matshwenyego a rona kwa mmusong gore setšhaba se lela ka gore se batla matlwana setšhaba se lela ka gore se batla go thuswa ka sena le sena le sena o bone ka re tlhile ka nnete ba o etsa mosebetsi wa bona ntatentisa
1: hei a o sekine wa tseba motho ka re e gabedi nnete ba keke ba tshwana ba etapele tlo fumana ba bangwe ka nnete o tla bere ya re le setšhaba re isa ditletlebo go bona e be ba ka nnete mo o thotlho ke motshepei o tla ba sadise ka nako nngwe kapa o tla ba sadise mo e ba motlhomong tshwanetse a di ise teng ka nako eo kapa o gang o tla ba dibelela ka thoko a isa tseo yena motlhomong a naganang gore ke tsa tshwanyetso jalo o tlo fumana ba bangwe ba etapele o tlo fumana ga ba tsamaye mona mo rona re tsamayang teng ka tsela eo ba motlhomong gona re tsamaya ka yone ke yona ntho e tlatsa ka nako nngwe a seka ba bona gore boemo bona bo relang ka bona ke ba tshwanyetso go le o kakang fela ga ba bangwe o tlo fumana gore ka nnete ba ntse ba di isa mo e bang ba tshwanetse go di isa teng ba ntse ba di isa ka nako o fumana gore le bona mane pele mane le teng ga ba iketse go na le mathata ba motlhong batho ba na le yona a rona ga ke keng ga utlwisisa mona mo go releng gana teng jalo o tlo fumana gore e ba ka matlhokong a mabedi yona o sekine mme e se e ka ka ne tembren ke nana ntho ka ga tswela molemo ka ga tswelang go mokea gore e molemo le molemo mo sebetseng ba motlhomong o sebetsa gona a itse toka ha go le go le bitsona tse tshaba ha ba motlhomong se tshaba se tsa ditlhlebo ka pele pele a di ise mo tshwantseng di hana teng le yana yeo eno yeo a di sitseng ho yena e ditlhlebo di fitlhelang ho yena a di ise mo tshwantseng di fitlhana teng ke na ke dumela gore ha o ka ba jwalo re tla ipfumana ho sa hlokahale go se tshaba se qeteletse se etsa boipelaetso re na ke boipelaetso ba kgotso kapa ke boipelaetso ba dikgoka ga ke dumele o tla tlhokega go ne ba le boipelaetso ga e ba e mo lemo a ka etsa seo a tshwanetseng ga se etse
0: ke ya utlwang tateng tisa fela ga re ke re shebe rona e be re ka etsa jwang kgetlong le tlang gore go be le mogwanto o nang le kgotso o thotseng o senang moferefero ba jale ke ipfumana ga o na le megwanto metlhae le metlhaena e ba mathata ntateng tisa e ba moferefere bosiu go tshwatwa mabenkele batho ba kenelo le matlong go bona ipotso gore na e bentse le mohwanto kapa ehlile mo batho ba se ba etsa tsa bona jale o ka bua jwang le setšhaba gore kgetlong le tlang ga ba etsa mohwanto ka nnete go be le kgotso
1: wa tsena nka ka fela go setšhaba wena kgetsediwa ka nnete o eletlhe o bua nnete ya skine ba bangwe tlo fumana gore go se bana le mekenelela gona mehwantong e le ana ka nako mohwanto go ntse o reruo ke wa kgotso go sena le batho ba nkang monyetla go etsa ditabatabelo tseo e leng tsa bone fela e nka re o setšhaba ka kakare tsotlhe ke nnete ka gare naga ka mona re na le tokelo ya gore re ka ipelaetsa ka etsa megwanto e leng gore ke ya kgotso le ana mono re nne re elelelwe ga gologolo batho ba e ba motlhong ba tla e ba di ula ka pele kapa eteletse megwanto yo pele o ele ba leke go bua le setšhaba ka thata-thata gore ha e ba go itswe mehwanto e be mohwanto wa kgotso mme o tlhake gore re tlabe re ya mo go itseng ka tsela ya kgotso re fitlhe re itse tletlebo tsa rona re be re gutle e ba motlhomong o tla etsa se ba motlhomong ga se amane le sena se tsholetseleng molao ompo o sebetsane le ena kore ke ntho e nka ka e tsong o setšhaba ka kakaretso le gore le rona re se ke rangka menyetla go na le batho ba ba motlhomong o sa shedile fela ka nako ya merusu ya mehwanto o tla etsa morusu ena mme ke sentse ke retlhe oele ga re se ke ra senyang thepa kapa meago e ba motlhomong ya re sebeletsa ka le setšhaba ditliniki di ya re sebeletsa dikolo di ya re sebeletsa ka nnete go setisa dithuto go setisa bana go ya dikolong mo re reng re batla go utlwiwa go setisa dipalangwang ka nnete go setisa mesebetsi mo reng re batla go utlwiwa ditletlebo tsa rona ga go tlise tharolola ka go phethaetseng gobane le ga ditletlebo tsa rona di ka tsa arabelwa fela re tlabe re ntse re beile matsotlhong go sane ka dintho tse e bang re tlabe re itshenyeditse tsona tse e bang re tlabe di tlhokwa ke rona gape gape re le setšhaba mme sentse ke etsa kgoeletso tlhe kere o eletlhe ga re mpe re etseng dintho ka tsela e nepaetseng re le batho re ntse re tseba gore re tla utlwiwa le ga e le gore re ipelaetsa ka tsela ya kgotso di tlabe di fitlhe mo di tshwanetse di fitlhana teng mme re tlabe re arabelwe qetelelong ga loketse re bene le mamello wena auskina
0: ntate ntisa ke lebohile gagolo tlhe ke thabetse go buisana le wena ka nnete ke taba tsa botlhokwa tse go fileng tsona ebile ke a dumela go kgetlong le tlang ka nnete ga re ba le mohwanto re tla etsa dintho ka tsela e nngwe re seke ra iphumana jwale re senya re ikgotlisetsa morago
1: ka nnete wena auskine ke lebohile gagolo tlhe sentse ke re mamedi le wena ga ebe kgotso
0: thank you ntate
1: Thank
0: you. Ke leboa mamedi tlhe ke ntate Paul Ntisa ke ene re neng re buisana le ena re shebile gore na ka nnete re ikgotlisetsa morago setšhaba sa rona ha re etsa mohwanto o fumane re tshwatla mabenkele re otla dikoloi tsena ka majwe bo dibese jwalo-jwalo bo diambulance goba ke re fale ebile go na le ditliliniki kwa metseng ya rona kwa jale re batla go tseba rona ka nnete le ga e be re etsa mohwanto jale batho ba kulang tsatsi leo be re kwalang tliliniki bakeng sa bonana re ba etse jwang go bona le bonkgolo ma rona bankang bo dipidisi tsa bo tswekere tsa bo high blood tsatsi leo la mohwanto ga e ba motlhomo e le motswadi wa gago o tshwanetse a tsamayalong ka meriana ya gae e be ke mohwanto re kwetse tliliniki jale re ne re raetse jwang fela he o ka nthumelela voice note mamedi ke utlwe gore na e be wena o reng ka tabe na na o bona ka nnete go sena tsele re ka etsang dintho ka yona ko re raetsa gore e mmuso go utlwe empa re se ke ra itshenyetsa le rona ka tlhakoreng le leng
2: ke tenezen masilo a chikini ntwe ya hore ha re na le ntwe re batlang ho tshisiwe ho etswe eng a tshina ke bona isna tharolo bana ke a se ga ralla ga batla mosebetsi ga batla ntwe di tsamae hantle mare ga senya ha re ka tlo senya hape go batla mmuso hape o re thuse mare re sentse a shi itlamile e itse ka tsela yengwe ka tsela yo nna ke bona se ka tsela hantle
3: ha o ke ne di ke le nna nka tsho ke re ke a ananela yona e ba pala ka golo ya bohlokwa nthweni no ya o ga ba ne neng go tlamela go be le mogwanto selo sa bona se se se bo utlwala fela he bo bi ba yona nthweni ke ke ha ile ba ga le ho so tshwatlwa e lo ba etla a mali mesebetsi ka hare bo bi ba yona ke bona bone fela yona yona ke nana go ke nthwe ba nka nnete ye tsa go di ntho di be o bebe o tshwerete ka no KZA thank you o si
4: ke ba mo fokeng e tlo fana ka thata taba ba bana go ya le boya le ba neng ba gona ditlolong tsa gona o tla etsala di mafatsheng a batho ba leno ba kopana le thata then ba tlamele ba tsamaya hantle bona ba cekiswa go ba tsamaya hantle so that le rona re na le thata go sa re kgone go re bona ke le ka sa qalo etsala ntho e
0: ai mamedika nete ke le buile ha holo ke mametse maikutlo a hao ka nete ke mo refella nteng ka ditaba tsena tsa rona tsa civic education re tla kopana hape le wena backing etlang lena lenane o one o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC education ho le sedi FM ka nane lo motlo e ke na mohlophisi nna ka lebitso ke ke neilwe nkamani SABC education enriching minds enriching lives
5: o tswa ka matheke o fihla le

0: You don't know what it's like to love somebody. And like Michael Bolton. Aba di tsabe meso sokhe le shemele metse supileng pele re kana horeng ya borobong. Ke la bone bekeng thato hatse ke ya hao. Tsabele tsoki ya lesedi. Ke la bone le bafana bafana. Dumela hle ho hle mo mametseng le hona teng. Na ke dikele di magesene. Ke motang wa hamolete ya motho a marifala na ko yena e ya tsholankhu a be mo kekeng e fole e se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metshunyana a be motleke a se fa tle gore o tlotse handla ho le jwang e bile isa le re tsoha ka madungwa dingwana o boha Africa bo rwa e bola isa South Korea di opapina tsena le ke nang ha jwale le nane ho kelena la re moho mo re tlo iketla re qhanolle ho fitlela hore nyane ya le shemele metso e medi metse ya hale ya qala ho ya ka motlo wa itseng ka teng ke le buila ho lokene ilweng ka madi ke le boha lwana ka nane le motlohi e ke bona baneng ba re tshwere ka taba tse hlokolose ha golo se khotloneng sa di thuto tsa selehae mo baneng ba tshwere taba tse bohlokwa tsena tsa e tsa tshinyo ha holo jwa nako nya ya mihwanto le tsa baditse banana hle e bang le bosibo botle ke ntse ke sa se morao ba sebetse mo ho le nna ba ntse mbone ba hore ba re tshwara mona te jwang ho tloa di horeng sa o senga ena nako ke ya hore nna lwana he ra jara ka peta na maqhubu re tsa maitsene lena le etso fihla le hore nyane e ya le shumele meso e mmedi
1: Lififing monzo mbusula ding khana jwale ite
2: hotso
1: lesedi fm ke molelwa
0: nete ke yona eno ena tsebeletso ke le sedi bile e ke tekadile motse mashume ya tsiletsinga le metso e tsiletsinga me ha o ile kula ha tsela metso so e tsora mahantle ho e le shume le metso e mihlano pele re kana ho renga ya borobong me ha di tsimona he ya go dumela re tla re kana ho bana ba royal finance ke go tlhona ke re ife sa bohlokwa tse ba re tshwaretseng tsona busumbona me kone mo haleng ke sentse ke na le khatleho ka tla o dumela hle ke bela go amohela hape ka no tsebeletsinga le sedi hore mmoho
3: Hello, o dikile di le kae?
0: Ke pedi ga tlaga ke se boena.
3: Ka nnete ke phetse le nna bo suma tsa tle ka je.
0: Taba se monate. Ka tla o ke a tseba hore o tsore taba se bohlokwa haholo. Ne re batla o tseba re batla o salla morao manyeo. Royal Finance ke re bua ka bomamo.
3: Ha re bua ka Royal Finance re bua ka mofani wa mekitlane ya nako e kgutshwane mona Afrika Borwa ya nang le dilemo tse 30 le metso e mmedi e le pilara ya tshepo bakeng sa batho ba tobaneng le mathata a ditšhelete mme re fana ka mekitlane ka tsela e nang le boikarabelo ho marena le mafumahadi a rona.
0: Jwale motho a ka kadima bokae hona nakong e kae?
3: Re na le di-term loans mo o patalang hanyane ho fihlela dikgweding tse tsheletseng. Re be le di-loan tsa batho ba kgolang ka beke le ka fortnight. Re be le di-payday loans mo tjhelete e we adimeng e kgutlang hang kaofela. Re boele hape re be le di-stepwise home loans bakeng sa batho ba batlang ho aha, ho atolosa kapa hona ho ntjhafatsa matlo a bona. Me re fana ka mokitlane ho fitlhela sedikete se robedi.
0: Fela motho e mongwe a ka ipotsa ka tle hore na e be le boetse le fana ka mokitlane ho batho ba sesang ka hara dikoloto ba seng ba le dibukeng tse ntsho ba o bile re ba bitsang ka hore bana bona he ba blacklisted na lona le ba Royal Finance le ba fa mokitlane batho ba boemong bo.
3: E tsere na re le ba ha Royal Finance ha re fane ka mokitlane ho batho ba blacklisted le bana ba hore re mba ka tlasa debt review.
0: Bale ha ke ya di kantorong tsa lona ho bane ke ya nahana hore ho sana ha le tshaba fela a re tla be se re fotse ke hloka hore ke be ke tshwere di tokomane dife ho ka etsa kopo ya kadimo ya tshelete ho lona.
3: Haiba o le motho ya sebetsang mme o se o na le dikgwedi tse fetang tse tharo o sebetsa, o tlamehile ho tla le bukana kapa karete ya boitsebiso ya Afrika Borwa, a payslip e sa fetwang ke dikgwedi tse tharo, statement sa banka sa dikgwedi tse tharo, lengolo la bopaki ba bodulo, karete ya banka bakeng sa ho etsa debit order, mohala wa thekeng, contact details tsa mosebetsing, tsa setho sa leloko le tsa motswalle, me abakeng sa batho ba kgolang pension ya boholo kapa ya permanent disability re soka ditokomane tsohle tse ke seng ke buile ka tsona ka ntle ho payslip.
0: Jwale lekala le la lona la Royal Finance ke le fumana dibakeng dife ke dintlha dife haholo se le ka re neletsang sona ha o tlile ke batla ditshebeletso tsa lona ka tleo.
3: rena le makala a mangata ho phatlalala le Afrika Borwa me ba mamedi ba ka etela website ya rona ho www.royalfinance.co.za ba ke ntsa ho fumana makala a haufi le tshaiso e seding e felletseng.
0: A ke phethela website eno ya lona hape hle.
3: Ke www.royalfinance.co.za.
0: Ka tla hore le buile haholo hle ka ntlhatsena tse botlhokwa tse hore fileng sona ho swa holona ba Royal Finance. Ha re boele re buisana hape le wena na kwenye etlang. E ba le bo sibo botla ke re.
3: Ke nna le buileng ao swa ka bo sibo mona.
0: Ah simo he. A bodi yo ke ka tle ho hle o tswa le ka leng lena la Royal Finance me o sa hlalositswe ga a e bang o le blacklisted checker nete o ka mosing ba ke ke be ba o thusa ho ka fumana di tshebeletso tsa bona. Fela he ba keng sa ho kenya dikopo a go etela website eno ya seng a e hlalositse. Mamadi tshe ba metso tswe ha hamalla hantle ho e ba e le shume pele re kana ho reng ya borobo.
1: Lififing Montong Busulating Khana Jwale Ite
2: Hotso
1: Lesedi FM Ke Molelwa
4: Ikaba ke nyeo ya CCMA Uthata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang Client Legal ifana ka thebeletso tse hlwahla tsa molao ho maAfrika Borwa ohle Ke planetsa rona di theko e tlase Recover ditaba tsa setjhaba bohloko tsebe le tsa mosebetsi Makweta a rona a naha ka bophara a metso o tsietsa hora tse 24 ka letsatsi. Ibile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Ora hola ha Shoprite lika shop ka di low do my deals jalo ka 750 ml efe ka pa efe yasmin of 1818 kapa infusions vodka ka 159.99 le di 6 packets e pedi sa di 355 ml sa birria corona extra ka 195 rand ka fela o boloke 45 rand di fumane ho fihlela ka di 8 tsa July a hore ke se sebaka tlase dilemo tse 18
1: basotho kopana
6: basotho kopana
1: Mere khoellane di

0: sa.gov.za ebe upenya ho blocked IDs ona lena go fihlela ka 10 July 2026 ho ya hla le fapeng la merora tsa le ha ile ha ofinyane le wena nka mo hato ona jwale ID ye tiyetsweng ke bokamoso bo thibetsweng bakeng sa motho ya nang le ntokelo ho bolelang hore ho sa fumane ha mesebetsi dithuto di grant ho gona o banka lo sabele se ya bo dikgethong molaetsa ona lo tlisetswa ke lefapha la merora tsa le ha re tlisa seriti u bohle
1: Bua Mputi ba bela nang tshutsengata o setlela boikemisetso tjantjello baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo Mputi Mputi wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup etse di se bo Mputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dile motse ka tla se o tse 18
2: Afrika Borwa matsatsi ntsa fukutseha mi SABC 3 ke le haila ola se muso la FIFA World Cup 2026 ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July ke nnete di papadi tse 34 ka kotlo ho SABC 3 lo SABC Plus lo hasa ka kotlo di papadi tsa navigation tsohle tsa radio na ka bophara ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolo hadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico hena ha se papadi ya bolo fela ke nako ya rona ka ofela Haruna, Remo, Gaufela, o se fetule ke motsotswana fela ho SABC, mo hasi o se musa wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
3: For the love of the game.
4: Le motheo wa setjhaba se seng le sesi. Re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse.
5: Pele ya pele.
4: Re tle re ikotle difuba ha setjhaba sa rona. Sese se ballo haratse tsetseng pele le fatseng ka bophara. Jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976. Lesedi FM ke molelwa.
6: O fela ho le jalo ena tshebeletso ya lesedi ke molelwa. Mabedi shebe metsotso e dula hantle o e leshome le metso meraro le sekoto re furaletse hora e ya boropong. Hashtag remoho e bang o sa tswekena. Dumela weso o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing. Nna ke Dikeledi Magesene ke tshilo kare ke motangwa ha molete ke motho wa madifala nako ena ya tshelang kuru. Ai behe mokekeng fole. E se re bakone ba tlo isupa ka menana e metsingana. Mme ke tshepa hore hohle mo mametseng ena tshebeletso e ke tekang dilemo. Se mashumi a tsheletseng le metse e tsheletseng o le hona teng thongolo ya nngwe ya ha e tsama hantle ho ya ka motho a hasellang ka teng thongolo nngwe ya ha e ditse bona teng wa botshelela fela he ke le buila ho lo ga itse di ya ka hle ke ne mo dipi ka taba tseno tsa hora ya borobong e bile letsa ho qetela letsatsi ka lebaka la ga sa papadi ya bolo e o re nang le yona pakeng tsa hlopha sa ne sa Curaçao e bile tsena o di mo detlanse le Ivory Coast papadi ya re tla itse tsa ka le lemela Mr Cool Taboko fa o tla ba tsama le mokotlisi Ernest Makai ke papa deta thakwa hantle ho reng ya le shome fela he nna le yena re tiana metso singe somele metso mehlano pele re gitla ho ra ya le shome dumela

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka Boss Build It Fumana monyako wa kahare o molded wa Build It wa dipanele tse pedi tse nne kapa tse tsheletseng ka 31999 fela Promotion e qala ka la 24 June ho fihlela la 4 July ha fela thepa e sa le teng ho na le dipehelo Boss Deals di fumaneha hona jwale Build It fela
2: Ona le monyetla wa ho hapa karolo ya hao ya 2.5 million rand. Ili tjhelete le meputso. Ka Hollywood Bet le Spinner Zonke Price Drops. Betcha ka tjuranja ka paofeta. Ho di pragmatic play slot tse kgethilweng. Ka mantaha o mong le o mong. Labobedi labone le leng le leng. Ho tloha ka 12:30 motshehare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Bakeng sa monyetla wa ho ikutlwa o le lehlohonolo. Mme o hape haholo. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.

0: Natalie Cole for the rest of the night. Sebele singa ratswanga ya le sedu la tuma ho le bonsa ne sa bo 1970s ka ba rontsa album ya ya pele ene e bitswa ka hore ke Inseparable le bonsa ne sa 1975 le nge ya ditabulane tse leng di ratwa ho lo che sentseng se ratu le hana ba le tshena se bitswa ka hore this will be ke moradi wa Annette King Cole. Sebedi se hlwahlwa sa mmino wa jazz. Ebile se le kotsi haholo ka seletswa sena sa piano. Natalie Cole o lahlokala selemong sane sa 2015. Moya wa hae o robale ka kgotsohle. E o re sietse lefa man. The rest of the night, Natalie Cole, sebedi se ngera tshwenga lesedi. Kule mone ka onkela Chris Brown, a tsama le Kerry Hilson, Superhuman, ka onkela Bloodstone, Go On and Cry. Shebe meso suke le shumele meso, e robedi, pele re kena ho rengyane ya le shume. Ha re tle mona re tla.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Godiser, di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe. Ha ho hlahlobotsa bophelo, ha ho tla judi forum. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditsheletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jeno, ke hopola letsatsi leo leng wa belegwa ka lona. Moo ke ya o beha ka hara diatla tsaka. Mme ka tlelwa ke monahano o reng, ha ke so be malalala o tswe ka sena. Empa
3: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time. Reka castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le Moqebelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mola wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Asimo he sebele tsoke ra tswanga ya le sedi ke la bone beking me ke tshilo hle ka re papa di teng e tla ha swa hle ke Mr Cool tabo go fasa male mo go tlise Ernest Makhaya e beking tsa Cura Sao e sala dumule tlase le Ivory Coast ke papa di tla thakwa ho reng ya le shume e papa la kamane ka stadia monga sa Philadelphia me e re ke tla ke fetela ka kotlo ho he ho Mr Cool ha mmoho le mo go tlise Ernest Makhaya.

0: ele shemele musim raru kamra hora ele shemele musim meri. Babadi ke o taba e bile pine monate nete ya sala tsebele tsunyana ya le sedi ska la bala hle hore re ya ketika.
1: Re maledi FM le o tlisetsang dikeletso mino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le ketika dilemo tse 60 le metso e tsheletseng le le teng ke molelwa.
0: O jalo fela momamedi re tla ke re dishebe ganyane tsena tsa papadi ya bolo momamedi go na taba di batladi eme jwang ka nnete mona dipapading tsa mogope wa lefatshe. Ne ke re fela o tlo tlhokomele tlhe momamedi gore metsotsong e 25 ka moragora ena re tlabe re tsosa bana ba robetseng re re tsoang tlhe bana ba ntate re mona go 086 000 3084 WhatsApp-ong ya rona o rena o romela molaetsa kapa wa ngola mono kapa o tla ka di-voice note o tswa fela go wena nomoro ke 083 284 0008 ke ka mokgoge taba ditlatlheng dimathemathe ka teng. Re tlatla re ba tsosa ha metsotso e le 25 ka mora hora ya 12:20 athe metsotsong e 25 mabedi pele re fitlha goreng ya pele re tla ke re shebe histori rona ka la 26 kgweding ya botshelela selemong ebe go ile go a etsala taba difeng nakong e fetileng ge mmamedi re tla o fa tsona mme ka tseno ke letsatsi la matšhaba ke tla buetsa gore na ke la eng re tlabe se re kopakopanya mono ge re etsa setlhogo ka jeno metsotsong e 15 ka moragora ya pele naneo la rona le tla tsamaya jalo ge momamedi wa tseba gore dipake mona re tla nne re o kenyetse dintlha tse pedi tse tharo tse e tlhaeletseng ka setlhogong re ne re o neletse re o fe ditaba o tloseke wa salela morago dinthong tse dingwe tse itseng gore na ke Aforika Borwa kapa ke mose o mawatle ditaba tsona re tla o neletsa tsona jwang kapa jwang he momamedi re ne re o tsipatsipele tsona ga ntse re thetheha le lenaneo la RQB ka jeno la botlhanong le na momamedi jala ka ke tlhalositse tlhe kolo di a kwalwa semmuso ka jeno le melaetsa ile hlanna ke ena go batho mono re ya batswadi latang direporto tsa bana sekolong ba re ga o ka tlhola ko go tle o e late ka jeno o se o tla e fumana motlha dikolo di bulwang ba re o tla e fumana motlha kolo di bulwang gobane ka nnete re keke ra ba mona manta a re emetse fela go tlong ka reporto le rona re a phomola re sa matsatsing a phomolo ha bana ba tswa le mona le rona re tswa le mona ga ona gore ka ba sekolong mona bana ba lesiwana re sebetsa ka bana re ruta bana mme le bana le bana le bona ba tlile go rona mona gore ge nne re ba tšhorise re keke ra ba mona ga bana ba lesio le bana le bona ba keke ba ba mona matitšhege a lesio tho tse ntle ke ntho tse sebeletsana mmogo tsena tse thusanang ke ditaba tsa bophelo di jalo fela. Mabedi re dula metsotsong e 17 ka moragora ya 12:20 re tla o neletsa ditaba mamedi tsona dingata tse ke shebishebile taba tse di mona ka kontinenteng ena Afrika go ya ka mokgwa batho ba etsang dintho ka teng bothata bo boholo bo batlang bo aparetse naga mamedi ke dipetrol tsena le di-diesel tsena bo dipagafini jalo bo digase fela go bona le ka re ntho di tlatlhe di loke mamedi go ya ka mokgwao go bona bonalang ka teng gore Nigeria le Iran e ka re ntho di aloka dipuisano di tsamaya gantle ka nnete go fitlhela a kana mme ga taba tseno di ka tlhaa sa tsaloka gantle go tlo ba gotle mme ke tlhokometse le kgweding e tlang petrol e tlo theoa gagolo diesel le yona e tlo theoa gagolo parafini le yona e tlo theoa le gase dentse dinyoloa mona dinyolola ka bo di-3 ranta bo di-2 ranta 50 jalo dinyoloa ka bo di-4 ranta ga gore ntho ke yane senyoloile o le gobe mamele o tsebele litara e ne se tlola 3 ranta banna o se e lata ka bo 30 mamma o ga o tshwere lekgolo o tshela mafura mono ao naka lena le tsitsinya fela ga le nyolo e le ya tsitsinya fela la ikotlolla fela la ikotlolla ei bile boima kanete batho ba bangata ba ile ba tlamere ba fukutse maeto ba bang ba ga ha re ya dikolo mesebetsi mona hampe re sebediseng kolo ya motho a le mong se re tla bona gore na re kopakopanya dipetrole jwang ga gwelela banwe ha nka ya ha o ke nka ya ka manga nka ya ha re le shume re ya nka e lengwe fela re tloa sebakeng se le seng re le bahlano re le bane a anga nete nka mpere e lengwe kapa tse pedi e le re lai le re ti le gutle ele bo bolokela tshelete ye ho hobe mamedi o thata moruo o nyotobetse dintho a di ema hantle ntho di manyoka ka nete ntho di manyoka e bo phelo bona bo monate bona na le pinene ntse ke iletsa tswa gale le montsane tse putswa tse fitleng ke ntse ke sa utlwisise ke iletsa fela e reng se sokola sonke le morao tjena kona ke utlwisisa pinene hei bana e kona e ga sokola e le ho wima la o ka ba go letsetsa motho e mane e ka re utlwanjwang no gore o di bona ge bjale mang a ba o romelele le balance ya banke mane gona o setse ka boka a se ka o agaba fela o romelele balance ya batho la re tu le wena o shelf ma bana hobe e be se kgutla pina a reng se sokola sonke hai ke tsa bophelo ke tsa bophelo fetla ne ge pele ga gona o ema la o ntse o le jalo le thata o le boima o nyolosetsa tlanne re kopakopanye re bona na bophelo bo kopana jwang bo ya pele jwang tlanne re e jala ntse re dijo di a tura go ja re tlo o ja go nwa re tlo o nwa gonante re tla etsa malebaleba re tlo a etsa o a rata kapa o rate utla pele ga ke pote ka mabenkeleng ka mona ke ya gutla mo mamedi mašhelešhele
2: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape
3: o etsa halang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: ee
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka phone yam ha pep sela
3: ao tswale ke e fumana jwantle
2: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane o ikgethelwe ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo Further together, Vodacom.
1: Otswa kamatike, ufika le

0: Kebra Paul. Yeah, Kebra Paul. Paul Eloa, ke tsepile wena mabedi metsotso. Ke mashume a mabedi a mosimhlano bo sekeng a kamera hora ya le shume le metso embedi. Ke nako jwa lehemo mabedi a hore re tle re ba tsose, re tle re ba tsose batho bana tshebeletsong ena ya lesedi. Google rena di ntotsa bona ditsamatsa majwang hle. Ba ne dula hantle metsotsong e mashume a mabedi a metso mhlano bo sekeng a kamera hora. Ya le shume le metso e mmedi go na mo rhleng ga thagolang ditaba tsa rona ga teng he mono no mhm motho ke yona hle o re khoba bosiu le bana ba latelanga ke Fani Titi ka Santini o ne a hola maobane ha o bana nang ke hlomedi ka mana ka four ways motshidisi marupe ka Senegale matobeng batsoswa ke sekolanyane tlokolane se bitswa London ba re ke London a bona mafanis ntho di tsamaele jwa ntlhe ntate Titi ga re tshepetlhe ntho di tsamaetse ga monate maobane ntho di tsamaetse ga monate maobane tsatsing le gago la tswalo ke Fani Titi ha re shebe mong ka kwano he mambiri motle ke tsosa ndenzeni tuo brokis ke katele ka tlhedi so hans ke birthday girl ba tsosa ke mama Winnie Tipe o ka brand photo re le wa hlemme ha re shebe mong ka kwano dumela hle u bitsa si budi se se mona butle pele ke fete
1: ke tle ka mona re ke tle ka mona ha ikutlwa motho yena o reng a tshebeletsong ya lesedi a ke rutwe he ba di otle ha ke di ana o tsamaya di etsa ho tsoma ga ke le pipete ho ntate wa palisa fani titi santene ke re kgapu kgapu ya mahlono lo ke a tsiba le maemong ana ntse le modimo letsatsi lena le fitla ba hopola mapo ke tso senta te dinga le solitakolo ka henemane
0: Wa peta. Ya peta man. Solo. Erikibo. All right. Eretleretse tsena he mobile re fetela ka mona tawakitsena.
2: Dumela ntate Tsholo, bo le mo le bo hento mme ka tumo le Parisi. Ke kopa ho tsest go ima tumane ka matatiele, me masimama ka Fusion Scrone, mkhono makibekane ka Bloemfontein. Ke le bo ntate Tsholo, bye.
0: Mme ke le bile ho lohle. Ha ke tsose mme mamorena maloka se mme mamahlatsi ke gatela ka mme mamoloi ba tsoswa ke mme malebitsa o ka Western area. Re le bile hle mme Reporter ka mona rutlwa na ntho di tsama jwang.
3: Dumela ntate Tsholo, ke sebekwa le mantorontoro ka mo ka Mpumalanga.
0: E ya ndale.
3: Ne ko mo metse ka 8.4. Ke tsosa baraba ka Kintlantla le Themba le Mpumi. Ba ka mana ka Friede ka mana. Ke ta bona mantorontoro mona ka Mpumalanga. Tango ke sebekwa ntate Tsholo.
0: Ntate sibeko ke le bile hle mranaka
4: dumela mngaphufu dumela hle
0: ntate
4: mngaphufu a gore ke tsose tebo mmea ba metse ba ka tebo ke ketelle ka gert skalveiki ba metse ba ka malfetsane bona ba ka mona ka petsana reitsi ba tsosa ke tsikino simotsamai ka mona ka petsana reitsi danke mngaphufu hle
0: a re le wehle mohlomphe waka
5: Abdi Zulu
0: Dade we
5: le kae ntate
0: Ke Zulu wa uzwile
5: Ka ga se nwe ja mola na delta vela ma chacha u tenga mola
0: Ei
5: Hona ka gutinga mo ka mo halu suga mola ntate mara ka po u tenga mola Ka ya ka vel ko mo ka mola timu ka ngi tenga mola Ba tso sa je motlara ga buga mola ka bino ni 28.4 tangi Zulu
0: Bo ntate mal ka pore ke ya le wa hle mganaka
6: Khotso na tsholo ke kopa go bua se le mme mamorana maloka a simane zone 5 ita bantu ke be ke re mme mapatata ke teleka ndate mokotsi ka mana kana le di ka rasta bona ba go bua se le ndate rampai zone tsimile kwa no mafeteng ha patsa le sotho pela le bonela la fandoi
0: ndate ke le wile a ho lohle mranaka
4: And that is what I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going
0: to go to the shop. I'm
1: going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to go to Modi pedi marabane ke thabiso marabane ka hona ka mona ka P7 ke ga batho ba mamelen that is holo that is holo ha re ho renya pedi ntse ke na lo wena ntato wa ka tango
0: mabedi metsotso ke mashume wa bedi mso robonga re ya ho reng ya pele
4: mela se buri sa ka se moyeng nga pofu
0: ntate
4: ke ntate mo igedzi matsabisa Ere ke ke kube ba go sibule bana ba ratela ke mathe ke le sotuma le seven sa tuate ke tso senda de difelo male ke le lenda de se di le moletsane ke thwela ga tase ga mo ga maseruka mona nda de le sonono wa ha male ke le tango
0: nda tekele wila ho lo hle ke kopa o tsosa nakani ya mo se u botsabelo ke re mampe mo la tudi ka ordinals race ke katelle ka mamo sa mogeti ba tsoswa ke nna shwalibe ka netongwe tsjwala shwalibe ka nakani ke le ka tepa ke nga top fontain ma placing a brand photo e hle uri beile jwalo neti ya sala haru tsaka kwano ka mona
7: tsolo le kae ke khono scout ka mona ka matlakenza strong ke tsosa mali funcinethwa ke letsatsi la ha ile le holo ka shekulena wa hola
0: ka jeno
7: ha hole
0: ka jeno
7: ke a leboha thank you bye
0: ke ka jeno ha se ka sheku ke ka jeno ke a leboha
8: ke me la ntate tsholo
0: me
8: ke tsosa ke u pamtisha ka kona ka mphephela mona Kroonstada ke re tsidi so tshabatsane ka kona ka franageng Katela ka ntate molete mona di noheng snake baka di nete tshwasana ba tsosa ya le bonda ti tsholo
0: me ke le wa hle ke tsosa ngo sina timi ya ka sa standard 10 ntswa ke le disema bona ba kwakwa ke nna mo le fi mo hlakwana ya ba tsosang o ka Bethlehem ha re le bo hle mo hlakwana o ithlaela kwala ke mo hlakwana hlakwana
9: Dumela ntate tsholo o tende kae o te a ke ke tsose bana ba latela o se mampe ga mpa ya go tswe ngwane se phatime a o sana mogabe tswe ngwana mme ge mosebetsing e se tla tsa tsa mpa ya go tswe ngwane se phatime ge mosebetsing ba se sa ke se baby ga mpa ka mona ka refeng go tswa Denisville thank you ntate tsholo
0: mme ke le bile a holo ka nnete
9: ntate tsholo dumela
0: mme
9: ke kopa ho tsosa tsholo sa ka masentle majwang o ne a hola maobane ke tsosa ka bzela majwang ke katele ka ho tsosa mangwane mama ga na majwang yena ka mo go jana ni bezo pa bana bo se ba tsosa ke maria majwang ka respect ka ke le bua ntate tsholo
0: ke a le wa ka respect ka
10: mo ntate loka o ke
0: go tso
10: tsosa ba latela motho mbala le motla goma mbala e le tlotlo le ntate le hlonolo o a hola ka jikwetsa dilemo tse ngata
0: ka jeno
10: le lenyalo la rona le hlonolo fantsi ka jikwetsa 26 tsa
0: jeno ka jeno
10: ka hala ha
0: ba ke tike
10: popane o hole o hole o le kane le tlo ke itebohe ke nna tsitso mogo
0: ka jeno
10: nga phofu ke tsosa mathabo ga boroko le selo ga boroko bana ba ka Welkomo ya ba tsosang ke sefoga sethole
0: bona ke tsosa mabokang ramonga di ke tsose malefane mutso ke katele ka mofumadi wa ka ke manatefelwa manatefelwang ramongadi manatefelwang ramongadi ba tsosa ke take away ramongadi ha re lebo hle ngwana take away e ga mahaleng ka mane ke atla ke a bona jwale ha isa panya panya ne kere ke tla ka holona ka mono
8: a khotso monga phofu
0: ne
8: a phetsela ke ha mna tsi u bua ke nna ntando ka mona nya ka lona le nrichi ke tsa bana ba latelang no thembile mokuma no tinisa la ke le makatle o tshutso sa ke re ba tshoe
0: kopale ha le tsa di voice note tlhele kwa le radio ntlo ya le hla hampe di sebentsa mo mamedi bona dumela hle
11: ho zo nda de zulu ke ni ka
0: re teng tatwaka
11: ha ke nda teng hla bo njanya na hla phu bona tintontoro ke re ke tsose mahatsa ka o mahane ke makarabo no ntsikelelo hlapo o dindala K6 kutlwane omane ke moraka o kete Joseph ke Lopez ba mitsa ka Lopez o Rustenburg ka mosebetsing yena o a hola ka siku lena ke ra modimo wa moetse hantle hle ya moekeletsa bone tse dintse ngata
0: kajeno
11: ka leboa ntate tsholo
0: kajeno ha rena ka sheku ka jeno
11: and o ntse e lukisa ntse ke mametse
0: ntate
11: e tlwaelo e se le tlwaelo
0: e fosaetse tlwaelo eo fosaetse
11: tshwarelo ntate tsholo
0: ke atla hape ke atla o lona hape ba mamedi hle ke atla nke ke tswake fela ka vusi nova na nini na ke tlatla ke leng ka kankane ke atla ka mehaleng ka moo.

0: a ke botaba ba mabedi wa tsebeletso ya le sedi hlere ke etse tsena e tlhare ha ke khutla ke nge ba obedi ba bararo me haleng mo.
1: Na o bone se sulu sa phone e ntsha ape.
2: Eh eh, o etsa halang?
1: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
1: Eh.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone yam ha pep se.
2: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke o taba he mabedi kina o tema halenga dumela hle.
4: Ka de dulo le ga ntate.
0: O tenda de le ga.
4: Ke tenda de dirgo di maga sika me a thone ka monana. Ha ke ke tle ka mo ka dipelasi ntona tse tsa me a thone ke re ntate di se tse tekete. So ntate. Da delivery sika mo ka Palm Ridge so ntate. Moholwane wa ka dima ga sima ga simo go bo tsana le sotho tso wa le wena ntate ke ya le bo ntate tsholo hle sebetsa mna ntate
0: ntate ke ya le bo hle dumela hle
5: dumela ntate tsholo
0: mme
5: le ka ntate tsholo
0: re demme wa ka
5: ka mang ntate tsholo re di tsholo ke ba tsofe ha ke re gauta ma bo so ka mo ka sosolo a tsoe ke re fi thati se ba hle magete ka le beng tsibini a tsoe ke re Sebolelo le ballo ka moka Vietnam. Bana ka fela ba tswa ke nama mogena maloka se mona bile tsa tlhaba. Ka tla ndi tshilo ke rata hle.
0: Ke le bile me wa kala se di dumela?
6: Ba bsulo go jan baba.
0: Ha mo na te ke na tawe.
6: Eh ba bsulo i busa o ba bthabo gabinde o hlala le Balfour. Ese ke la peso so le busa ba bishop ke smaka vuke. Ese ngiye ngizela September ngicela babuzeni shabalala ngithi bavuke bakulalele baba ngiyabonga baba
0: Kile bile hlafikile dumela hle
4: Ntate tsholo le kai
0: Ha monate tsholo bona
4: Kete ke tsofa khaitse tsaka tsepedi ke buti hlazwa yo u dina di 18 ni le tsholo mon hlazwa yo le ntate mabele ketella ka yena Mona alangi tshitse ngkhono mamabele dumela ntate tsholo
0: ngkhono waka dumela hle
7: ratele ka ntate tsholo
0: ha monate
7: ha kontso setse budaki le nethwa ka tsa fone ka mani ke malume waka kontso setse mme waka nomchato nge nethwa o ntso setse le moholwane thabo scoutu ka politika mona ke a lebuwa ntate tsholo thank you bye
0: ha ba hana o tswa ke etse jwa
7: a ba tla nne o tswa moholwane o na le dinku ke tla mele e tsake
0: na polmiti a re le bo mme
7: eh
0: a polmiti mo polmiti
7: eh polmiti
0: thank you
7: thank you ntate tsholo
0: polmiti ba tsa ba ibisa polmiti ka so tega polmiti ya polmiti ya mphe polmiti mo no ha ga ba mphe polmiti mana ke da gona wetsa mosebetsi Tachana Ali, every time. Bara pemi dige polmiti.

0: batho ba polmiti tatjana ali every time shebele msebhlano re ho re nya pele a tsebile tsokile sedi ra lo tsena ma bele ko feti ta barna hantle ntle ho etsa la joang ka tseno empa pele pele nge go hle nthoki na nyenyana fela
1: o tloa ka matheke o fihla le ineng komo bo le sedi fm le gema le we
0: bona le tokomane mona e ile nya itsuwa ha mo mabedi motle bitswang ka gore ke freedom charter yo le tokomane ina mo mabedi ne hlengwa gore batho ba tle ba lokolohe na ha etle lokolohe ya Afrika Borwa pele tokomane ina ha mo mabedi ile ya tshelwa monwana mara ke yona ene paetse ine le ka di 26 tsa June 1955 me ho ile ho ba le phutheo e ileng ya e ba teng mono he mabedi batho ba ka bang dikete tse tharo bana ba le teng phutheong eno jwale no ho tsebahala ka hore ke Congress of the People jwale tokomane ena ba ile ba e thakgola ka mona ka Soweto ka mona ka Kliptown Soweto ka di 26 tsa June 1955 jwale ka di 27 ne se le matsatsi a mabedi ka maramono he mo mabedi motle ho ile ho ba le kopano ileng ya hla ya qhalwa ke maponesa ho bana jwa le taba tsena ne ntse ditswela pele na mono Kliptown ya be hetsa tsi la bobedi maponesa a fitla qhala kopano eno e ntse e tshweru mono he mo mamedi bara bana ba le founu ya ka engetsa jwa mo o thotse le tsona kana kweng ba ha maponesa a fitla qhala taba tsena tse ileng tsa etsahala mono he mabedi motle bana ba sa ba le morao nakong gobane a ba ile ba e tlabola ka di 26 tsa June tokomane eno mme ebile ba e tlha ba e phatlalatsa gore jalo e nepagetse go fedile ka yona ga re sa gutlela morao go yona e tle e qhalwe jale ke yona ntho ene ke e tlhalosa gore freedom charter e ne se e tšhaeletse monwana e nepagetse ba e shebile ka mona le ka mona gore e tle e nepagetse ga gona mathata a letho ka tokomane eno bela maponesa a fitla mo ne le gore batho ba tshwere pina ntate ba tshwere pina eo ba thabileng ba e binang ka lebaka la katlego eo ba ileng ba etsa ka di 26 tsa June 1955 ha ba ne ba qeta go kopanya tokomane eno mme ebile ba e tšhaela monwana e ne ba e jale pina e neng ba e bina motlhamone ene mono e ne bitswa ka gore ke Africa my boye e ne binwa ka gore ke Africa my boye e ba ba mana ba theola meogo mono ha tokomane eno ene ntse ba e binela jalo tsatsing la bobedi ka mora gore ba tle ba e tšhaele monwana ka di 26 tsa June 1955 mme tokomane eo mo mamedi dikateng tsa yena e ne e le gore go tle go fediswe mmuso wa kgethollo mme ebile ntaba e ne e le ka setlogong tokomaneng eno ke mantswe a reng South Africa belongs to all who live in it. Baba tsho le baba seyu. Hote Afrika borwena mabidi motle. Kia batho botle ba dulang ho yona ha ona taba na motso kapa ha ona moseu kapa moseu. Enelo tona taba tseno hetsa tokomane. Yino e o re buang ka yena Freedom Charter. E ileng ya kengwa tshebetsong ya ba ya ananelo ka di 26 tsa June 1955. Me tokomane ene ntse le teng le ka jeno e ntse tswela pele nageng ya Afrika Borwa ke na le Big Zulu mona o na le Azana le Malungelo aya makala o thando Big Zulu o tla ba le mana gazi ya kala

0: Wandaba loy kisses idula hantle ho ya le shume le metse mhlana metsotso mo ba medi e ka mara hora ya pi
1: le fifing montong bo sulating khana jole ite
2: hotso
1: le steady fm ke molelwa
0: ke yona le ntaba mabedi ka jeno ke letsatsi la machaba le o ka lona ho eleliswa batho ka tshebediso empe ya dithetefatsi mo ka lona e leng letsatsi la machaba mo ba ninang tshebediso empe ya dithetefatsi lefatshe ka bophara ke a kgola wang kutlwa ha ke e beya jwalo o hang dithetefatsi tsena dithetefatsa dikelello dithetefatsa le hona ho etsa bokamoso ba ngwana kapa ba motho e moholo bo be le rotho bophelong jwale ha di batla le dithetefatsi ho hang mo mamedi ho hang ho hang ho hang ho hang re to sheba taba tseo kajeno jwale taba ya ka ke ena mamedi eo ke batla gore ke re bue ka yona kajeno ha motho a se a ile a sebedisa dithetefatsi o nkutlwe hantle ha a sa ile a sebedisa dithetefatsi ke re kajeno ke letsatsi la machaba leo ka lona ba sa batleng gore batho ba sebedise dithetefatsi lefatshe ka bophara jwale ha motho a sa ile a di sebedisa e ba jwale motho ba tla go tswa go tsona o nkutlwe ke a kgola go tseba motho ya jwalo mo mamedi e ba jwale motho o batla go tswa go tsona mo re tlo bua ka taba e re bitsang ka gore ka segoa ke treatment le recovery treatment and recovery gabjala motho enwa re mo thusa jwang mo mamedi bohlokwa ba lelapa tshietsong ya motho enwa ya batlang go tswa go dithetefatsi ke bofeng mme re le lelapa re tlame gore re sebetse ditaba tsa rona jwang gore motho enwa a tlogelele dithetefatsi gore a tle a tswe ho hang ho hang ho hang ya kgola wang kutlwa bohlokwa ba lelapa go tshehetseng motho ya tswang ka ra dithetefatsi ya iphumanang ya batlang go ditlogela ke bofeng mme lelapa le tlameya go mo tataisa jwang lapeng moo le tlameya le motshware jwang le phela jwang le ena le mo lemosa dintho jwang le mo thusa jwang le motshwara jwang ka letsogo gore a tle a di tlwelele a se tlhole a gokela go tsona a go ena hane ke a o tseba hle wena monga feme gore o hlohlo hampe ka hlong ka mona o hlohlo ha bohloko ka hlong ka mona a go etse jwalo a go etse jwalo hle a go re fe ditaba tseno go re jwetse o motata isa jwa motho ena o nana betsa letsoho la ha o jwang ho yena ho mo thusa hore a tswe a se hlole a gokela ho tsona ke taba treatment le recovery ena eo ke buang ka yona o mo tataisa jwang o mo thusa jwang o mmontsha tsela jwang go tla ntesetsa tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi mo mamedi re shebile ditaba tsa dithetefatsi o mo thusa jwang motho ena o bua jwang le ena o etsa eng le ena a bona bohloko ba re ei ntho ena ne ke kene ka ra yena a se yona man e bophelo bo monate ka ntle ka mona ntle le dithetefatsi wa ikwa ntho ena e bitswa se thetefatsi e thetefatsa kelello e thetefatsa bokamoso e thetefatsa mahlo e thetefatsa tsohle go ba lerotho go ba boima ge mo thusa jwa motho enwa ke a o tseba he monga feme o botlhale hampe he wena o so dikopantse ka bokong ka mono mme o tlatla go jwetsa gore na motho ena o tlame gore a thuswe jwang a tataise jwang ha e le mona sa kene tseleng ya gore a tle a loke a batla go tswa melekong ena a batla go tswa nthong ena e mpe e mo tshwereng e mo tlhokisang botsitso e mo tlhokisang go sebedisa kelello gae ka mokgwa o o nepagetseng ka nako nngwe ga baje ka nako ke mathatana ga e sale ikapele mamedi ha metso tsui dula mona ke tle ke potele ka mona ka mashelesheleng wa nnete ya sala tšhelete e tswile re ya ka mashelesheleng mashelesheli
3: hee nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsa halang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
2: Ka nnete?
4: Eya.
2: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rent ka phone ya ha Pepsi.
2: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
4: O lefa hang fela. Ka pa we lefa hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya le benkeleng le hao fila Pep hona joale.
4: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha Pepsi. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Basotho kopana.
6: Basotho kopana.
1: Pina ingwe. Mere qhaelane dikopo.

0: Chile, Questa ona la makwa tsego AMG le na o teng mona hemo mamedi metso so ke mashume a mabidi a mseme tseletseng ha ile hantle tsholo ka mara hora ya lesia ya pele ka mara hora pele re lo re ya ha jwa le mshana ska na khutsa nako e ho hamfela e re ya pele una ntwenze ke shebile tse bona mabedi a le tla be tlodi mamana tla be tlodi mabana thotse monate mona re getse tshe
1: Bafana Bafana ba ile ke na tshilisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana Bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmogo re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
4: Bafana Bafana!
1: Kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa
0: ke o taba mo mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso e supileng ka mora hora ya pele o tla ntetsetsa he re ke re bue ka sehloho sena seo ke ratang ho neletsa sona hona jwale hona jwale hona jwale re ke re utlwa rona wena o re motho ya jwalo a ka thuswa jwang mohlomong wa tseba o kile wa ba le bothata bo jwalo lape mono mme kapa ntate mora kapa mang moradi jwalo jwalo o ile a kena dinthong tsena jwalo wa kgutla motho eno ra a butleng pele e reng ke tlohelle dintho tsena ga di na molemo ho ha jwale re kopa gore o ko re tjwetse rona o ile wa tsamatsama le ena hantle jwang ho fihlelela ba loka o mo tataisitse jwang o no mo hlokometse jwang o no bua jwang le ena o no mo fa eng gore a tla loke motho eo e ya ke reetse jwalo go na le motho mona o re ngolletse tsholo e re ke bale gore na o reng o re monga phofu ya pele re mo tlosa pela metswalle eo ya hae e tsubang le bona ya tsubang le bona ge motlosa mono metswalleng ya hae mona pele ha re qeta re mo hlokomedisa ka ditoro tsa hae tseo a neng a batla go di fihlella pele a tla qala go sebedisa dithetefatsi ebe jwale re mo bontsha bohlokwa ba go tlohella ho tsuba gore jwale a tsebe ho qala bophelo bo botjha. Ya pele re motlosa pela metswalle eo ya hae eo a qadileng ho tsuba a ena le bona. Ha re qeta re mo hlokomedisa ka ditoro tsa hae tseo a neng a batla ho di fihlella pele a qala ditaba tsena tsa ho sebedisa dithetefatsi. Ebe jwale re mo bontsha bohlokwa ba ho tlohella ho tsuba hore jwale a tsebe ho qala bophelo bo botjha. Mongata wa tsena ke Tsikinos motsamai ka petsana rights o di beile jwalo. Beile jwalo, o di beile jwalo, o di beile jwalo. Re he re ne re utlwa rona ba bang bona ba di beya beya jwang. Motho ke ena.
5: Kgotso ntate Tsholo, ke tsholofelo sedikelo mona motsethabong Welkom. Nna ntate Tsholo ke nahana hore re le lelapa ka ha motho o sa batla ho tswa mona mo a keneng teng dithetefatsing ke yena a sa bona bothata bo a keneng ho bona re ka kgona ho mo thusa ka hore re mo ise psychologisting e ke mo hlabolle hanyane kelellong e mo hlabolle ho fitlhella re kgona hore a ye mane moo a hlabollwang hore a tlohelle dithetefatsi ntate Tsholo. Ke tsela e re ka thusang motho ona a keneng mona dithetefatsing. Ke nahana jwalo ntate tsholo ke a leboa bodisaka khotso
0: mohlomphe wa ga ke utlwile
6: ntate tsholo le kae ke mo khono scoutu nna ke a itseba strata seno ke tsamaile ka ra sona ke lwana saka ntate tsholo o kila wela molekong o nunu motho ha sa wetse molekong o nunu ke tau ya puruma ha o motho ya mmonang ka tlung ka mona ha motho a sa e rekising fela he ntho ne re etsa ha o motho ana sa mo supporte ka tlung ne re kokobela re thewe kore ya ba qetela e moswadisitse ntho eno bane a ka go fihla ho yenwa o kokobetse wa moceka o bua le yena o mmontsha ka tsa bophelo rena o tlo fella kae ke ntho ene bang wa yetsa ho monate jwang hona jwale ha sa e qoqa ho monate hona hona hona ke le ka ikokobetsa ntate tlasa hae ka le thapelo he ka nnete thapelo yona ke yone ke bonang kare e re thusitse haholo bophelong ba hae ke a lebo ntate tsholo thank you bye
0: ke nkgono maskauto ha re utlwe mongwe rena o di bea jwang
7: tumelang thule ka jone ho hola mmapa ballong

0: Dumela monga phofu, dumela.
1: Mme?
0: Ai, batho bana ba dithethefatsi ntate, re tlameha re ba support, re bue le bona hantle, re bue le bona hantle ntate Thutsolo. Ba bang ba bona o ka fumana hore ba se ba kene haholo, o tlameha hore ba be ba iswe mane bo rihepe mane. And ha ba kgutla moo le teng, tlameha hore re ba support-e, re bue le bona hantle ka boikokobetso. O fumane ba bang ka nnete ba tlohela, motho ha sa kene hohang, a fumana support-o ka lapeng ebe ha sa kene ho tsona. Hei, ba bang o fumane hore ke bothata ntate Tshulu, ke bothata. Empa he, re tlameha hore re bue le bona, re bue le bona ho fihlella ba be ba bona hore nthwe ntse ba e etsa se yona. Tanki ntate Tsholo, ke a itebohela, ke mema moloi ka mona ka medal kopo ntate wa ka.
1: Ke o taba mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso e tsheletseng, re ya horeng ya bobedi. Ke mo re tlang ho le kwala teng lenaneo la rona la re khoba bosiu ka jeno. Ke lona lane la re le tathojana. Ke ka mokgwa o taba di leng ka teng. Ke lenaneo la batho ba boithatelo bo botle. Ke nne ke tsho jwalo ka mehla le matsatsi. Ntetsetse mo mabedi, ke mona ho 086 000 3084. Re se re utlwile ka device note, nka bona he ba di nka ba di beha. Beng ba feme, beng ba feme, ke bona ba di nkang he. Ke bona ba tsebang beng ba feme ba di beile ka mokgwa ba di beileng ka teng. Ha re etse jwalo, ka nna letsa, o ka wetla voice note, o ka nthumella molaetsa wa ngola. Ha ona bothata, re tlatle re bale ditaba tseo tsa hao, re utlwe hore na o di beha beha jwang. Tswa ka ntho ena Tsholo, e tswa ke hanyane mshane, tswa ke. Mona ke Monewa, Nothing You Can Say.

0: Nothing you can say ke mone wa tsebelesong ya lesedi metsotso ke le shome mashimi a mabidi a motsomong a pele re fitla horeng ya bopedi horeng ya bopedi tla balanane la ditheo dikalaneng ka jeno tla kopana le Veli Moloi na lwena mo ba meni seretla tiana hosani horeng ya boraro le nanong la dipapadi ke tsamale a DK ke ga mo khohen thotsa rona ditlahleng ditsamae ka teng he hosani e ka sitana le ka sontaha tla ne re kene goreng ya boraro bafana bafana ya bapala ka la ka sontaha go tsane tse mashume mararo a metso meditse seseng go tswe fela o fitla mona ke child aid tsosang e o FIFA e fana ka yona tlhopeng tseno di na henga bo fa ka o fapana tshelete nngwe hape e tlo ya ditlhopeng tsena mo mokwetlisi wa bafana bafana a nkileng dibapadi tlhopeng tsa bona haeba batsoba dibapadi tsao tse ngata ke tsa Pirates le Sundowns na le tšhelete ngata e tlo tswa mono e fuwa tlhopha tseo tse pedi re se re sa bui ka taba ya tšhelete e ntshiwang e fuwang dibapadi tsa bafana bafana tsena tse kgethuweng kaofela ga bona ee go na le tseno tsa gore jwale Pirates e tlo fuwa tšhelete ngata le Sundowns tšhelete ngata pele le pele papadi ba bolo e kgwathwa le pele ba kena papading ya bona pele go tseno tse tharo tseo ba ileng ba di bapala tsa megopi ba ne ba sentse ba tseba gore Pirates e tlo fuwa tšhelete kae, Sundowns e tlo fuwa tšhelete kae, Kaizer Chiefs e tlo fuwa tšhelete kae, ba nkile bapadi tse kae Chiefs mana se le seng ana gonkuwe go Pirates, wa nkuwa go Sundowns, wa nkuwa go Chiefs, wa nkuwa le go kae banna tsholo Polokwane City teng mono ya tlhopheng tseno tse gonkuweng dibapadi tšhelete e teng mono e tla tlhopheng tseno mo bamedi go tswa fela gona di kae ka palo ga di le ngata teke ngata le ona jale diphunyeleditse teke ngata e ngata e fela ene ya go phunyeletsa ke ya setlhopha sa bafana bafana sena se kgethuweng gona jale tenteke mono e ga reng he bamedi re kene setlhong sana sa rona re tsewa go qeta gona ge motataisa jwa motho ena ya batlang go tlogelela dithetefatsi e o na le batho ba ileng ba tlhakwane mona beng ba feme ba ga nna ke tseba e mong ka mona go ile go a etsala ntho itseng le itseng le itseng motho ena o pashasha motho ena wa popa ntho tsa di lokile ya ga gotlela mane mo aneng a le te ba bangwe ba gana go gutla ma ba gana go tlogelela e a ye kwana motho di motle a gutle a ye kwana manga re tlo kwana ko beye matsogo ba mmeye matsogo a ge o ke ke wa tlotse o yajale ai a gutlela gape jale o utlwa o se sa tsebe jale ona enke e ntho ena dithetefatsi thata mame thata go tshwana le wena fela o ka batla o tlwela o ja papa e le ntho o ne o e tlwaetse boima ya go e tlwelela ka mona kamaka matsatsi a mane o bona motho yo mongwe ke yona mona wa gona ka lapeng ka mona banna o ipheileng ga monate o utlwa gore e ka nka tshwara sekoletana se le seng fela motho e ka re fela kampa gaba e le nngwe fela kapa tse pedi fela ya papana nke ke latlhele kampeng ka mona go ko tsitse ganyane thata thata e mongwe a re batla go tlwelela tswekere e mare batla go tswelela mafura e mare batla go tswelela letswai bona sa lata ntho ka mana o fafatse anyane fela o fafatse mo o fafa eo thata thata o tlwelela ke tseba ka nna mo mamedi tle ntho ena a tswekere le bo matswai tle a se ntho tsa e fela o di tlwelela bo papapa eo boima man o bona motho a e otlela godimo ntata go fitlha restaurante mane utlweng ga e fetang o e shebile go banna ga e kgona
1: o tse ntate tsholo ntate ga a sa tlhokomeleile o na le mokgwa a ore ka modusa empa jale ga a etsa sena a ipatlile le bona diketso fela ga di sa tsamantle o boima o moqhomela fela le mojwetsa mpa a se re motlhokometse le ka mokgothatsa ka gore merego ya gae e ne le metle pele go mono jale o tlo batla support ya dikgwedi tse pedi sa tse tharo gape go bona gore thuso e le mo fumanetseng yona o a e sebedisa e le bothata bo tshabeyang ntate ke a leboang ntate ke ntate sokolo ka setsenyegam
0: ntate tshokolo ke utlwile moranaka ke utlwile ka mokgaodi bjang ka teng nte tshokolo ke a leboa ka nnete re dula metsotsong e leshome le metso mehlano pele re fihla goreng ya bobedi
2: Re maledisedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le keteka dilemo tse 60 le metso e tsheletseng le le teng ke molelwa
0: a re akgakgatha ntate re ba beyampe 66 ka jeno ke di 26 06 2026 ya khutla 6 ya pebana ke di 26 06 2026 Ronald Kata 66 ye u cha 6 ka jero nda do be a ho chesi number 6 e ke ona fela di 26 06 2026 ka jeno tshi mele gona go tla 66 ka jeno tshi go re ba be a ho a re ba be a holoko ye tsa nete o matha no ba ga bo tshelela ho hlemo ke yona fela no moro ya ho tshelela o rata jwa o rata jwa ntetsetse mo babedi re ke re utlo rena o di beya beya jwang tshebeletsong ena yeo e ratang ya lesedi se shebile dintho mona fela ntho tsena le tsona di na le ho itaetaela mona mamele utlwa o se o sa tsebo rena jale o di lata kae o di nka o di kgutlisa o di beya ka nqane jwa re tla reng ka nnete re tla reng ke ntho tsa teng ntho di jwalo ga o na letho leo re tlang go le etsa Sun City mabe ditaba tse monate tsa Sun City batla go fa ntho tsa Sun City kore ao a re se o thabe jena bojwetse batla go otlela sea colour ke go tlo u etsa taba tsa teng gona ho etsala jwang ga se yakhala monati go mane lo yena jwa o ya ka jwa ntse go batla e thotse le tsona mabedi di ya be di hana jwa ga di tshege mona re ipotsa gona jwa la ntetle ntwe na e batla ntoki
3: yakhala mo sanfi e gotlile e tshisa ho feta pina ona ha se moketi wa mmino fela ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepoosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, e tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supile Mputjane, Sun City Super Bowl, menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare, ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo sefete ke seyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag seyakhala mo Sun City
0: taba tse monate ke tsena mo mamedi ka babana ke bapa le pina pele ko fa taba tse tse monate e jwale nako le yona e tla bampe ka mona e tla petetsa pini ena ka bohloko man tla petetsa pini ena ka bohloko baba ditaba tse monate ke tsena tseo re di fumaneng maobane ka Sun City Ziyakhala mo Sun City fumane ditaba tse monate ampe mona o ile a nthomelela ditaba mona mangaka banna me manini nyokong ke neniza o ile a nthomelela ditaba mona di kae jwale di kae no vasele no ao bana be di tlo ipata ntho tsena be di tlo ipata ntho tsena mo mamedi ka pe batla ka teaming ka kwa bana ya gole batla ka teaming ka kwana tsholo ke a dumela re batla ka kwana fela taba tse monate gore di tikiti di rekwe ka ofela tikiti di rekwe ka ofela e ke fula house tla ba fula house mo mamedi go tla ba otletse ho le monate fela ho tletse shit matla ba le tenga mo no ntate ho le go bua ho le bonye o sa nere ba tla mmula mono ba nna bo Big Zulu mono ei o tla ba o bia holo o tla ba ho bia holo no nyana di tla ba di jula batho di re ke di fate no nyana tsene ba tla ba ba pere hantle bana ba eso ke a uetsa mo mamedi ba jile le sela ba di kopantse go le mona a te holo hotle ska ba feta tekete di rekwe ka ofela re a le bua mo mamedi ka tsetso ya hautle re a le bua ka utlwa kgoeletso ya lesedi gore butle tshebeletso ena ke ya gona jwang ka ba jwang re tla e tsietsa re tlo ya mono re ka ditekete ka ofela rekwe ka ofela fela fela fela fela fela fela fela monato mogalo re a le bua mo mamedi ka tsetso ya ha re a le bua wena mong a feme ku wena mong a station zina wa feme ke a le bua wa feme ke ya ka mashelishiling kgato la o qetela mashelishile
4: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
5: Eh, o etsa halang?
4: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng. O lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
5: Ka nnete?
4: Eh.
5: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone yam. Ha pep se.
5: Tau, tsane ke fumana jwanghe.
4: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
5: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona joale.
4: Le nna ke tseleng.
6: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.